0: Mopermas Justice Secretary Frederick Vedas Immigration Lookout Bulletin Order con ILBO batok sa bibilag personalidad lakip si Coach Thomas Anthony Tab Balduin, Christopher Kempo, Reynaldo Jacinto o Sandro Suriano. Among ILBO may kalabutan sa padayon nga investigasyon sa kamatayon sa Ateneo basketball players nga sila si Rene Baterbunya o Divine Adelis sa Aurora. Sumala sa Department of Justice ang Bureau of Immigration kon BI magmonitor sa pagbiyahe sa nasampit nga mga individual aron matikdan kung mularga sila gawas sa nasod apan klaro nga dili kini hold departure order.
1: Andos Balita.
2: Balitang Sports. D3Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
5: Mayang adlaw mga ka D3Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio.
5: Aha, niya. Mga tanan na punta. Anong D3Bio man over plain D3?
6: Ang D3Bio nindot nga alternatibo sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
5: Oy.
6: Siyempre, kaya ang D3Bio na ay extra virgin coconut oil.
5: Mm-hmm.
6: Taas ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
5: Wow.
6: Muagi ni siya sa imuang blood-brain barrier.
5: Mm-hmm.
6: Mo nang ma-energize ang imuang brain, unya kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3Bio Sir GP.
5: Mm-hmm.
6: Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3Bio. Dapat jud ang D3Bio ug ang serotonin.
5: Oh,
6: siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3Bio, pero ang plain D3, wala Sir GP.
5: Wala,
6: mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imo nga
5: probiotics
6: or good bacteria.
5: Mm.
6: Mudaghan ang imong probiotics.
5: Wow.
6: Unya, kining mga probiotics maoy mugama sa imuhang serotonin.
5: Oh.
6: Aron malikayan ang anxiety,
5: depression.
6: Mga depression kung gagamit ka og D3Bio.
5: Mm.
6: Kabantay ka ng mga bata Sir GP nga kung imong tutukan, mura og magulanon, problemado, paimna na og D3Bio.
5: Nindot ang D3Bio Doc Ramil kay ang D3 content ini igo ra jud. Dili jud ingon nga dagan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, aduna pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite, dagan kaayo Doc. I-research pagod ninyo.
6: Sa D3Bio ang vitamin D3 ginpakapin ra na sa BCO.
5: Correct.
6: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3.
5: Mm.
6: Pananglitan Sir GP, buntag hapon ka mag D3Bio. Wala jud problema kay right amount ra man jud ang anaas D3Bio. Kay man ang importante, the ingredients of D3Bio is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo. Virus man na, bacteria man na, fungus man na, o guban pa, maunay mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
2: D3Bio!
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bacteria.
2: D3Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga buti.
2: D3Bio!
5: Paborito jud na ko ang D3Bio over plain D3. Nga naman, Dok Ramil?
6: Hmm?
5: Kay may monolaurin. Karong mga panahon na, ang monolaurin nga ana sa D3Bio is basically priceless.
6: Correct.
5: Mm. Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan.
6: Mm.
5: Kung mataptan man jud ka, usara, kadlaw, mawala na imong hilanat.
6: Ina, kanindot ang D3Bio, Sir GP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
5: Yes. Kay man, ang imong lawas na ay security agency sa sulod.
6: Mm.
5: Wala ka gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. At doon na kay kaugalingon nimong private
6: ang uban,
5: army.
6: Ang uban nga term na Sir JP, your second immune system.
5: Correct. Nga naa sa D3Bio, no? Kay patyun jod sa monolaurin ang bisag unsang klaseng lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila'y membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha na jud nimo sa D3Bio o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
6: Mao na nakanindot ana Sir JP. Para nako maayo jud ang D3 by overplane nga vitamin D3 kay ang imong kurinti sa lawas, ang mga nerves, ang insulator ana gikan sa mga good fats. Unya ang D3 by adunay extra virgin coconut oil. Malayo jud ka sa mga problema sa imong mga ugat kung naka-D3bio ka.
5: Kana, kung nag-D3bio ka ha?
6: Nya, try nyo. Gawa sana, nindot po gamiton pang topical ning D3bio.
5: Correct!
6: Na kay mga katol-katol, mga bugas-bugas, na. Pwede jud kayo butangan og D3bio. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang D3bio sa inyong mga food supplement.
5: Gusto. So mag-D3bio na ha. Wa na tayo igong oras, Dok Ramil. So, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dok Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Dili, abusohon.
8: D3bio. Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa
9: D3bio.
8: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
10: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
10: D3bio. D3bio. Health News.
0: Balita. Oras sa Pilipinas, alas 8:25.
12: Balitang showbiz.
0: Bakandos kini mosunod nga balitang showbiz, gandos kanato sa Ayu Sabon Beauty Shop, ang bagong sabon nga pambagwapa, skin friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop, pambagwapa nga daily suk sa panit, makapaputi, makapahamok o makapam sa panit. Aduna bukid oil nga nagdala o vitamin, lecithin, collagen, ubang nutrients nga maoy mapaputi o mapahamis sa imong kutis naturally. Dari sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Isayong nga mapalit kini sa Butika Gel o Lorraine Drug Store. Per Motors Himalalod, nagbaligya sa mga barato, pilirong sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauji o Yamaha. Karun, ano na sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo ng mga Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligya sa sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Per Motors Himalalod, naimutan diha sa Minasunal Highway, Barangay Mambaid, Himalalod, dulo sa Cruising Balaas. Gay panagyo ginamala, nila ni Per Garopel o Gina Garopel, o ban silang na kasidoy-doy sa pares ni nga si Bing. Samtang ilang mga maayo o banggiitan ng mga mekaniko. Mao sila si Janjan, Jebeluel Tope, Virgil o Bert. Alang sa barato o pulido ng mga motorsiklo, Eper Motors, Himalalod at dubag niya na mga kahandos.
12: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:27.
12: Handos balita.
0: Karon sa detalye na sa tuwang balitang showbiz.
12: Balitang showbiz.
10: Handos balita.
0: Okay, mga kados, good morning. Welcome sa itong segment, ang Balitang Showbiz. Kung di ito mga higala diya nga mga miss o misses nga hamis o gotis, huba na ba o pamiss bis? Pinabinagyod sila nga bulak ngayong gibutang sa flower base. Okay mga boys, itong Balitang Showbiz, mag-uban sa umabot nga pelikula nga giuluhang Stuck on You. Nakanta ni Magado, Stuck on You. Mga kapamilya stars nga sila si Cyril Manabat o Rebel Juicy pasi sa kompirmasyon sa Star Magic nito nga Hunyo DC Size. Cyril Manabat. Niya o sa itong higala dari sa Negros Oriental, mga Manabat. Niya. Napod si Rebel Juicy. Atol sa kompirmasyon, ipakita sa talent agency ang mga hulagway nila ni Cyril og River atol sa usa ka pictorial og script reading session. Mana mga bay maghandos, maglantaw ba ta, maminaw ta, murag nindot kay kinabuhi sa mga artista bagay gana bang murag mukatawa ra, mukanta, mubalito. Mohila, unsa pa diha? Murag sayo na kayong hunaw-naon mga bay apan wala ta mahisayod o mahibalo mga bay nga muna po sa ginawa nila ganabang nga memorize mga bay sa mga script. Okay. Diam na mga bay nga o maghandos nga kanang
9: lang gipang sulti dia dili kay ila-ila lana. Ah, dunay writer, dunay director. Akin lang enig hilak nimo amang yamid ka.
11: Okay.
9: Amya. Pag hilak nimo nakatawa man ka di. Ah, take to.
11: Okay.
9: Dayon nga, kinahang lang enig balitok nimo ang imong ulo iugbok nimo sa yuta.
11: Okay.
9: Kay pag balitok ni sa artista mga bay nanukad man sa balik tiktok kaya nalang iugbok dyan ang ulo sa ang pelikula gidirect o gidirect ni Miko Baldusa o gabahin sa umaabot nga Cine Panalo Film Festival. Okay mga kan si Adob dili mo daog ni maong pelikula alang sa Cine Panalo Film Festival nga ang ilang director si Miko Baldusa.
11: Okay.
9: Dere sa tu adres sa Bisayas gan mga Baldusa, sikat kan ang Baldusa kay bularanan og mais.
11: Okay.
9: Bularanan og humay.
11: Okay.
9: Kay basta kay mga Baldusa simentado gunang lugar ng Baldusa.
11: Okay.
9: Sila si Cyril og Reber kani adto mga housemates sa Pinoy Big Brother Celebrity Club. Samtang anaw sab sila si Mystery Drama. Anapo de sila sa dili kay si sa.
11: Okay.
9: Lain ang sa. Apag usahon ng duha, may mo silang sisa. Nasab sila sa mystery drama series nga The Secret of Hotel 88. Di amo na makandus nga The Secrets of Hotel 88. Ama to it's yun ang no. Ibis nga 88 na yung 88 na minuha. Natko na hinuon mga bay maghando simpis na usa mga imbis ng yung tang itiit na himong itiit kauban sa tititiit nabita mga bay maghando napot sila sa mystery drama series nga The Secrets of Hotel 88. Kumara siya sakto mga bay maghando nabita nga pagbasag it maghando sa kinahalan nga ayuhon sa pagbasa kay mayong kang et ang kwanana ang pagspelling ATE manang it it it may pang it may it IT po may pang it AIG HT depende na lang na ito lang klaro-klaro ang pag-pronounce o ka ng mga spelling mga bay kaya kita good nga mga kita ba nga mga Pilipino, mga bay o mga kahandos? Kapuan kaayo ba? Kuryoso kaayo sa kana mga pronunciation o mga grammar? Aba mga Amerikano, mga bay, mga kahandos, bahalag magtuntua ti Ali. Importante, makasinap-tanera sila. Nakaigo nila po nila. Hindi na magulang sila magbantay good kada sa mga grammar, mga bay, mga kahandos. Kaya ila magulang sinultian. Apa kita nga mga o mga Bisaya nag ay nagsulti na to nagbantay bigotas tong grammar wa. Okay, kita mga Bisaya napo na grammar mga bay o kana nga pagsulti mayo ka nga nang laba. O mayo ka mang laba. O mayo ka nga nang laba. O sa ba naglaba yun na. Ako gyud gitawag na og present tense. Mayo ka nga mang laba. Kuan pa na siya future tense pa na. Ang mana siya. Gaba ginagbayar po na itong turlog-turlog. At least natin ginagbay nga makatunan. Sige mga bayo niya ha. Amo to itong Balitang Showbiz.
13: Balitang Showbiz.
14: Andos Balita.
15: Natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live.
13: Andos Balita.
9: Oras sa Pilipinas, alas 8.34.
11: Handos balita.
9: Makandos, katumong atak na o balitang showbiz. Gandos ka na ito sa Bus Abloy, Bulkanising siya. Bubulkit sa ligid o mualain siya ta sino nga mga motorsiklo. Naimutang diha sa May National Highway, Barangay Matuog, Tayasan. At bang sa cruising sa Matuog Elementary School. Bus Abloy, Bulkanising siya. Gipanagi o ginumala nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
11: Handos balita.
9: Kini mong tulaban noon, handos balita, dungan kini nga badunggan sa tulog ka mga sibiyaanan, mao kini ang 98.3 FM Star Radio Tayasan. Bago High School, Farm School Star Radio. Dayong Battle Radio Canlaon City. Makita o madunggan sa kita sa tibuok kalibutan, pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan page, o website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
11: Handos balita.
9: Sige, hasta na tanang namin o karon. Good morning o mayo nga pagpaminaw mga bay o makandos ng mga sukin tibuok minawan. Arita sa mga mahinungdanon kay nga mga pahibalo.
11: Ronnie Librado.
14: Handos balita.
11: Public service.
9: Kanunay gibalik-balik sa pagpahibalo ni Tayasan Care Coordinator Deboy Hinoo sa mga pizza sa pagdawat ni Congressman Emmanuel Limkay Chong Iway sa mga requirements sa educational assistance alang sa mga college students sa unang distrito dari sa Negros Oriental. Timan ay mga bay ha, kayo muna yung mga pizza o schedule sa pagdawat sa mga requirements gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Okay, timan ay ha? Himalalod, Honyo 20 diha sa may Himalalod Chem. Tayasan, Dres Tayasan, Honyo 27 diha sa Tayasan Covered Court. Ayongon, Olio 4 sa may Barangay Awaan Covered Court. Bendoy, Olio 11 sa may Barangay Malaga Covered Court. Olio 18 Manhoyod, Olio 25 Canlaon City. Agosto 1, Giholngan City. Niya mga requirements, kinahanglang dad-on, school ID, pamatuod nga na-enrolled mo sa second semester sa school year 2025 to 2026. Load slip sa second semester sa 2025 to 2026. O national ID sa mo process. Agad to pahibalo mga bike handos, gikan to sa buhatan ni Congressman M.M. Lemkay Chong Iway nga gipaagi ni Care Coordinator Deboy Hinoo. Niya, agiklaro ba ni Congressman MMAY nga sa kabahin inimong school year 2026 to 2027, ipahibalo lang unia niya sa iyang official Facebook page, mga bay o mga kandos.
11: Ronnie Librado.
14: Handos balita.
11: Public service.
9: Sige, harita itong balikan ng mga pahibalo, mga bay o makandos ng mga sukit ng kaminawan. Iningatag na ni Kabuntagon atong hatag pagtagad kining pahibalo. Ato sa ngunahon, hawon ng gikan sa Gawasa. Hindi, asun na sa na punta. Gikan diha sa Ayungon. Gipahibalo ni HRMO to. Office Manager Chris Kalumba nga ang Technical Education kon Technical Education and Skills Development Authority kon TISDA uban sa partnership sa local government units sa Ayungon kon LGU Ayungon. Nagtanyag ni sa 15 kaadlaw nga training kabahin sa Hilot Wellness Massage Institute gikan sa Hunyo 22 hangtod sa Hulyo 6. Apil na ini mga bagbag handos ang Sabado ug Domingo. Unya, pagdali mo diha ha. Okay, napulo na lang ka slots ni ang nabilin. Unya, karon mudawat sila sa high school graduates o kanang sa mga buta, bakan mga blind, mga bay. Unya, ang qualification, residente sa Yungon. Mga requirements, di man ha? Accomplish registration form nga available sa HR office sa Yungon. Unya, high school graduate, kanang high school diploma, usa ka photocopy. One photocopy of PSA birth certificate. Four passport size photo. Copy gyapon eh. Kaning passport size photos. Okay, kato mga upat ka passport ang gidak-on ba sino nga litrato ba, nga picture. Dayong chemical based mga bay. Dayong 2 pieces of 1x1 photos chemical based gyapon. Ang training benefits, doon mo yung mga benepisyo sa pag-training ha. Doon mo yung daily allowance, kanang allowance sa Batang Adlaw, 160 kapesos. Dayon, makadawat mo national certificate in situ. Dayon, doon na mo'y institutional allowance of 500 pesos. Doon na mo'y 500 pesos nga madawat ang institutional allowance. Deadline sa submission sa requirements mga Bekandos on or before June 19. Adlaw ng Bernes. We hapit na. Kay kuano ugma na ni. Ugma na ni matapos mga Bekandos mga pagdali mo para maka-appeal mo sa maong training sa in-situ. Unya i-submit ni ayon nga requirements ngadto sa HR office sa second floor sa municipal building. Ipangita lang si HR Imoto Office Manager Chris Kalumba.
16: Ronnie Librado.
17: Dos balita.
16: Public service.
9: Sige, arita sa mga dugang pahibalo, arita sa lungsod sa tayasan mga bay o Makandos ka importante ni ato mga kaigsuran mga bay ilabi na gyud tong magpamembro sa SSS o bubayad sila nga binulan nga kontribusyon mga loans o man pang transaksyon sa SSS pahibalo ha nga lain na sab nga ewals activity ang may tabo diri sa SSS karong nga Hunyo 23 dia sa tayasan Cabot Court. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita alang ang FB page nga Laydo Tayasan kay tuad dito ang kanunay nga pahibalo ni Local Youth Development Officer Janel Inicio kay siya sab ang in-charge sa AWELS kanang gitawag ba og i-center dali sa itong lungsod sa Tayasan o sa AWELS activity. Kini mo nga kalihukan nga mahitabo matagbulan dali sa Tayasan na mugna kini og nataw pinagi sa panagiusa sa puwersa sa SSS Bais o sa LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bimbo Roberto.
16: Ronnie Librado.
17: Dos balita.
16: Public service.
9: Samtang, alay pahibalo mga bay Bekandos gikan ni bus driver trainer Joe Rakoy nga ilhang nga kumpanya sa series bus mupahigayon mga bay Bekandos as a special recruitment activity nagkaroon ng Hunyo 19 o ba na po ng adlawa gisil to'y ganahan nga mahimong nga driver sa series o mahimong nga konduktor sa series anha mo diya sa Tayasan public market o mga adlawa kaya mupahigayon sila recruitment activity. Ang mga requirements ini mga bay Bekandos sayon lang kayo ang sa driver COE lang kanang certificate of employment din nakamanihong magsakinan experience ninyo tulo ka tuig dayon nga kinahalan o restriction ninyo kanang 1-2-3 niya sa bagumaron ABCD kinahalang namoy D sa maong restriction bay o mga Bekandos.
16: Ronnie Librado.
17: Dos balita.
16: Public service.
9: At ang latar rin, pasigduan ng mga pagtimbaya sa itong mga sukinti paminawan nga naglantaw na minaw karon sa itong katulumanon ang handos balitang ilantaw rin ha itong mga kagalaan. Okay, kajut lang mga bay, Bekandos ha. Sa tanan-tanan hang, namin na karon. Good morning o may nga pagpamina mga bay. Okay, good morning rin ni Boss Dibu Hinoo at umabtikon nga care coordinator sa lungsod sa Tayasan mga bay o Bekandos. O siyang pamilya, ni Ma'am Merna Hinoo, ni Ma'am Dimayra, kauban si ayihang nga mga anak diha, nga doha kabukbo ng mga laki mga bay Bekandos. Sige, tanggilan tadrig, doon na pamilain pagtimbaya kay... Para po di sila magbahay mga bay Bekandos kay itong oras sa pikin na mga bay. At ulan talang tadre. Okay, diya. Atong mahigala. Natimbaya. Nining attack na nining kabuntagon mga bay o Bekandos. Okay, good morning. Good morning diya ni Pastor Isaiah Salentorio nga always sa kanunay nagpalagubo siyang radio diya sa Bunga Tamaw Tayasan ni Cruz Rental. Mato ba ito ni Pastor Isaiah Salentorio? Good AM bay. Palagubo bay. Okay, salamat diya nga kanunay galagubo ang sibian na nato diya sa Star Radio sa radio ni Pastor Isaiah Salentorio. Ay po magkalimut ha sa pagpaminaw sa tulumanon ni Pastor Isaiah Salentorio nga mau ang oras sa grasya. Madunggan eh. Matag Domingo. Gikan salasay nga ito sa alas 7:30 tak na sa kabuntagon. Sige, lain nga pagtimbaya mga bay Bekandos ha. Lain pagtimbaya. Gikan ni Bay Bimboy Jukinto. Bay, regards lang ko sa ako ang kaluha si Bay Boobers Jukinto. Okay, good morning si makaluha Bay Bimboy. Katanan nga mga Jukinto pamilya diya. Good morning pamilya na pinagulan ni Tio Jesus Jukinto, ni Tia Elby Jukinto, Maria Bungangira, ni Ma'am Charlene. O tanan-tanan diya napitan ni Bay Bay Kill D.I. Si May, Bay Michael kauban ni Ma'am Alma. Mga artista raman ni singer sila kay si Bay Michael ang singer sa Michael Learns to Rock. Niya si Ma'am Alma Moreno po. Good morning sa mga Jukinto pamilya ni Bay Michael o ni Ma'am Alma. Narabay laeng matimbaya. Okay, sa tanan-tanan lang yun namin na mga bay o Bekandos. Good morning o bay nga pagpunin ng mga bay Bekandos. Kaya itong uras ba? Mila po naman ako itong maayo. Sa tanan lang yung mga tayasanon, pinangalohadian nila ni Mayor Bemberto, Vice Mayor Nonong Roberto Jr., mga SB, mga department heads, mga empleyado sa munisipyo, pinangalohadian nila ni HRMO to, Office Manager, Res Ramirez, kaoban ni Municipal Executive Private Secretary Ian Villarin.
18: Andos Balita, Andos Balita.
9: Oras sa Pilipinas, alas 8:45.
18: Andos Balita, Andos Balita. Balita.
9: Maukad to ang kinatibukan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan pinangalohan na Station Manager Busayan Haniel Hato o ban sa itong teknisyan nga usosab ka DJ nga si Bay Ray Sorenio. Dagang salamat sa inang papaminag may buntag pag-usab ka na itong tanan.
18: Andos Balita, Andos Balita.
9: At ang ikay musunod na si Doc Ramil Oy sa iyang atulamanon kasayuran sa iyong apanglawas. So kumaniana, musunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada.
18: Andos Balita, Andos Balita.
9: Uban sa tumaptikon ng mga reporter nga sila si Handos 38, Handos 42, Handos 25 o Handos 78. Yan yung alagad sa kahinan, Handos 98. Byron ni Bay Librado. Magbilin sa kamanortiyon nga nakanayon, Makandos Bisan Kabus Kaman, apan kon maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
18: Ronnie Librado.
19: Ronnie Librado.
18: Andos Balita, Andos Balita.
19: Balita.
20: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
18: Andos Balita, Andos Balita.
19: Andos.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 8:47.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa to ang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Tribayo. Ay, usa ka mahimsugon ha, mabungahon nga adlaw. Welcome, welcome mga higala sa Bago na Usab. Live nga edisyon mga higala ni nga itong programang Kasayuran sa Maayo nga Panglawas. Of course, kauban ka nun ay Dog Hands Lima Nolo mga higala sa inyong mga paborito nga mga CBN. Ang ato ang mga higala o sa mga consumers nga naagaron sa mga leading nga mga drugstore o nga kanunay mga higala gainom gagamit. Kumusta to mga higala? Hello sa itong mga viewers via Facebook, mga higala. Oh, tana na to nga mga consumers nga naka DTX 500 o naka D3 Bio. Hopefully ha, nga naata karon mga higala sa kahimsog gabaskog sa panglawas. Layo ang lawas mga higala sa mga sakit ug balatian. Hopefully nga nainom na ang D3 Bio. Kana. Liba galimtan no sa mga higala. Ang ato ang mga products na available sa mga leading ang mga drugstore o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Ining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: By the way, di ay sa kato mga may mga concern ng pangunta na hello sa itong mga viewers via Facebook ha. Live mga higala. Asa man na buta itong pagsibya karon sa mga kapuluan sa Visayas ug Mindanao. At itong mga viewers via Facebook, hello ninyo dira. Hopefully nga naamo kanonais kahimsog. Kabaskog sa panglawasan. Of course, naka-klinika DTX 500 na. Oh. Para nas may mga diabetes. Oh, may mga insomnia. Kana. May mga high blood, mga higala. And of course, ang ato ang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Na usab nis mga butika. Then kanto may mga concern ng pangutana. Liyo kong send mga higala sa ato mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. Muna ko ha, 0981-654-8967. Muna itong text line. Kanto may mga concern, may kalabutan, mga higalas panglawas. Eh, liog kong sen. Kaya itong tagaan ng pagtagan. Nawilita maglangay mga higala, isgutan na ito ning kuan. Kaling pipila ka mga punto mahitungod aning arthritis. No? Arthritis. Aray agi-agoy. Magka-edad na, magka-arthritis na. No? Kaling arthritis, mga higala, daghani klase. No? Kanya, pwede ni siya nga mag-cause og problema sa mga joints na to. No? Ay gito ang osteoarthritis, gout arthritis. So, ang arthritis mga higala pag panahon sa tingtugnaw. Oh, bugnaw panahon. Or naa ka sa bugnaw nga lugar, pwede ni siya nga musakit, ngol-ngol. Mura bag gagahi mga higala nga to ang mga litid, mga joints, gagahi, mga higala. Lisod nga ilihok, numuraga frozen, mga higala, nga ito mga joints. Kung bugnaw ang panahon, o natas bugnaw nga lugar. Wani siya, magsakit, magka-arthritis ka. Ang ito mga kamot, tiil, mga higala, labi na gyud sa yus muntag. Ang osteoarthritis, muna isa'y usa ka klase sa problema sa arthritis, mga higala nga. Daghan sa mga tao, eh makabato ni inila binagyan ko magkaedad na. Osteoarthritis. Pwede ni mga higala nga maghatag kabalda sa tuang buluhaton kadaan na. Maglisod na magkaglakaw. Magyuko, lisod na ka. Imong kamot. Ngol-ngol na, no? Magsakit ang mga joints. Unang-una, kung naagyo arthritis, kung bugnog yung kayong panahon, eh magsuot na og medyas. Magmedyas, magpajama, para dili malamigan mga higala nga itong mga kamot og tiil. Ngamoy usas mga rason nga mo ataki kining gitawag nga arthritis. Mag-jacket kung bugnaw, no? Kung maadto ka mga lugar nga bugnaw, mag-jacket, kung mahimog yun, dapat, no? Likay yun sa bugnaw nga mga lugar. Pag mata sa buntag, mag-exercise. No? Hinay-hinay o ganang stretch ang mga tiil, mga kamot, no? Bisag 30 minutes lang, nay. Kaya guro na sa ito mga nanay, mga tatay, no? 30 minutes lang, hinay-hinay. Bisag maglingkod lang, tindog, no? Naalang sa kwan, dili na magkwan. Dili na itong, kung di yun kaya, bisag naara sa lingkuranan, at least nga mag-stretching na. Naroon nga kanto mga gagahi, no, nga mga muscles, mga joints, mga higala, eh, makuan to. Malihok-lihok aron mga ma-circulate ang dugo. Kung lako po kaayo ta, no, medyo may pagkatambok yun ta, eh, dapat magbawas ang timbang. Para nga, ligon ang tuhod. No. Kaya the more good nga bugat ang lawas, mas sakit ang tuhod. Ngol-ngol kaya na i-pressure mong good, bugat ang lawas. merita mag-adapt og kuan kanang hot and cold compress. Pwede magbutantag hot water bag, no, na may mga hot bag dira nga mapalit sa mga butika. No. Pwede na nato gamiton. Kung ngulngul yung kaayo, itry na to nga i-hot compress. Ilihok-lihok, i-hot compress para dili yun sa mugahi ang mga bukog, no, sa to mga joints. Dayon kumahimo, likay yun dayon sa pag-inom sa mga pain reliever. Kay sa kadugayan mga higala nga sige inoma na, eh pwede na magkosog another nga problema. Kung kaya pa nato na i-hot compress, mas labing maayo. Kung kaya nato ipagawas ang uric acid, mas labing maayo. Inom og daghan nga tubig. Number one gini, tubig daghan. Ihi, sige, ihi aron nga magawas gyud nang mga gakos og kadautan sa to mga joints. Then usa sa mga patsada kaayo nga i-maintain nga herbal, daghan ang utana nako nga unsa daw maayo kaayo nga herbal para sa may mga arthritis. Oh, para dili mo magmahay, i-try ninyo ang kombinasyon. Para dili mo magmahay. Ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500, isabay ninyo na buntag o gabi. Sa may mga arthritis, para dili yun mo magmahay ba? No. Aron nga makontrol nato ang problema sa joint pains. Aron nga dili na ta magsaligan ng ato mga pain reliever. No? Eh kung magsalig taan na, basin dili lang kay arthritis ang imuhang mabatunan nga balatian. Possible nga mag-lead kinig mas worsen nga problema. Kay ang uric daan, uric acid, makadaot sa kidney. Ang pain reliever sa dugay-dugay na ni mong pag-inom, makadaot sa mong kidney. Usamot, mga higala ang problema, di ba? Inom daghan tubig. Dayon, i-correct ang lifestyle. No. Kung kanhi, kanunay kagakaon o mga pagkaon nga taas o protina na binagyuding karne, ikaron, inahinay na. Di na kay kagakaon o karne, nagulay na lang ko, gasabaw-sabaw, kana mas labing maayo. Ang rice, gikulangan ng carbohydrates, kana. Di, pag makorek na, di hayahay. Actually, mga higala, dili man ko na to. Dili ta mahimong kuan ba? Dili bitaw ta mahimo bitaw nga interested. As long as nga dili na to sugdan. Dili na to testingan. Testingi ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500. Testingi good nga magbawas og timbang. Testingi good dira nga pag maglikay ka sa mga pagkaon nga taas og protina, taas og makapasa ka sa uric acid, no? Likay sa testingi. You know what, mga higala, bisag mag-antos lang tag mga sa kabulan, ma-appreciate na to na makaingon ka nga patsada giday. Maka-addict. Next ang sagot. Oh, dili pa manggod ta, dili pa manggod ta mahimong interested kay wala pa manggod na to gisugdan. Once nga inyo nang sugdan, onya na ay resulta nga ma-feel ninyo bisag usa ka semana. O ka lang usa ka semana mga higala. Basta kay stricto lang yun nga diet. Inom sa daghan tubig, labi na yun kung mag-adapt tag intermittent fasting. Stricto lang nga diet, daghan nga tubig, dayon. Testingig yun ang pag-inom sa MyTC o DTX 500. Pag naanay resulta, magaingon ko nga ipadayon yun ako. Nikipatsadag yung gayo. Mawala ang lipong buyod-buyod. Oh. Ang katulog makorek. Ang bagbanakit sa hawak, mawa, marilib. Ang mga joint pains, marilib, mga higala. O di, makaingon yun ta nga ipadayon ko ni. No? Kinay mo inindot. So, sa sige padayon, kinaanay resulta. Dito ninyo ma-appreciate kung unsa ka maayo ang gitawag na to nga proper lifestyle. Healthy diet. No? Natural healing. Dito na to ma-appreciate. Basta kanunay gyud na siya huna-hunaon na to. Testing eh. Sogdi da yun karon. Susbon ako ang atong products, ang atong mga klinika products na Anis Butika. Testing eh pag-inom sa DTX 500. Testing eh sa pag-inom sa MyTC. Then, of course, ang atong D3 Bio. Yeah, sa ganahan mga pedira. Pasin ganahan mo dira mga pihala. Sige, pangapi. Pangapi na ta, mga higala. Naipatsada ka ayong klase sa herbal nga coffee nga naas botika. Kalinga to ang DTX Coffee o DTX.
3: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kausar ako. Sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
2: Kadadlaw juga
1: ka? Oo.
2: Pila na kakabulan nga gainaw?
1: Okay na ko yun. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
2: 3 years?
1: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
2: So sa imong na obserbaran, katong wala ka gainaw, magkaroon na gainaw ka?
1: Kaya nami, sir. Kaya sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala ko kainom, anang ditribayo. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, ana, bangon ko, buntag sa'yo, sumurok, kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na kong ditribayo, maghapon-hapon, tuglaba, mura na kong wala ng laba. Lamig ko paminaw.
2: So, wala mong ginatumaron?
1: Oo, oh, ditribayo, oh. Kapi sa buntag, DTS, Copimix.
2: Copimix, sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
1: Oo. Gamit sila ng DTX o Gitribayo kay lami kayo na sa lawas.
3: Ako si Fisi Dayon, taga Purong Paglaom, akong edad sa isinta isipi. Ako na batyagan, sa Petra ang akong kilid. O nga, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Itong mga ako na ron, doon na kaya si Mana. Duwa ragod sa isang kaadlaw. O nga, pag-uma, inong na po ko. Wala na po ng batyag. Wala na yun kay sa una magluod man akong sulok-sulok. Wala, magsige na lang po. Inong. Pero sa pagkaroon, kaloy sa Ginoo nga nag inong po ang DTX. Parisan po na akong may pisi. Kaloy sa Ginoo wala na. Nang libot kay may isda, ang nagpasalamat din ko sa DTX o sa may pisi nga akong giinom kay nawala na dayo ng ako ang sakit.
4: DTX 500! Pali sa mga butika.
5: Ops! Hindi mag-scroll up. Importante ni a minute for your health. Kabalo-kabala nga mayara sang tatlo ka mga sinyalis nga ikaw ang may diabetes. Una, permi ka ginagutom. Bangod sang insulin resistance, hindi magamit sang lawas ang glucose halin sa imo ginkaon. That's why, permi ka lang feeling gutom. Ikadua, permi ka ginauhaw. Gusto sang aton lawas nga flush out ang sobra nga glucose sa aton dugo. That's why kinapainom kanya tubig. Kag ini ang nagapadulong sa ikatatlo nga sinyales sang diabetes. Permi ka gapangihi. Bangod gustong i-flush out sa aton lawas ang sobra nga glucose through our kidneys. Delikado ang diabetes. Kung ikaw ang maka-experience sining tatlo, magpakonsulta na sa doktor. Mag-inom sang DTX 500. Ini ang nagapanubo sa aton blood sugar levels. Madamo na ang nakatry kag nag-ayo. Tandaan, always follow what you think is best for you. Importante, ang ikaayong lawas amligan, hindi pag-abusuhan. Mag-DTX 500 kaabyan.
4: Papalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Zaragoza.
1: O saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bahay na, ma'am?
0: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang kung saan ay isa, ay, TX500.
1: So, saan may field day sa imong bahay na day, ma'am? Sa
0: kuan, yung sakit, yung murag ng muminaw, ba, umakatumar, kita sa istetani, ma'am, kuan, kanang mawala yung sakit, din sa batang ba, abdik ba siya, basta naka-istet, tumar, ani.
1: So, wala pa na siya niinom, ano, kung saan yung gibati, ma'am?
0: Yung luyahon siya.
1: Luyahon?
0: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahuan, ani.
1: So, saan may makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit, ani?
0: Natong wala nakagamit, ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuan. May isi. D3 Bayo o kanang TX500.
2: TX500. Mabili sa mga butika. D3 Bayo. Mabibili sa mga butika.
3: Pag may TC para aron mo
4: abdi. Day bagalimtan ha, of course. May TC.
3: May TC.
4: Ang alkaline base nga vitamin C. Kana. Kinahanglan yun tag vitamin C. Kato mga nangunta ng bitaw na may mga problema sa joint pains. O may mga pagpanakit sa mga tuho.

0: pagod, kasukasuhan, naguban pa nga mga problema. Sa ilaha mga bukog, kinahanglan ta og vitamin C. Kada adlaw, at least 2 capsule a day sa Mighty C na kontambang. Usa sa mga ability good sa vitamin C is kaya niya nga ipagawas ang uric acid nga naas kidney. No, nindot kaining Mighty C na to. Alkaline base nga vitamin C. Ato na yung pinakaduol nga butika. Aron nga kuan ka ng makasugod na mga higala sa pag-inom sa alkaline base nga vitamin C. Anyway, ato sa nindagano pagdagan ng mga concern o pangutana sa to ang mga consumers. O, gikan kang subscriber 899. Sir, asa ta ka palit anang Mighty Sig DTX 500 sa may ulingan? Sa may ulingan, naas mga butika. O, sa ulingan, naas mga butika. O, sa uban pa nga mga lugar. Eh? Oh, naa sa Your Care Pharmacy na anira available na to aninyo. Anya, another pangutana mga higala. Kanang magkulang taog B complex sir. Unsay maayo nga imnon? Actually, pwede man ta makapalit og mga B complex nga over the counter. O naana nagan sa butika. Pero you know what, mga higala, kanibitang pag-inom na ito sa D3 Bio, no, kuwari, gainom ta kadadlog D3 Bio, ang medium chain fatty acid nga nasa D3 Bio, gapadaghan ni siya sa mga gut flora na to, mga probiotics, nga mooy ga-produce, mooy ga-himo sa daghan nga nagkalain-lain nga klase sa B-complex. So, it means kung taas ang ato ang gut flora, healthy ang ato ang mga probiotics, di gyud ta magkulang og B-complex. No. Di gyud ta magkulang og mga neurotransmitter. O, para nga muhimo mga higalag mga chemical hormones sa tong lawas. Di gyud ta magkulang ana. No, layo ta sa mga nutritional deficiency kung healthy ang ato ang gut flora. Nya ang D3 Bio sa mga higala, gapanindot ni siya sa process sa digestion. O, panunaw na to, ang absorption, gapanindot siya ang metabolism nga dapat unta, no, dapat healthy kanunay. Kung naantay D3 Bio mga higala, makatabang nga madali nga ma-absorb gani ang mga vitamins, mga fat-soluble vitamins. Dali nga ma-absorb. Oh. So, layo kita sa nutritional deficiency. Then, ang D3 Bio sa mga higala, makatabang aron nga ang mga carbs, common carbs, kuwari carbohydrates, bread or mga pasta mga higala, dali siya nga ma-absorb sa lawas. Dali siya ma-digest. No, dali siya magamit. No, makatabang ang pag-inom sa D3 Bio. Muna nga, kung naamoy D3 Bio, kuan ka ng ang atong lawas, provided ang atong lawas sa mga instant energy na agintay kusog. Layo tas luya-luya kapoy slawas ko na atay D3 Bio. Okay, gatabang na atong D3 Bio sa paghatag og energy source sa ato ang mga selula, sa ato mga muscles. Uban may yung kapoy kayo eh. Ay, kapoy-kapoy na. Kapoy na iginhawa. Ay, walay kapoy-kapoy na. Actually, mawala rana, no? Ganang kakapoy silawas, basta makorek lang yun ang diet. On ya, inundo man nato kanunay nga, a merry heart doeth like a good medicine. Masamot man good ta kakapoy lawas, kumagulaan nun ta. Apat malipa yun. Then, sug din na. No, sug din na ang pag-inom sa D3-bio. Ganahan ka mga pi. No, ganahan yung kumangapi on tabaya. Pero galikay ko sa kape. Gamit o DTX Coffee Mix. Diabetic. Gusto ko mga pi pero diabetic man ko. Gamit sa DTX Premium Coffee. No, naas mga butika. And of course, ang atuang sabon, mga higala, nga palanis, mga katol-katol, mga skin problems, skin diseases, gamit mo DTX Beauty Soap. Dayon ka to mga galuya ang performance. Panahon sa kagabion. Masin kinahangla na na im na na to og extend herbal capsule. Parang nga mo mabaskog po na nangaluya ba? Nangaluya mga higala. Nangalumoy dira. Ang atong extend herbal capsule na anis mga butika. Musay babay ko higala katong oras. Limitado kayo. Anyways, sunod nga higayon mag-uban-uban ka punta. Ha? Programang kasayurans may panglawas. Ang atong mga klinika products, usbon ako. Available na siya sa pinakadool nga butika pharmacy sa inyong mga lugar. Sa gihapon, Doc Hans Zanim Manolo nyo nakauban. Musay babay mga higala. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, kalim ti ayaw, nga ang lawas, dapat magampingan, dilipag, abusaran, tara, mga penata!
1: So, maayong panglawas.
2: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:20.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagpagkabana sa maayong paglawas.
8: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
9: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
10: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga sokintik paminaw. Welcome sa kamo sa ato sa mga listeners na nitatay palo na klasada kung asa mo namutang karon sa inyo namutangan. And of course, mga sokintik paminaw, yan sabi nyo hang igal. Di ba? Amay adlaw na ka-Dragon Mill. May adlaw usap da sa mga listeners sa itong kanunin na kasunod sa itong programa sa nagkadaiyan nilang mga sokin siya bihanan. Higala, like so on, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement. Ang nagbahay kayo mga sokin, tigpa yun, huwag pipila ka mga minutos sa itong hatagan, huwag panahon, ang ato usap nga panglawas, ang ato usap nga produkto mga sokin, tigpa yun, sa mga kapsula o guban pa niini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayo nga lawas og aduna kitay prevention no og dili angay ang kabalak-an ka Dragon Mill dili angay kabalak-an mga sokin tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold dasok na kini sa nutrients og ang ingredients niini gawas pa niini mga sokin tigpaminaw puro herbal natural man ang mao nga mga sangkap og ania usab ang ato usab nga kape nga dusi ka klase nga mga herbal ang nahalo niini dako kay lig katabang sa mga kaigsona nato nga na problema sa ilahang panglawas, na problema usab sa ilahang sugar, nga gibawala usab sila sa ilahang mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape, ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no, dako kay katabang, nindot kayo nga naman walang palpitasyon og ang ato usab nga Dragon body oil mga sokin tigpaminaw ay katabang punis sa mga dunay mga varicose veins, rheumatism, arthritis. Pagkapoy imong lawas mga sokin tigpamatagabi, trabaho nimo kapoy kayo ananay tatay pa ala pagkinig siya gamito ang nindot kayo nga panghaplas amo ang Dragon massage oil with chubaki mapalit ninyo na higala sa mga butika doon sa inyong lugar ay makalimot usab sa ato usab nga kinini ang Heartmark Stream coffee for men mga sokin tigpaminaw with all kinds of ginseng ha ay mo kalimot na ini mga busing na to nga gusto gyud nga mainom one cup lamang na one cup lamang sa Heartmark Stream coffee for men power up your performance Heartmark no pag ikaw naka Heartmark no maksarap ang saya pag ikaw nakainom sa Heartmark no ang ato usab mga sokin tigpaminaw nindot ang performance pag labing-labing ni Mr. ug ni Mrs. no mao na igala kung kapoy ha hago kayo inom og Heartmark no? Okay so ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw ang ato usab mga Kaskin Glow Power Whitening Soap o ang ato usab mga Dr. Ponji Soap na problema mo sa inyo mga pamanit igala gusto mo nga walang piklat, walang katul-katul sa inyong panit. Kininag yun ang sabon nga para kanatong tanan. Mao ang Dr. Ponji Soap ang katapat lamang niya na. Apmuni, ringworm. Doon naman kay katul-katul sa unsa pang klasis pamanit. Anya, kaabag usap po na to, mga sokintik mga ato usap mga Kaskin Glow Power Whitening Soap. Kung gusto mo hamis, puti ang inyo ha pamanit mga higala. Apin ninyo, hamis kaayo tanahon. Like Kutis Artista, kaninag yun ang Kaskin Glow Power Whitening Soap ang katapat lamang nena. Ay mo kalimot mga sokintik mga ato produkto mapalit sa nagkada yung butika o pormasya. Bisaya so gamidanaw. Mao na higala ang pirotantik ayo. Ang ato usap nga panglawas higala na kinanglan o minerals no. Pag wala tayo minerals sigala, wala po tayo vitamins, kuyog gina sila. na kinanglan ta og minerals, no, like calcium, no, mo na siya ang pinakarindot kayo nga minerals, no, high quantities magala nga mao nga vitamins and minerals ay nagkahiyo sa mga sokin tikpam na ang sulosama nga kaikaayo sa mayo nga lawas kining gitawag og calcium, basta calcium mga sokin tikpam mo usa ka minerals nga anaa sa himsog nga mga bukog o ang mga ngipon, di ba? O ang ato usab nga kuko. Ay makalimot mga sokin, tigpaminaw. Ang atong produkto, ha, kompleto na sa ingredients like Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold, pag Dragon imong tamaron matag-adlaw, sigurado ang imong bukog palig-unon.
9: Yes mga sokin, tigpaminaw, are you feeling weak and tired? Time to boost your energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, rich in vitamins and antioxidants nga makatabang pagyud sa imuhang immune system. Lig-on nga lawas, nindot nga paminaw, matag adlaw. All natural, safe and effective. Ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold, available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
11: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
12: Basta na ka star, sikat!
13: Coffee Mix.
14: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapo nang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
15: Ako galing si Rodrigo Lumpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong git sugar. Sorte, git taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka batik ko yung nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa kotsyugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makamulig kag makapapag sa lawat ng tao.
13: DTX 500, mapali sa mga butika.
16: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Digid mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, huti! Trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kayo sa Nura na yun. DTX, Mighty C, always kira ka D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, gamit. Tested na namin nga pamilya. Kamugid riya ang ginainom namin. Gani, ginambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Nami riya nga bulong.
13: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
17: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Traveler's Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udo's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udo's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
18: Where every guest feels at home.
17: Visit us today.
19: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito ipahila itong kapangalan, no?
20: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiang-kiang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
19: Okay, salamat kayo nang...
21: na ang kape na makaayos sa lawas.
22: Wow! Ako si Nora Suniga, 64. Bom Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule.
19: Mm-hmm.
22: Oh. Ang ako dyang namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
19: Yes.
22: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
19: Yes.
22: Maayo ba di ay ni siya? So, kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
19: Mm-hmm.
22: Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
19: Salamat kayo.
22: Tinood yun na.
21: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
23: Coffee lover ka ba? Suwayi ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hapdo sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sa mga sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
24: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga-inom ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choco, for good memory. Then, Nance Liniment, pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata, pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan nyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun. Thank you.
25: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
26: White Nights Dumaguete Pension House
25: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
26: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
25: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Angtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
26: White Nights Dumaguete Pension House.
27: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay?
25: Sa Em's Flower Shop.
27: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
25: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
27: Sayon ra kayo pangitaon.
25: Tapad lang sa pansuan.
27: Call or text 0966-348-9336.
25: Emps Flower Shop.
27: Emps Flower Shop.

0: Wagon Fruit Plus 650 mg.
1: Estrella, Tamparong, Niao, Limanget, 76. Kadaan daw ako dito na tumar. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
2: Ah, gamit ko dahil kaan ang ato ang produkto. Dabi lang ko na ang Dragon Massage Oil.
1: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
2: Panakit sa kalawasan. Kung sa may maigawahag sa mga kaiksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
1: Ganun ay gumuminom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
0: Kapulsa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Pang sa Astasan, wag tangang balatian.
5: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging ang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene muna, nakadumi ang about sa ng Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gakong ba, nakadiabetic man, hanggang ipalit yung liyan na muna among ginamintin twice a day. Kung ka lang non-coffee sa mayo kayo na siya yun kay akong ba na sa inong sa dana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na non-coffee kung non-capsule of UN. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na lang mong tabang kung yun din ang tabang ang imong produkto sa non.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
0: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
7: Hard Mama.
0: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
7: Mag-hard mama. Extreme na.
8: Atong paminaw ng testimonya sa kaibig-ibo sa Vitron tablet.
9: Pangalan o kumpletong address?
10: Daday Briones. Talakulabang Agunoy Dabodiso. Vitron. Okay man kayo ya. Mahayo man.
9: Naggamit ka sa Vitron tablet?
10: Oo, Vitron. Kung di ko katig, uinom ko anak.
9: Mm-hmm.
10: Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kanyang kalimtanon. Mga nalang po yung akuhan di ko anak. Mahayo po. Dali ka kang baka. Inumdong magtanong. Umakumang sa kaitang malimot.
9: Limtanon kay ka. Pero pag take ni mo sa Vitron tablet, naulian.
10: Naulian din ya.
6: Vitron tablet. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Bretwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
12: Ang PHCCI himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.

0: Yang semua good morning, welcome sa program Morning Pasada together with your DJ
1: Maria Bunangera.
0: Sa ngalan sa mga station manager, Sir Ayan Haniala Hatog sa kinatibukang Porsche sa 98.3 FM sa Radio Tayasin. And today is a Thursday, June 8, 2026. Lungsod sa Tayasan, lakop 28 sa kabarangay. Lakip na sa mga kasilingan ng mga lungsod, dugdakpian, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, sa Nagbisa, Estibo, Pilipinas. Good morning.
2: Sana all.
0: Into the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight.
2: Sana all.
0: O, oh, baniko, sulod sa duha ka oras, huwag tunga. Magbiyahe na sa tasa kahanginan. Busaon sa panyang gihulat, sakay na, para na mo, maong namug na ang pulong para, kay na adiha ang pangutan ng asa ka, para dumagate, para dito, or para niya. Anyways, all you have to do, saan niyo park siya kay, sa programong Morning Pasada, you can call or text at ang official call on text line. Sa tuwang smart line, 0969-484-5454. Sa atong globe line, 0956-664-7734. Sa atong website, type lang ang www.starradiotayasan.weble.com. Para sa tuwang FB fan page, ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa atong mapadang atong mensahe sa akong personal Facebook account. I-search lang ang Gapnode sa Kawanangan again. Gapnode sa Kawanangan Live Corondia. And of course, pwede good kayo diha mo comment sa inyong mga greetings or shoutouts. And of course, inyong mga song requests. Gato na nga tayo nagbagtagan. Basta lang na sa itong playlist, mga ka-star. Yep, and anyways, pwede kayo mo diha mo request ang song, one or two song kayo. Wala ang usang song ninyong request wala sa playlist in case. Pwede na ito, may tagan pag-option, okay? Sige. And please do follow sa official Facebook page, Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan. Kaya naapodiha ang mga lehitimong impormasyon na angay ninyong masayran matagkaroon o gunya, okay?
2: Sana all.
0: Thank you. Oras sa Pilipinas, 5 minuto sa dili pa magalas dyan sa Kabuntagon. Katong mga oras, gitod grato sa Ayos Sabon Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pangpagwapa, skin-friendly, organically blended, Ayos Sabon Beauty Shop. Doon ay avocado oil nga naglaw vitamin L, lecithin, collagen. Huwag mo paputi, huwag mo pahamis yung mga kutis naturally. Ayos Sabon Beauty Shop. Mapalit sa inyo mga suking butika o tindahay na. Alright, mga ka-star, stand by for the minas tag-importanteng mas, importanteng pahinomdom. Gikan sa nan, stand by.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 9:56.
4: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
5: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
4: Take two capsules every day. Remind capsule available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 1 plus 1
6: 2
4: plus 2
6: 4
4: 4 plus 4
6: 8
4: 8 plus 8
6: 16
4: 5 plus 4
6: 9
4: 5 plus 5
6: 10

0: Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa shay lang. Kada adlaw sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Maria Bunangera on air.

0: si Lenin Bulanda, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. MyTC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. MyTC.
1: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning MyTC, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa MyTC, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa MyTC. Pitibo, jud kaayo.
1: My-

0: pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico Sanguna. Hindi ko gid masawa ng pagpangapi.

0: akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok yapon ng akong tulog subong aga kagabon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong good sugar. Swerte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabati ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, mga makabulig, kag makapapag sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mapalis sa mga butika. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
3: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid ko yung salamat, Ma'am Arlene, o sa grasya nga imong gishare ka na
1: ako. Mga pena ta!
4: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na kuana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga, wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, para makibalo mo og unsay resulta ng Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
5: Girlie Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maaptik yun yung mga kalawasan. Mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
1: Kamusam, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Sa ipagpasalamat gigan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Calling. Atong madama, atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
7: Analisa Tolentino, talap tapayaw sa mga sibugay. Sibu ang Wonder is Calling kay akumpanan. Hangap siya. Mahiga po siya, hangap. Naulihan.
6: Pila naman to niya ka bulan, bakaha o adlaw gianto sa ngihang gibating paghangap?
7: Isa kasima na rato, yung gipalito na pag-ihig. Wonder is Calling, mato na, kuang good siya, naulihan. Epektibo good ang Wonder is Calling.
8: Wonder is Calling, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Yeah, special nga okasyon, una ba kay tao nga gusto nimo lumalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangita. taon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
10: Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
1: Hard Mama.
2: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag hard mama. Extreme na.
3: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanay mutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
4: Donnell Brand.

0: All right, mga kastar, welcome back sa programang Morning Pasada. And this is...
1: Maria Bunganera.
0: Check your time, our Philippine Standard Time. It is now 23 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. Katong mga oras, gitod ka na to sa Asta sa Hena. Kung ikaw diya, doon na kay sakit sa ulo, sakit sa todo, kasugasuan, lika ihi, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, doon ay bukol-bukol o gubag-gubag, wala una tanan sa Asta sa Hena. Ang pinakabagong mangos, Tena product. Nga gipakasugan ka o pa ng Asta sa Hena Organic Seaweed. Masta asag santon purity, 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang makagasto para makakasugan. Kaangkon og mayo nga panlawas tungod ang Astasan, barato lang. Astasan, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Diri sa Tayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa iyong mapalit sa butika, Gil o Lorena Drugstore. Diya sa Bago Tayasan, mapalit diya sa panimalay ni Sir Boyax Love Yoga Karinal.
2: Sana all.
0: Someone by Rembrandt. Someone. Kasi na sa someone. Tama rin na sa sampung. Agaray! Someone. Anyway, skinning mo nga kanta, gidalit ka na to sa Herbs Med Farmang. Tingin mo siya Nance Capsule, Nance Coffee, Uwe, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Tawa-tawa si Cervicay, Megaman o Galina Beauty Shop. Kundiin madungog diri sa Star Radio Tayasan, ang la programang Sincerely Ate Arlene, Lunes hangtod Sabado, niya pagkahuman anang Sincerely Ate Arlene, musunod ayon ang balong nga degree.
2: Sana all.
0: Okay, sige! Ato sa ngi-planning song requested niya. Usa po ni sa paboritong kanta ni Ma'am Eva Quijada Orina of Dubai. And I do shout out also to Mike Didirex of Alabama, USA, of course. Hello Mike, good evening, maayong gabi eh. And for now, ato sa ngi-planning somewhere down the road.

0: Oras sa Pilipinas, 22 minutos ang nakalabay sa Las Jes sa Kapuntagoan. Oy mga ka-star, kumusta naman ni Amo? Shout out to Myron Ipay. Ito ang BC po nga encore man sa programang Handis Balita Monday to Friday. At ang ina ka naman niya, alas 7 taman alas 8.40. And of course, sa programa niya mga lama sa kagahapon, alas 8 taman alas 10 sa kagagabi on. Mataglo ni Sangtod Biernes. Kompleto rikados po ng iya mga segment, mga guestar. Daga na kayo nagpadala niya o mga lama sa kagahapon. Every now and then, iya na po nang ipahimutan. O yan ang i-assign unsang adlaw niya pagabasahon. O, diba? Diba, bye? O, diba? Nagkaway-kaway siya. Si Mr. Webster. O, Mr. Webster could never define. Ay, nako. Sige. Alright, sa itong mga suking tagpaminaw niya, yan mo ka tahas pagpadangan sa inyong mga mensahe. Sometimes and of course, let me check our call and text line. Mensahe gikan ni Smart. Matut pang Smart for today only. Akong gi-shout out si Smart kay magluod niya ni. Wala ka mo diya. Hala, send na mo kay si Smart o si PM nag ano na diri. Nag-una-una nag-send ng messages. Oh, samtang si Chan-Chan Pod. Andam na po sila o nagpahimutang na silang tatay si Toy. Yes, may palasla na taya siya. Yeah, pero ay... Sige, maghatag tag-astasan. O sa may ako ang ipakulo ninyo. Anyway, sa tuwa na day, usas sa itong winner kay si Ma'am Erlinda Alijo. Naka-receive na siya go second stab nga astasan. Aha, na-adjo deserve po good nga kuanan na kung astasan di ay. Pero sige lang, ito ipagi po ga win-win solution. Na ako'y pakulo karong buntaga para sa inyo ha. Pwede mo mo tawag, pwede mo mo comment. Especially sa duol-duol ra sa tayasan para maokasyonan ra ninyo po claim kay isa sa itong mga winners, si Ma'am Alma Escarpi, si Ma'am Erlinda Alijo, si General Redoble, o si D. Sorinio sa May Ayungon. D, asa naman ka, D? Message niya ako. Para sa dakong matunol ni mo ang imuha nga premium astasan. This is good for our body. This is good for our health, kining astasan. You know what, astasan? Improves blood circulation, makatabang siya doon ay high blood pressure. Lowers blood sugar, makatabang siya taas o mga sugar diha, mga naino diabetes. Improves sa fertility in men, makatabang usap sa mga lalaking aminos o similya. Nang ikaw diha, labi na ni sa mga managtiayon. Exclusive sa mga managtiayon, okay? Ay, ikaw Mr. Diha, minos na kagsimilya. Hala, tumar o gastasan para madugangan imong samilya diha. O kumbati gyud. Hala oi. Katawa mo siguro. Asa gyud na sa kumbati? Kana pa ganing butaw kay pasabot ba nga maka panayo na mo sa pagkigbisog. Oi nako. Ito oi kana bitang din anti-aging effects sa magpabilin kang batan-on. Bisag na anak ka nag-edad og 90 anyos. Still you look young. You look younger than your age. And of course, ang astasan, improves cognitive function, makatabang usab sa mga estudyante nga hinay sa klase. Ah, di ba? Anti-cancer effects. Malikayan ang cancer. Ida na kasimple ang astasan. Kinalantang patabang og food supplements karong panahon na. Labi na karong panahon na, di na takasabot usay sa weather condition. Murag siya, di takasabot usahay. Anang, ina na. Deyon, kanabitang mapalit ning astasan diri sa tayasan diya sa may Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. And diha sa may Ayungon, mapalit sa Boutique Gil o Lorraine Drugstore. Diha sa may Bago Tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Boyax Labio Carinal. Munang ayaw na mo, paghulat pang mahutdan mo. Kinagi panahon usahay bitaw akong client ng utana. Wano lagi dito stock? So meaning, gina... kanabitang... ginailugan ang astasan gyud. Naputo ko na Hibalgan dito po siya Curie Pharmacy. O siya kaidaran po to siya. Nagingita siya sa haplas ngayong gipangita. Yeah, di man available. Atol po akong kliyente po na tugon po siya by essential oil. Akong gripper po niya. Kukani mo ipalita. Palit siya, uy. Nalinindot ni kayo sa itong katuhuran. Sa itong kaduganan kay kanang karong panahon na kanabitang wala na sa edad ng hapla sanay. Oh, moto. Palit siya, Shiba. Uy, duha ka buok. Shout out ni Monay. Mo for sure, magbalik-balik na to siya sa butika. Palit of Shiba essential oil. Proven and tested, manggot kay. Kami manggot nga mo, endorse dirigit sa kahanginan. Useless kung mag-endorse ka nga, wani mo na testing, di ba? Useless. Daw sa waay lang nga. Munang kami dirim. Legit good nga. Amo po nang na-testify. So, pagdating sa pag-endorse na mo, amo ka nag-i-test. Yeah, mo nang nindot yun ka. Yung Shiba essential. Lami ka sa pamati. Sa mdugan ni mga plaza before ka matulog. Astang nindotag yun. May nano, kakaingong ko ka nga. Ay, buntang naman di. Ay, what a lovely night. Diba? So, si inana na. Nakaibana po. O nakaisawa. Pwede po maghinaplasa yung duha. Seryosong usapan.
1: Sana
0: all. Alangan, makabot ba na ini mo imong karang hawak, makabot ra imong buko-buko. Mag-vice versa mo, hala, ubo sa darling. At lasa na ko ang imuhang buko-buko. Dalado at gamay. Para po mapenetrate po ang mga stress na tong kamasulan. Plasing tuhod, kuto-kuto. Inubanan og masay, lami kisa pamati. Hindi ba? Seryoso lagi kurong dapita. Oh! Ano ba? Ang importante diha nga.
1: Sana oh.
0: Ato pong matabangan atong mga kaigsuunan aron sa paglahutay o mahimong productive po din yung mga adlaw. Kaya nga naman, kung ang iyong lawas mo bigay, kanabita ang kapoy, luya mo lawas. Imong una-una rin ka labaw. Kaya ngong kang humana unta ko ron o gubanilhe, gumana to ron unta. Oh, di ba? Yes, exactly. Oh my God. Sige mga ka-star, malikan rata morong taon-taon. For now, maminaw sa tagpipila ka mga pahinomdom. Stay tuned, din nilang sa 98.3 FM Star Radio. Okay, basta na ka-star. Sikat.
2: Star Radio. Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimulat simpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balatian.
2: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
2: Visit us today.
8: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
9: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pato na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil. Daniel kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan ko na mo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang ni mo. Wala na dahil ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang Nance product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nance product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share kanato.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
11: Many more.
10: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giwalan? Palit na.
11: Palit na
10: sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
11: ENC Mart,
10: your all-in-one store.
12: Anong paminaon ang testimonya sa Vitron Syrup?
13: Si Jane, masugbod sa KPL daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Ibili na ako akong mga anak dito sa akong ugangan. Niya, pag balik na ako kay namayat man ang mga bata, murag, wala nila napakaanog maayo. Niya, gikuhaan na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Niya, karon, daulian naman ang ilang lawas. Nung natang ilang kaon, nagtulog, ningat ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
12: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
14: Say pangani mo nai?
15: Lucy Sardimio.
14: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
15: Matuong.
14: Bila edad ni mo?
15: 78.
14: So, say pangani mo, Lucy, no?
15: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit in ang akong bana.
14: Ang imong bana.
15: Oo.
14: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
15: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
14: Nang hubag?
15: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya. Kuan man na yun. Murabag mangisog siya. Ya yeah, dito may anak hospital dong karon ning pirma jud chag Weber kay operahan man siya ya yeah, di man chag gusto pa opera kay di na kuno siya kasugwa ko pauli na lang mi pauli na pag patubang na mo dito gala ka upa siya pag uli na mo parte na majung hubaga sa iyang mga iyang
14: no sa mga yantil
15: nang hubag jud maayo
14: hubag tanan
15: gi kan iyang inyo hu abot diri hu asa sa abot diri sa kuan
14: punuan sa paha
15: dapat ay Mr. Radyo nga naa day kanang amigos ko pe siya ni inyo asuna yan na to dito na mauju ni nakakuan niya dong hantod garon
14: ya karon okay na yung bata okay,
15: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
14: pa di kuan
15: 79
14: so sa mga naminaw karon ma unsay kay istorya ni mo okay
15: mugamit sila ini kay tambala kay mauju ni nakaayos akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na jud siya kabangon okay, yeah, so, ang amigos ko pe moy nakaayos sa iya
14: amigos ko pe ray gino
16: sadaka salamat mga idol.
17: Maria Bunangera.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
3: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga sokin tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato sa mga listeners na nitatay palo na plasada kung asa mo namutang karoon sa inyo namutangan. And of course, mga sokin tigpaminaw, niyan sabi niyo hang igala, di ba? Amang adlaw na ka-Dragon Mill. Amang adlaw usap da sa mga listeners sa itong kanunin na kasunod sa itong programa. Sa nagkadaiyan nilang mga soking siyabihanan. Higala, igsoon. From St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement. Ang nagbaigayon mga soking. Tigpawin na huwag pipila ka mga minutos sa itong hatagan. Huwag panahon. Ang ato usap nga panglawas. Ang ato usap nga produkto mga soking. Tigpawin na sa mga kapsula o guban pa niini para usab maprotektahan ang ato usab nga mao maayo nga lawas og aduna kitay prevention no og dili angay ang kabalak-an ka Dragon Mill dili angay kabalak-an mga sokin tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold dasok na kini sa nutrients og ang ingredients niini gawas pa niini mga sokin tigpaminaw puro herbal natural man ang mao nga mga sangkap og ania usab ang ato usab nga kape nga dusi ka klase nga mga herbal ang nahalo niini dako kay nagkatabang sa mga kaigsona nato nga napublima sa ilahang panglawas, napublima usab sa ilahang sugar, nga gibawala usab sila sa ilahang mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape, ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no, dako kay katabang, nindot kayo nga naman, walang palpitasyon, og ang ato usab nga Dragon Body Oil mga sokin tigpaminaw, ay katabang punis sa mga dunay mga varicose veins, rheumatism, and arthritis. Pagkapoy imong lawas mga sokin tigpamatagabi, trabaho nimo kapoy kayo. Nanay tatay pa ala pagkinisya gamito ang nindot kayo nga panghaplas amo ang Dragon Massage Oil with Chobaki. Mapalit niyo na higala sa mga butika adol sa inyong lugar. Ay makalimot usab sa ato usab nga kinini ang Heartmark Stream, coffee for men mga sokin tigpaminaw with all kinds of ginseng, ay mo kalimot na ini mga busing na to nga gusto gyud nga moinom, one cup lamang na, one cup lamang sa Heartmark Stream coffee for men. Power up your performance, Heartmark, no? Pag ikaw naka-Heartmark, no? Maksarap ang saya pag ikaw nakainom sa Heartmark, no? Ang ato usab mga sokin tigpaminaw nindot ang performance. Paglabing-labing ni Mr. ug ni Mrs. no? Mao na igala kung kapoy ha, hago kayo inom og Heartmark, no? Okay. So ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw ang ato usab mga Case King Glow Power Whitening Soap o ang ato usab mga Dr. Ponji Soap. Na problema mo sa inyo mga pamanit igala, gusto mo nga walang piklat, walang katul-katul sa inyong panit. Kininag yun ang sabon nga para kanatong tanan. Mao ang Dr. Ponji Soap ang katapat lamang niya na. Apmuni, ringworm. Doon naman kay katul-katul sa unsa pang klasis pamanit. Anya, kaabag usap po na to, mga sokintik mga ito usap nga Case Skin Glow Power Whitening Soap. Kung gusto mo hamis, puti ang inyong pamanit, mga higala. Apin ninyo, hamis kaayo tanahon. Like Kutis Artista, kaninag yun ang Case Skin Glow Power Whitening Soap ang katapat lamang nena. Ay mo kalimot mga sokintik po na itong produkto mapalit sa nagkanyang butika o pormasya. Bisaya so gami na now. Mao na higala ang pirotantik ayo. Ang ito usap nga panglawas higala na kinanglan o minerals, no? Pag wala tayo minerals sigala, wala po tayo vitamins, kuyog gina sila. Nakinanglan ta og minerals, no? Like calcium, no? Mo na siya ang pinakrindot kayo nga minerals, no? High quantities sigala nga mao nga vitamins and minerals. Ay nagkahiyo sa mga sokin tigpaminaw ang sulosama nga kaikaayo sa mayo nga lawas. Kining gitawag og calcium. Basta calcium mga sokin tigpaminaw mao usa ka minerals nga anaa sa himsog nga mga bukog o ang mga ngipon, di ba? O ang ato usab nga kuko. Ay magkalimot mga sokin tigpaminaw. Ang atong produkto, kompleto na sa ingredients like Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold, pag Dragon imong tamaron matag-adlaw, sigurado ang imong bukog palig-unon.
2: Yes mga suking tigpaminaw, are you feeling weak and tired? Time to boost your energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams rich in vitamins and antioxidants nga makatabang pagyud sa imuhang immune system. Ligon nga law.
4: This is Amapola Broadcasting System.
2: Minaw matag

0: gamit ninyo, ma'am, sa imong bahay na, ma'am?
1: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsang dahil sa oil tax, 500.
0: So, unsang may field day sa imong bahay na day, ma'am? Sa
1: kuan, yung sakit. Yung murag ni Muminor, ba, kung makatumar, kita sa estate, ani, ma'am? Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya, basta naka-estate, tumar, ani.
0: So, wala pa na siya nainom, ano? Unsang dayang gibati, ma'am?
1: Yung luyahon siya.
0: Luyahon?
1: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahoan, ani.
0: So, unsang may makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit, ani?
1: Natong wala nakagamit, ani. Nagamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuan. May isi. D3 Bayo o kanang TX500.
2: TX500. Mabilis sa mga butika. D3 Bayo. Mabibilis sa mga butika.
3: Ako si Lionel Lagordo. Na akong edad, 65 anyos. Doon ako'y Bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay kameraman akong kita ang drive ko. Banda size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang Bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw dinhi na sa D3 Bayo o DTX 500.
2: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bayo. Mabibilis sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Alex, may kayute ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulok ka kapsos sa buntag. Tulok pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabilis sa mga butika.
5: Yes guys, may buntag na ako karon diri sa Tayas sa Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
6: Merna promo.
5: Pila edad nay kus ganay?
6: 60.
5: Dugay na kadagamit og Amigos Coffee nay.
6: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
5: Pag sugod gyud.
6: Sugod oo.
5: So, ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
6: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
5: Ah okay, sa una day nay
6: gato. 180, 200.
5: Mo na yung blood pressure ni mo.
6: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
5: Karon wala na kay lagi.
6: Wala jud.
5: Kanarang Amigos Coffee. So permanente na ka naginom, dugay-dugay na mga pila na ka tuig.
6: Wala pa tuig kay jutay ra man ang among kuan.
5: Jutay ra. Asa dapit ninyo diri sa Tayasan nay?
6: Matuog.
5: Barangay ya.
6: Barangay oo.
5: Sa mga naminaw unsa ikasulti di mo nila nay?
6: Ah, di mo gamit sila ani aron makabalo sila nga maayo sa lawas.
5: So maayo gyud ang Amigos Coffee. Imo jong na pamatud-an. Salamat mga idol.
7: Nang may napansin akong Bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng

0: doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live.
1: Ako si Merinda Rebillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa NANS Capsule, UAID at Cervicare. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, paunay nakaayong sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay, himo ko na lang ng maintenance kay, ang kalawasan munay naayong sa akong mga sakit. Kay kanang akong sakit, high blood, diabetes, mula na akong gisigig inom kay, inom mo si doktor dyan nga mo, inom ko nung wala pa'y kaon ng lunch o UAID. Munang kisikin akong inyong ganun. Hantod ka ron. Hintog lang akong dawas. Mula na kanunan akong giinom. Salamat kayo, Ma'am Arlen.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod. Sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog. Stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagin ko kulan. Dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit ni mo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili, dyan ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana din ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguro radong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Chubaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Chubaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Chubaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga muha plus nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Chubaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Pa-plate sa mga butika sa inyong lugar.
4: Kami nauntang testimonya kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
5: Nabilin bungkukan Galvador sa Sinabrogan. Balinsya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, nang anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi laban, nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadawag mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan, hello yan sa ginom. Abtik kasi lahat nga time na kung silang gipainom, maminaw sila sa imong pingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hinsog o glabsik ang inyong mga anak.
4: Vitron Drops, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Dragon Fruit Plus.
8: Ako si Hermes Inlayagan, taga Purok Trees, Inlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usa ka oras, muapot ang mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usa ka gabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kaos-os, kadyutay lang mo, nagtukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa dragon fruit herbal capsule na pinarisan ako sa Alkasi. Sulod sa tulo ka buwan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsunan ng Tonaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
7: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Mishiano Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Taangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
10: White Nights Dumaguete Pension House.
11: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo lumalipay?
12: Sa Em's Flower Shop.
13: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
14: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
15: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
16: Sa'yo na kayo pangitaon.
17: Tapad lang sa pansuan.
18: Call or text 0966-348-9336.
19: Emps Flower Shop.
20: Emps Flower Shop.

0: bago. Ay, lula, o inibalik mo. Wala, good morning, mo nila. Stilan lang, eh. Ura, bagay, maling-maling ngatahan, ha? Damay na sad ko di mo, Maria. Ya, kami gande, saya imo nga puan, wagi forever. Wasag na nga pote na ning buhok na mo. O man, lagi eh. Depende naman ko na good. Case to case basis, magod ang sitwasyon good. Oh, sa bagay. Kudos na lamang po, bisag na nga pote na yung buhok niya. Kamurga po ng tudkaron. Congratulations ninyo, ha. Astilan. Abinakog. Mauna gito, nahimo nang gitawang nato, kanabitang ngew-ngew. Kailan mo glanggam nga ngew-ngew? Pero di, imposible mapodagway ng uwak, mahimong puti ng balhibo, anang uwak mo, rin ito, maramang yapon, no? Yeah, kaya panulti yun ka ni Andrew sa apuhan, pagitpod na ako, bisa ginayin mo na po kurong apuhan. Ay panulti yun nga, muputi na lang ang balahibos uwak. Umakukita ni puti ng balahibos uwak, pintalan, dagway na ito nagputi, sa Maria! Anabang balhibos uwak? Kita noan ko ngew-ngew. Pero wagin na mahimong itom sukad sa pagkahimogso ng ngew-ngew. Kita ba ako ga kanabitang piso pas ngew-ngew? Tingala po ko ang ngew-ngew. Basa ka ng dagboy ba ng ngew-ngew? Pero magdili lang gam. Yuratan ko anaw ay kitong namunlay ko sa akong silingan. Lupad akong espiritu ay. Nagkaligid-ligid ko ay. Sus naligid ko sa may kugon. Sus nabulansod ko. Doon ay bugnaw, bugnaw. Sus da ko mampuda ang sawa. Unya ni dalagan ko sus ang sawa ni dalagan pug iya. Hastang kurata ining sawa pud amin akong tukloon ako Ginoo ko ay.
1: Amo lagi na god lola is kay mao nang. Sometimes ikaw na hadlok katuo ka gigukod ka. Ang sawa na hadlok pud di ay. Astila. Alright, sige mga ka-starring. Yan ata sa tong drama on the spot on air segment. Ato pabuton gamay si Leonard. Nag-aatang raba si Chan Chan aning drama on the spot on air segment. Leonard, are you there? Ah, husto. Ano, natawag man si Sir Leonard. Tawag man to siya ganina. Alright, Leonard. Good morning again.
2: Good morning, my friends.
1: Hala, kumusta man ikaw?
2: I am happy kay karang masilbisa na po na ako ng akong princesa.
1: Yes!
2: Because I'm your shining armor. Because I always protect you forever.
1: Wanag yun. Ni Barog na ang na natulog nga mga balhibo. Ay, no worries, kanapitang. Akong i-recap ha, kaya gahapon ako rin magigidrama diri. Kung ano itong recap ang drama gahapon. So, ang atong drama naguluhan, Bushdot ang ato. Kaya kagahapon ang episode, mauli ang mga panghitabo. Gi-rescue man to ni Lola Iska si Jan. So si Jan, wala sa dada dito sa panimalay ni Rose. Kay si Lola Iska magiga-rescue ato. Ibuat niya iyahang katakos sa pag-rescue sa kinabuhi sa kataw nga nag-ungaw. Niya itong napita para po dili makuratan ang iyang asawa nga si Rose. Dito sa gipapuyo ni Lola Iska sa balay ni Tekla. Si Jan. Niya si Jan at imanjud ni Tekla. Sige. Mauna niya ang sumpay sa tuwang asugin lang ng karon nga nag-uluhan. Buslot ang atop action. Dong Jan?
2: Tikla.
0: Napusok ka ba sa akong gipakao ni mong lugaw?
3: Mau ba?
2: Napusok ko. Oh, salamat.
0: Ay, wala ka na sa payan, Dong Jan. Pwede naman tikang ihatod sa imong asawa. Ato na ka na, ato na ka ihatod, ha?
2: Sige, Tikla.
0: Hinahinay, laglakaw ha, kay bako para bakang naulian.
2: Sakit ba na ikaw mga bunod?
0: Ay, ako naman ang gibutangan o putaw nga, bugnaw, bugnaw.
2: Salamat.
0: Ay, wato na ta dito, kaya napaabot ang katong imuha, paya pungwa. Asawa. Atara na. Gunit sa kong kamot, kay kinibitang hagda na mo, diri mo rag gabok-gabok na manggod ni.
2: Sige, Tikla.
0: apo. Mau deh ti panggil apo. Oke rana kasabot rako. Si Jan kena uksitik lah. Jan.
2: Rose.
0: Jan. Ini nga una sa itik ayoko ni mo. Naun sa madika. Nga naman kang nadagsa mga kasabay-bay. Abi na ako kung saan inita po ni mo.
2: Nadagsamin ko nila ni Burno.
0: Unsa? Wala pa ka nakatultol sila diri sa Burno. Dili pa ko ka pangusog tungod kay bag-o pa ko nang anak. Dili pa ko kalaban ni mo. Dapat magkatuon ka sa akong gitulo ni mo.
2: Ayoko bala ka, Rose. Mapaktis ko nga po.
0: Pero nga nang wala ni mo na gamit, kung nakatuon pa ka sa akong gitulo ni mo, nga maski sa laod, pwede ni mo silang ma... Kung madihado na ka.
2: Malimot ko. Malimot ko.
0: Nalimot ka? Bahala wala kay dalang isda. Ang importante, luwas ka. Kung wala si Lula, asa naman karunun ta?
2: Wala mo kinuha nga. Imo kong luwas niya.
0: Wala ka na problema. Dungot kay responsibilidad na ako. Maski dili akong kadogo, basta makaya lang sa ako ang persa. Natabangan ako mo. Umno ba na sa pag-ampo sa Ginoo? Maayo na lang po kay gani.
2: Kasi lo ako rin na ako ang tayong maprotect niyo, pero ganun ginawa nang naprotectan ako. Kamunin.

0: Mabat tak?
1: Ano man siya?
0: May man to. May man mga mo sa tiguang ba? Ang atong lima ka tao ko mas. Ang atong lima ka tao. Na na binlo nagtulo. Uso.
1: Muna di ha. Muna di ha kay
0: kitsa tiguang.
1: Abot lang ay.
0: Mo magdidiguang. May mga mo tumag. Pero itong asawa ni Jan.
1: Ipitaw po. Ano bitaw to sa? Noong sagot pre. Ako gani dati kangkang ko. Nabuslot yung pundiyo sa ako ang suot. Hamawa. Goodbye, oi.
0: Bago iso ko ninyo.
1: Sama na, Brad.
0: Pagitaan ninyo si Ross. Pagsitan ako itong tikuha.
1: Ako na unsa ko na isa.
0: Ayaw mong balik. Ang tiyong gagawin ninyo madala si Ross ako. Kaya si Ross. Ako lang si Ross. Nakasabot mo.
1: Nabalataan na ba na ako, Brad? Kalang... Si Ross? Bag-ong nang anak? Nahanap po sila yung liwat.
0: Usa.
1: Ha?
0: Bahala na. Basta kayo nagbuang dito ni Ross. Naikog mo ako niya. Pagkusto lang ang kunol. Ang kugma ni Ross. O na, pagdaan niyo. Liwag mo.
2: Eh, dati naman. Kaya mo na masok ko niya si Boss. Ha?
1: Ah, sige, sige.
0: Ano mo kinsa ka ng tigwa. Kinsa ka ng. Di pa ka si tatay si Toy. Kuwa ko masayap sa utak mo.

0: Ganina ba? Ganina, sadyang nangihi ko dito sa unahan. Na ako'y nakit ang tiguang lalaki. Nagpasaliping sa saging. Oo. Ni Payong. Ngayon may kalitrapod siya palayo na ako.
1: Kinsa man to?
0: Akong sasihon, dagway. Atong sasihon tong sa puno ang saging. Muras dyan na igibilin dito. Ato ang ka na to.
1: Pero...
0: Tara na.
1: Kung ano sa ungo to?
0: Adili.
1: Mahal ko ba kung ungo?
0: Kaila kong unsa iungo. Pero... Tara, atong atuon. Ali na.
1: Pero... Siguro sa to. Magpaloy lang ko rin mo.
0: Sige, sige.
1: Sige. Tana.
0: Tuabitang lulais ka ang bata.
1: Sige. Tana, nangis ko yun lang po ng mga mag-uha.

0: για να σας πω.
1: Ay, la
0: cuan.
1: Sí. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
0: Okay.
1: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
2: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit. Og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 20 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
6: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
7: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
8: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. Pasos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Oh yeah!
13: Let's get it on.
14: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
11: Hard Max.
14: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
11: Mag-Hard Max. Extreme na.
15: Napusti. Neri Katisay, taga-Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UAID o coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya'y kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake niya kay hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang nutrit siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product. O salamat Ati Arlene. Salamat kayo ma.
16: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
17: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign niya sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing. Pagpalambo sa kahimsog sa auto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke. Hinhawa o laom o angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
18: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
19: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
20: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
21: Ang
13: ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Ananay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
21: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kung

0: na
1: Dragon Fruit Gold.
2: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
3: Maria Bunangera on

0: Alright, mga ka-star. Uy, last portion na sa tawang nga programa. Naniyoto na mo rin, ha? Sabi yun, Sudan, di ha? Si Sudan, bulat, ginamos, tinulo lang isda, inunuunan. Pinakbit, halawa na galaway na gid sila. Sa may naglata mog manok Bisaya, agoy. Galata ba ang sabaw tungod sa iyahang kalami? Agoroy. Saglan dayog pulo kapaas sa tanglad. Agoy! Hastang lamiha. Hastang nindo tas sa bato apay sa ngib. Sa ngib, agoy kalami. Diba? Pa-kompleto Ricardo yun ang hinigop ba? Lansya na ay dukot ditong nagpilit-pilit sa kaldero. Gibutang ang sabaw. Ani olbo? Agoy! Wa na tambal spasmo. Ngayon yung kagrabe. Kaya wagyataan ni sa. Pero sa man yung sudan di ha? Sinsud Andy ha ba? Piniritong talong, itlog, kung siya ba di ha? Paniyon to na mo nga, hindi magpapaya. Sige mga ka-star, kay oras sa Pilipinas. Cinco minuto sa dili pa, mag-alas dosi sa kauduhon mga ka-star. Katong mga oras kitot ka na to sa Jury Customized sa Printing Services. Ang main branch na Nanay Mutang diya sa National Highway Bunga Tamataya sa Negros Oriental. O ang laing branch na diya sa may National Highway Palaslan Tayasan tapad sa Aguadjo Water Refilling Station. Ang Jury Customized sa Printing Services nag-offer og full sublimation t-shirt, volleyball, basketball, jersey, tarpaulin printing, mags printing, rush ID, photocopy, book pending og daghan pagid mga ka-star. Visit lang sa mga branches nga akong naasoy sa unahay na Jury Customized sa Printing Services. Gi panagiya og ginumala ni Ma'am Nerica Castrayas. Og shout out pod kay Gretchen Kuliano Seiko, ang iyang empleyada. Jury Customized sa Printing Services, providing excellent quality on your customized friends. Ayan. And shout out po kay Madam Diha ng mother ni Ma'am Neresa Trias. Of course, kaya mong programa, ako pong ipasalamatan ng Nalensya's Cake Shop. Nagbaligyan sila ang mga lamian ng mga cakes. Magpangitagit ka sa kalami tungkol kay wala sila gatipid og ingredients. Mudawat sila og orders sa mga wedding, birthday, christening, o upan pang special nga okasyon. Oo, and ang offer sa na sila dihag bouquet flowers para sa imuhang loved ones, o upan pang mga special nga okasyon. Ala, affordable ragit kayo. Bisita ha ragit diha dapit ang Nalensya's Cake Shop. Naapod sila yung mga 100 bag oran nga display bouquet flowers. Nice kaayo ako kung nakitaan kahapon. And of course, all you have to do sa pag-inquire, connect lang niyo si Ma'am Gina Lynn na siya nga Facebook account, Gina Lynn Villar Morados Ilam ni. Open sila every day from 7:30 a.m. till 12 noon. Amo na mga ka-star. And sa pinyo yung gulat niya, bisita na ang Nalensya's Cake Shop na anara na diya sa Bulungaita Street tapat sa Sonjo and Easy Dragon sa Trading of Blow Baker. Yes, Tayasan Branch, okay? Salamat Ma'am Gina Lynn Ilam ni sa imo nga kabuotan usab. Thank you so much. Oh, gusto salamat kayo sa Amigos Coffee, Amigos Capsule. Nadunay 15 ka mga nagkariyang mga sugol nga matambal sa nagkalain-lain mga sakit. Sama sa ubuhilan at sakit sa ulo, guban pa. Amigos Capsule, madungog dire sa Star Radio, tayasan ang ilang programa, matag Lunes hangtod Sabado, Banikoya Angel, alas 6 hangtod alas 6 imidya, ang takna sa gabi. Amigos Capsule, mapalit sa tanang mga kalungsuran, og dire sa tayasan, mapalit dire sa my IX Pharmacy, Curie Pharmacy, og Angel Pharmacy. Dia sa may bago tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Boyax, love you, Karinal. Og sa mga kasilingan ng mga longs sa dugdag bayan, diin sikat na giyod kayo ang Amigos Capsule sa inyong tag sa ka mga pharmacy og butika dool sa inyong mga lugar. Salamat usab ni Boss Angel Blaze sa Chason, ang tagiog tagdumala sa Amigos Capsule og Amigos Coffee. Sige mga ka-star, for sure na ni Otto na mo diya. Shout out itang Lintog Dang diya sa may Mansihi Bindoy. Shout out madam, kumusta na tong palangga diya sa Mansihi Bindoy. Shout out sa mga pamilya Chiquinto, Tanilon, Saico, Librado family, of course sa mga pamilya Baldado, Calia, Puntero, Zinesio, Tanair, Amihoy, Bakil. Shout out Winita Vidal, hello mga Garonita family. Shout out sa mga Inuo family diya sa may Magto, Hoti Marina, Kaubang Diboy, Sir Soy, Ma'am Gaspareta, Ma'am Iba, Calia, Gakayan. Shout out Ma'am Alma Scarpio, Ma'am Island Ganaganag, Ma'am Christy, Tabdal Monti, Ma'am Ma'am Ibe Minor. Shout out Josie Kui Abra, Kapitana Ayan Tirano, siya mga Tosino Girls o Tuhu Girls. Diyan sa may Alabis Agribet Supply, of course, sa may Curie Pharmacy. Kanunay po na silang nagpalagobo sa Star Radio Tayasa 98.3 FM. Sa mga nagkadayahan naminaw sa tagsa-tagsa nila ka mga panimalay, silent listeners via radio set, of course, at ang viewers reactors via Facebook Live. Dagan kayong salamat sa inyo nga pag-uban-uban sa ako nga programa nga Morning Pasada. Of course, salamat kaayo kay ang iyong panahon. Ako po nang giyatagan og value. Dungod kay nilahutay siya mo sa ako nga programa. Oo, bisag wa mo nilahutay sa Facebook Live, pero you're still tuning in sa radio set, okay? So request ko, kahit maputi na ang buhok ko, masyaron ko nita matutang Ma'am Eva Orina. Ma'am Eva, it's running out of time, Ma'am Eva. Maybe tomorrow I will reserve this song. Yes, you and DJ Maria have a duet. Ay, nag-replyan ay dire si Ma'am Eva o si Mike Dederix. Ayan, I need to learn to sing that for you, man. Let's love, aha. I love ni si Mike Dederix, ay. Mike Dederix is in love. Why is that so? Kinsa man kayo nagugwanan eh. I love in this love, but I think I'm wearing it out. Mm-hmm. Sige. Ay nako, sige. Labat kayo sinyo nga pag-uban ako, ha? Catch me tomorrow, Friday. Alright, sige. Thank you. It's running out of time and I need to say bye-bye sa kahanginan. Ay, Janeleta Matiyo. Nilod Parolino, hello. Sir General Rodoble Linar, thank you so much. Nicolas Saguban, thank you. Sige, it's time for me to say bye-bye. Padi-auto na mo diha, Adili Magpapaya. So, kalan sa mga station managers. So, ayan na niya lahat. Sa kinatipukang Porsche sa 98.3 FM sa Radio Taya Sign. Sige, apan ginilang ang inyong obos nga amiga sa kahanginan si
1: Maria Bunangera.
0: Ako miyon, bisan na luka pa kaman. Barog og para yun sa unahan. God bless ka natong tanan. Enjoy the rest of your lunch. May pagpaniyo to. Bye-bye. Amping og ampo. Bisan asa ka man ayaw gagalimot sa pagsampit sa Ginoo. Kaya tayo may himo kung wala siya. God bless everyone. I love you.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabana sa paayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha, Doc.
3: Yes, mayo usab nga adlaw ka Dragon Mill.
2: Yes, kani klaro kayo naka hard max extreme yun si Doc Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no, ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
3: Yes, salamat kayo ka Dragon Mill, no. Maing adlaw usab diha.
2: Yes,
3: maing adlaw usab sa mga listeners nato nga sa makunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas uban ni kami ninyo ni ka Dragon Mill sa pipila ka mga minutos atong hisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no. Sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loy ang dilaw, no, kanunay og naasa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag pharmacy. Ay magkaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kay tabang ni sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw kay Dragon Mill.
2: Yes.
3: Dako kay nig tabang o dako kay nig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang loy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya potassium 3%, no, ang potassium mga sokin tigpaminaw nga naa sa loy ang dilaw. Pang adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pagpa-active sa ato ang panglawas. Ang nakalindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color aktibo pod kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity. Kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o parmasya. Do lamang sa inyo mga lugar, wa na koy oras.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw, Doc Alan. Yes, Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan, nga dugay na ninyong wala na experience.
3: Okay.
2: Karon ma-experience na ninyo mga suking tigpaminaw, para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
3: Okay.
2: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay tungod available na sa market, Doc Alan, no, available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Hoy, bayburoy! Nga namang imong gidauban ang mga plastik? King ano di ay lipi? Sayo ba nga akong gibuhat?
5: Wala ba kamahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik? Magkadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
4: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
6: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
7: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
9: Feel the music, Star Radio.
10: Oras sa Star Radio, alas 12, 8.
11: Tanya, Joanne, Nandong, Game, Nandong.

0: anduraw na sa pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatian, nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy.

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa untang anaamo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man, tanan na to mga suking tigpaminaw. Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, di ba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Syrup, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto kanang Wonder Herbal Coffee. O niya, naapod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E naapod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Naapod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Naasya ay syrup. O niya, naapod na siya ay kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ako sa mong balakan, ha? Alang ni kanin yung tanan. Akong gihinol ang libro sa kagahapon. Aron akong landaon o pagapaklion. Ang kasaysayan nga nindot pagahandumon, handuraon, sudungon o tukion sa hilo. Dili kalimod nga ikaw anaas akong dughan. Napatik sa libro sa akong panumduman. Og naukit na isulat sa akong galamhan, galisod malikayan nga ikaw mawa sa akong panumnuman. Ikaw napatik sa galamhan og dughan, bisan sa mga damgo og daman, ikaw akong makitan. Din dili og dili gayod mahanaw og malimtan, bisan pa kini nalumutan sa daghang katuigan. Buhi og lunhaw pasagbot sa akong nataran. Akong giatiman og binunyagan, pan ikaw labaw panining tanan, kay ikaw ang akong kagahapon nga lisod hikalimtan. Daw kitap-tapan ang akong dughan, lakip na ang akong galamhan. Ninglagbas pa sa akong panumduman, lahus ngadto sa kinauyukan sa akong handurawan. Tinap-tapan sa madanihon mong pamayhon, sa masanagon mong hulagway nga tam-isod ungon. Daw ako sa gilaylay og nasibot og jutay, kay ikaw mga naukanaw sa bungtod ko nga gambalay. Ang bilisyo sa imong kaanian, ningdanag sa akong naglugitom nga payag. Kahayag gaway samang akong nakita, apan sayang kay ikaw di na nako igkita. Igo na lamang ako sa paghanduraw, malisod nang mabalik ang mga adlaw. Adlaw nga ikaw akong nakahimamat, pansi kinauyukan sa akong dughan, ako nagpasalamat. O ni handuraw sa kagahapon, alang ninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw, Tudling sa Mga Garay!

0: alang to kaninyo tanan mga pinalangan di paminaw.
1: Atod kaninyo sa pinaka the best na to nga mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag di gud po kahilig ka nang gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kana nay something something imong gipamati sa imong lawas, na? Mugamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta ba gini kayo? Isdingi ra gud ninyo ning Huwander Herbal Oil kay epektibo kay ini, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kaing gabiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
2: Mia Presidias, taga-Bugo. Matasuway bitaw ko ang Huwander Herbal Oil.
3: Huwander Herbal Oil?
2: Oo. Oh, inuudyod kay abini mo akong ulo. Dugan, betong siglabad-labad yun ang akong ulo ba?
3: Mm-hmm.
2: Yan nga, plus ko. Ano, giswayan na yun ako. Palit ko na ng Huwander Herbal Oil. Tinuudyod, oy.
3: Tinuudyod?
2: Awa, biyan ang gabad sa kungo. Ako ganyan pag-umangkon. Ako man ganyan gitiksan.
3: Gitiksan ni mo nga magamit gabog Huwander Herbal Oil?
2: Oo, oh, kaya yung oo. Oh, magsigil na saglabad yung ulo ba?
3: Mm-hmm.
2: Yan, ako singkinan ako. Unsa naman ka na nakagamit na ka ng Huwander Herbal Oil? Sa nga, yeah, kanang gabi ko nakasugod o haplas.
3: Mm-hmm.
2: Ako ayaw yung buwag anak.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sarangani Province. Ma'am, unsay imong na-experience sa paggamit aning Animal Vita?
2: Ay, dati, dugay na magod niya akong mga baktin. Gikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, nakadungog man ko ni Kuya Kart. Kuya Kart. Sa iyang programa sa Animal Vita. Niya, aningon man akong papa nga. Sisingan kaya nato na. I-try kaya nato.
1: Mm.
2: Kaya hinamang ko kayo mga onoy niya. Try na ako mga 1 week pa lang. Dito na, halos na mamaak akong mga bakin. Oy, kay, na, kaning kusog kayo mga ayog pagkaon.
1: Hmm, ganahan na sila magkaon.
2: Oo, ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila, mahurot na nila.
1: Hmm, sa ilang bahog ni mo gisago lang Animal Vita?
2: O, sa tubig nila o sa ilang pagkaon.
1: Kanya, kumusta naman sila karon?
2: Dagko na, oy, mabalidya na gani na ako.
1: Ah, dugay na rin ka nagamit aning Animal Vita, ma'am?
2: Oo, tawag na yun. Muna ko pagkaon o gamit. Nagkapsalamat yun ko eh kay kung wala ng Animal Vita, managko ka ha. Salamat kayo sa inyong produkto ha.
3: Nana ganindot no, produkto Huwander Animal Vita. Kanang Huwander Banaba Plus, may po na. Labi na tunay mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problema sa pagbawas, pagpangihi. Indot man eh kay Huwander Banaba Plus, ang plus ano niya mangustin. So, effective ni para sa tumakaig suunan. So, mutry ka pagamit ani. Huwander Banaba Plus. So, kana imuhang bato diya sa imong kidney. Kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kag Huwander Banaba Plus.
4: Kumusta man ang iyong paggamit sa Huwander Banaba Plus?
1: Dugay na ka nakapalit?
5: Oh, diya sa kuan, Maramag.
1: Ah, sa Maramag? Mm.
5: Oh, sa RX Drilling ba, sa Maramag.
1: Ah, pila na kakabulan na kagamit ana?
5: Wow, 20 kadlaw naman dihalin na kung inom.
1: Ah, kuan na, hapit na magbulan.
5: Oh, hapit na magbulan.
1: Nagproblema kasi imong pagpangihi. Mm, unya, kumusta man ang imong paggamit?
5: Pangihi lagi na ako, kanang magbawas ko, puno man akong tiyan pin, may motong gamintinan, kuan na, primero inom na ako, tulog ka buhok, 3 days, pag 4 days, nag 2 times a day na bugo.
1: Oo.
5: Pero once a day na lang.
1: Ah, once a day. Unya, kumusta naman ang imong pagpangihi karon?
5: Hindi naman ko mabilar, kaya magsigil mo pangihi itong magabihi bitaw, sige mata-mata, hindi ako balik kay tulog eh.
1: Hmm.
5: Mangihi ko, gagmay lang kayo.
1: Hmm. Sa una, mangihi ka, gagmay kayo.
5: Oo, oh, gagmay kayo lang. Pero mata ko, kaglaon na muna, mangihi lang ko.
1: So makarelax na kaugtarong karon, makatulog na kaugtarong. Padayon lang o gamitan ng Huwander Banaba Plus, sir.
5: Oh, mula akong gikuan ron, gimintinan lang, wasardi na lang, eh. May naman akong kuan.
1: Imong pangalan, sir?
5: Alin.
1: Alin, Alin.
5: Taga-taga, taga-diri sa kuan, Maramag.
1: Ah, taga-Maramag, Bukid. Okay, salamat kayo.
3: Unana kanindot, ang produkto ng Huwander Banaba Plus, mga pinalanggang tigpamina. Kuya Carl, si Charlie Abrio ni sa Pahiron, Lumbia, pag-aray ko sa mga Abrio family. Pasagdi family o Liaban family. Pag-aray sa ko ni Julie Mar. Pag-aray sa ko kang Jonathan Tibis diya sa Lapasan kay Engelbert Gulbin. Salamat sa pagbasa. Pag-aray ko akong wife. Nagpag-aray si Jojo Pibria. Request kong song Riggy Tatay. Pag-aray na ko ang asawa na ko nga si Elizabeth Martin. Pag-aray si Jerry Martin diri sa Panabo City. Salamat sa pagbasa. Kuya Carl, si Mandipol Christmas Tugaya, Valencia. Pag-aray ko sa imuha, Kuya Carl. Kining ato ang produkto nga Vitron Drops. Indot po ni kaining Vitron Drops eh. Pinagintong mga bata nga bagong na tao nga taman og 1 year old, may mo ni ipainom gyud. Kaya ang bata, ganan matulog, ganan mukaw, ganan mututoy, no? Paminawa ng testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata ha, may pagkatao taman 1 year old.
6: Kaday si Emilialan ma'am, taga Dalongdong Ocean Mas, siya sidangan sa Bangga de Norte. Kani ginoong kuan, Vitro, tukad nga, nakainom ning bata, wala man po siya magkasakit-sakit. Yun. Atong wala pa na siya kagamit o Vitron, pugsunon dyan siya gaon. Kani siya good, sayo ni siya ni Bia o Totoy, 3 months pa lang siya, wala na siya gadidi. Dayo, di-applyan lagi na mo o Vitron, sa amua, maayo raman dyan siya sa bata. Garon, mukaon naman siya, epektibo gyud siya.
3: Nana ganindot ang produkto nga Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon para din sa ato ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pagyod kayo hinga tulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron gaya po ni. Para ni sa mga anak edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
7: Kinsa ni ma'am?
8: Francine Olores. Nakakuan mong kuko nga, maayok no lang Vitron.
7: Unya, ma'am.

0: o gamit sa imuhang anak or kamulo niyang gamit nining atong Vitron syrup? Unsa may imong nakitang mga kausaban na ngadto kaniya?
1: Nay siya nga lami ko no isa palitin niya ko na pud usab amaing ko. Sige, ug atay ko ta mo palitan na tikaw ana no pud. Lami gyud ang syrup nga mo tumar ang latas pagpa-eskwela kay maka bright diay na no.
0: Mm.
1: Kay lahan na siya nga palit ko usab ma kay lami kay imnon niya murag dali ra ta makasabot. Una nga ako siya pagamin tinan ana.
0: Ah, sige, sige, Nay. Daghan kaing salamat, Nay, ha?
1: Sige, salamat sige. Po, ma'am.
0: Bye-bye, Nanay Francine. God bless.
2: O na, ang Vitron syrup, ang Vitron tablet po, para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos pataas. Apil na niya ang mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto nga Vitron tablet kay epektibo ni para nila labi na gyudtong limtano na wanay ganang mukaon ginagmay na ginatulgan Vitron tablet gyoy katapatan at
3: yo bitakura sa Mills Village sa San Clarin.
4: Unsa man ang nakatabang sa Vitron tablet diya sa imo?
3: Akong edad mag-observe kay 58 na dayon maglisod ako gatulog ba.
4: Mm-hmm.
3: Mga 3-4 ka oras na akong gatulog sa matagabi dayon. Mm-hmm. Opo, nakadungog man ko sa Vitron ba nang programa ni Kuya Card Roa Sulayan kanina ako, no?
4: Mm-hmm.
3: Kaming paggamit ng Vitron.
4: Mm-hmm.
3: Kaya makatabang siya para makatulog ka.
4: Mm-hmm.
3: Opo, nung sulay ko palit, pulo lang usa. Tagsa na ka tablita sa ako ang ginainom, inigdayan na akong katulog. Isus, nimbit yun. Nakatulog yung magyugugarong, mabot na yun, dog, unong kauras, hapit magkito.
4: Mm, taas-taas na yung tulog?
3: O, taas-taas na yun akong katulog. Sa isang wak pa ko yung gamit, nga, nagutlo kauras. Lipay na kayo ko kung makatulog ko mga 4 kauras sa usa ka gabi.
4: O niya, karon, sa paggamit nimo sa Vitron tablet, taas-taas na kayo ang imuang oras imong pagkatulog?
3: O, dukaon na ko alas 9, dayon makamata ko nang mag-ngihi alas 2.
4: Mm-hmm.
3: Makabalik mo good day katulog.
4: Mm-hmm.
3: Tapos salamat kayo ko sa Vitron tablet na nga nakasuway yun ko gumikan sa akong pagkadungog ba aning ihang tubling sa mga garay.
4: Mm-hmm.
2: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamin. Garay ko nilang Jade Salvo o Duna Jane Salvo. Grian sa Baldana sa Pangayawan, Gitago, Misamis Oriental. Salamat kay inimo Kuya Carbs. Aray ko sa Barangay Santo Niño, Katipuna, nagpagaray si Gina Inga. Thank you, Kuya. Aray Kuya Carl sa Gumis Family, diri sa Laligan, Valencia City, Bugidnon. Salamat. Shout out po kami, Kuya Carl, si Dato Nox ng Barangay Inugog, Pagalungan, Maguindanao del Sur. Aray ko sa akong mahal, GC Angay na sa Victory Lantapan, Mercy ni sa Valencia City. Aray ko diri sa Zone 3 Kugman, Richard Sandoval. Imong tigpaminaw sa tudling sa mga gali. Pag-aray ko rin sa Isla Noah. Magsaysay malay-balay lang mama gagang, Junjun, Inday, Adong, Bantoy, Bibi Phoebe, Aya, Ian, Cookie, Ugnano. Nagpag-aray, Secret Boy. Salamat sa pagbasa. Katong mga naminaw na to karon nga naay problema sa ilang blood pressure. Kana itong taas kagwan ba? Kanang high blood bitaw kana ilang gingon? Taas kag high blood. taas imong blood pressure. Oh, ginahanglan nimo na ipaubos kay delikado man kuna kung mahinaykan, no? Pag mo taas pag-ayo ang imong blood pressure, possible na naay mang buto nga mga ugat. Ania maila lagi untag pagbuto sa ugat, mugawas ang dugo. Kung dili, mag-internal hemorrhage ka, mo nang daghang nawa sa kalibutan tungod ana ang pingana na kay traidor ng sakit nga high blood mo nang kinahanglan ka mag-inom og Wonder Cardio Care. Kanang atong Cardio Care makatabang na. Testing ra gud ninyo katong mga tagas kay blood pressure. Amo man gud nang gi-try. Testingin ninyo. I-try og inom ang Wonder Cardio Care buntag o doog hapon kanang taas kay kag blood pressure. Pero mao lagi po na kung mag-take po tag mga food supplement nga makatabang para mo lower ang atong blood pressure. Dili po palabi po og gaon og gundra. Oh, grabe sad nimo makasop-sop ang bulalo nya kay bulukan taas kay kag blood pressure na. Sayo gamon na milits kalibutan. No? Kanang atong Wonder Cardio Care makatabang na pagpa-lower sa imong blood pressure. Unya ka to na yung mga almoranas o di ba ka colon problem, kanang atong Wonder Hemo Aid. No? Makatabang po ng atong Wonder Hemo Aid para ninyo, para nga kanang inyong colon problem, problema sa pagbawas, no? Kato na yung mga almoranas, hapdo sakit na, gamit taong Wonder Hemo Aid. Kanya, katong ato mga kaigsuunan nga mahiligon kay kape. O kay murag coffee is life naman yun sa halos daga mga tao. Murag siguro 95% sa mga tao, coffee is life, no? Pila ramang kabuk tao di ka kape, gamay ramang kaina katong kulbaan o katong magpalpitit, pareha man no, kulbaan ug magpalpitit, no? Pero halos kada tao naagyoy kana bitong desire nga magkape, labi na bugnang panahon, labi na sa Bukidnon, no? Sa uban pang mga lugar, sa una po ako. Kagi magigukuan ng kinabuhi nga sige pangapi, katong commercial pang akong gigamit, katong wala pa ng Wonder Herbal Coffee. Mao na ginagamit ko sa una, kape. Abot ang panahon, nagpalpitate ko, ato ko doktor, ipaundang ko kape. Nakaundang ko, pero pagbalik, aning Wonder, pagbalik, pag-abot, aning Wonder Herbal Coffee, balik po ko kape ay, maunang Wonder Herbal Coffee. Kanang Wonder Herbal Coffee na ito, mga igsoon, nindot kinakayos siya kaya naman, dili ka magpalpitate, dili po butas imong sugar, stevia ang gigamit pagpadamis, unya nakanindot sa Wonder Herbal Coffee, kaya bisa herbal siya, dili siya lang to. Ano advantage niya? No? Pero katong mga kaigsuunan na ito karon nga, kana bang busy ka sa trabaho ba? Expose ka sa init o ulan? No? Parehaan ng mga delivery rider, no? Maulanan, mainitan, unya, maabugan. Pag patag pong proteksyon sa imong lawas, ay labi na kung ikaw itong nangita bitaw o income sa pamilya? Kana bang ang source of income, ikaw mo'y hinungdan nga na'y income ang pamilya, makakaon pa mga paniudog pa niya. Ang bingi mo na'y magkagalingo na'y. Pag ino, mag-Wonder C+. Kana Wonder C+ ba? Mama na nga itong vitamin C nga mutabang. Na'y capsule, ana, para sa mga dagko, Wonder C+. Pangitaan ako na sa Parmasya at Butika o di ba kada sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Napoy syrup, ana, para sa mga 2 to 12 years old. Wonder C+ nga syrup. Na gani may drops, ana, para sa mga bago na tao taman 1 year old. May drops, ana, ka ng Wonder C+, ha? So atong gihangyo, ang atong mga kaigsuunan, nga gusto kag di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magbalatian. Mugamit ka ng atong Wonder C+. Ha? Na'y drops para sa bata nga may pagkatao taman 1 year old. Na'y 2 to 12 years old nga Wonder C+ nga syrup. 3C pataas na tayo Wonder C+ nga capsule.
5: Kuya Carl, si Ray de la Cruz ni sa Bugo City. Salamat. Pag-aray ko akong anak nga naa sa Cebu City. Pag-aray si Tatay Tingting ug Nanay Carmen Morial, Family Purok 5, Tagbayani, si Son Sorigao del Norte. Kuya Carl, kung tanaw unta ko asa diri sa Bulaong, pero tinakong pangita, wa, yun ko katuod mo palit unta ko og product sa RSB kay gahi kay akong ubo. Tambal sa taas akong BP. Please sir, kusog ayong imong programa si Jimon Tibon. Pag-aray po na ko ang Mamong Tibon diya sa Buayaw o sa Glandrico sa Lagaw. Ano mo kundi at dool sa kuwan amuang kuwan? Amuang RSB Life Care Marketing Incorporated sa Jensen. Aran na sa dos terminal na yung sulod yun. Kanang gate yun. Tungod yun ng gate na yung sulod mo ng terminal. Is Bulaong. No? Itong hatagag pagtaga ng entry sa balak, binada ni Marjon Basas. Taga Purok Ono, San Mateo, Butuan City. Sa akong balak, kinasingkasing kong maluloyon. Ato ning hatagan o pagtagan. Kinasingkasing kong maluloyon sa mga tao ako manggihatagon, dili ako magduwa-duwa sa mga grasya nga mapunta. Sa uban ako muhatag sa mga kabus o mga kaluskos ng mga storya. Ako mo paubos sa mga magpataas. Ako sab ang muatras kinabuhi ko mula utay, apanaay mga pagsulay. Minamahal kong ginikanan at ipanghatag sa uban kaysa sobra-sobrang daan. Ang grasya mula ho tayo nubanan sa kalipay, sa pagpaningkamot pag-ampo aron lang nga mutunay. Sa kalibutan tang madandog, diligid malikayan nga kita mahulog. Ako nagahilak o nagdangoy-ngoy sa kinabuhi nga wanay umoy. Itambalan ko ako mga sama daw hapdos o akong gianto sa kasing-kasing ko nagpitik. Nagpangulba daw sa ako mga una-una sa ako mga pananahon. Daw sa mga bitoon ako nakatog og nainanok sa kasakit ako wa kaliok sa kundugan ni kutob-kutob. Ikaw ang akong kusog sa akong kasing-kasing. Ikaw ang sulod sa akong kaluhoy. Entry ni Marjon Basas, taga Purok Uno, San Mateo, Butuan City. Sa akong balak, kinasing-kasing kong maluloyon. Alang to kaninyong tanan sa tudling sa mga garay.

0: kaayong adlong Huwebes ka natong tanan. Sa makausapang welcome, welcome og welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. June 18, 2026. Laiswatan po sa mga tumagahatag at pagtagadan this time ang atong letter sender o sa kanagngalan og Abby. When is standby Abby alang sa imong suwat? Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapaggang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alas sa atong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Usbong ko yung standby Abby alang sa musuhat. Dini siyempre sa tuntulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Abby. 26 anyos ang pangidaron og taga Malaybalay City, Bukidnon. Duha ka tuig na sukad namatay ang akong bana, ate. 23 anyos pa lamang kun at higayuna. Sayo kaayo mi gibiyaan sa kumbana. Sa unang mga bulan sa iyang pagkawala murag nahugno ang akong kalibutan. Kada buntag mamata ko nga ako siyang pangitaon. Lisod ang mawad ag kapikas nga wala ing gihimo kundi ang mahalon ug panggaon ka ate. Apan bisan unsa pa ang akong buhaton dili na siya mobalik. Ang amo na lang handumanan ang nagpabilin namong duha ka mga anak na naging simbolo sa among gugma. Daghan ang miingon nga swerte ko tugadag ko na ang akong mga anak. Sa diya mibiya ang akong bana. Doon na pa yung mga negosyo yuta o sakinan. Ate, tinuod ka na. Apan na doon ay usa kabutang nga dili mapalit o kwarta. Bisag na anak ko ang tanan, kanunay na akong mabati nga naagihapoy kulang. Sadyang mahuman ang adlaw o mahilom na ang balay. Dito na ako mabati ang tinuod ng kamingaw. Lisod ang mag-inosara. Wa man lang kay maistoryahan kung unsay nahitabo sa imong adlaw. Way mangumusta, mangutana kung okay ra ba ko. Mao na lang bagid kini ang nahibilin sa akong kinabuhi. Mabuhi na lang para sa akong mga anak ug maghulat kung kanus ako kuhaon sa Ginoo. Ate, namiss na ako nga dunay magmahal. Dunay kauban sa kinabuhi. Hangtod sa kabuntag, miabot ang balita nga meritiro na ang among family driver. Una siya nagserbisyo sa pamilya sa kumbana. Tapos miuban siya sa kumbana sa dihang nagminyo mi. Buutan siya nga driver ate, nahimo na mong extended family ang iyang pamilya. Nagdako gani ang ako mga anak nga siya ang gatod gasundo sa eskwelahan. Naguol kay ko sa iyang pagretiro ate. Apan kinahanglan usab namo nga respetuhon ang iyang gusto. Kay lagi idadidara na siya, siguro gusto po niya makauban ang iyang pamilya. Misaad siya nako nga buutan niyang ipuli kana masaligan kana dunay passion sa trabaho. Pila kaadlaw ang milabay, duha kaadlaw una muhawa ang among family driver. Miabot iyang puli ate. Formal. Ngayon kipilailang arika na ako. Siya si Carlos. Batanon, tangkad, moreno. May itsura og seryoso. Sadyang kipilaila siya sa among driver kanako. Mihatag siyag pahiyom nga puno og respeto. Nangayo pa siyag katahuran nga rika na ako. Duha kaadlaw siyang gitrain sa among driver. Pagkahuman, mingon kini nga, pwede na niya kining biyaan. Isalig na kuno niya kang Carlos. Makaasa kuno ko ating buutan si Carlos. Huwag ko magdahom nga mausab di ang dagan sa kong kinabuhi tungod kaniya ate. Sa sinugdanan, trabaho rang among relasyon. Siya ang matud ug musundo sa kong mga anak ug siya usab ang akong personal driver. Siya ang makuyog na ako kung adunay mga lakaw nga may kalabtanan sa negosyo. Sa sinugdanan, hilom lang siya, motingog lang kung kinahanglan. Ga-observa lang di siya nako. Hangtod nga naka-adjust na siya sa kumbatasan. Sa matag higayon nga magkauban mi sa sakyanan, hinay-hinay nga nagkadugay ang among mga panag-istorya. Nasayran nako nga pareho nang wala ang iyang ginikanan. Nagtrabaho siya sukad pagkabatanon. Matabangan ang iyang mga manghod. Wala siya nakatapos sa kolehiyo tungod sa kakuwang sa kwarta. Apan bisan pa ni ana, makita nimo ang iyang pagkamatinud-anon ate. Kugihan siya, di na kinahanglan suguon. Nakaprogram na sa iyang unahuna ang iyang angay buhaton. Kumbaga dili na siya angay suguon. Responsable nga tao. O sa kaadlaw na pugos kog bangon bisan lain akong paminaw para atimanon ang akong mga anak ug ang among negosyo. Kay lagi wa may laing masaligan kundi ako lang.
samtang na ako sa sakinan ate, nabantayan ni Carlos. Nga pula kaayo ang akong naong. Yako ipangutan na kung lain bang akong paminaw. Mitando ko ate. Mihuno siya sa dapin o yung gihikap ang akong liog. Init ko no kaayo ko. Gipangutan ako niya kung mapauli na lamang mi. Apa nagdumili ko ate kay naapakoy mga transaction sa bangko. Nagpadayon siya pag-drive hangtod nga nakaabot mi sa sentro. Pagkahuman, nag-park siya dapit sa drugstore, nagpalit siya tubig o tambal sa hilana at ugi akong ipainom. Sabay sa pag-ingon nga, dapat ampingan na kung akong kaugalingon. Hampot ba ate? Simpleng pulo nga, mituroks akong kasing-kasing. Kay sukad namatay ang akong bana, moragwa ni tao nga nag-atiman na kong asusama ni ini. Tanan ang inahanglan ako apan, wala man lang nangutana kung okay ba ko. Si Carlos lang ang unang tao nga nakitaan ako concern kanako. O sukad ni Addo mas nagkaduol mi sa usag-usa. Sa iyaha, nakabaton ko. O bagong higala ate. Nagitukod pinagi sa pagsalig o respeto. Buutan si Carlos. Busa dali ra usab niya nakuha ang pagmahal o pagsalig sa akong mga anak. Naging party na siya sa among pamilya, Ate R. Sa pagpanglabay sa mga adlaw, simana o bulan, miabot ang tuig. Mas milaw mga mong relasyon ni Carlos. Dili na ordinaryong mag-amo. Nakita na ko ang tinuray niya nga concern o care. Dili lang ka na ko, kundili akip sa kong mga anak ate. Wa ko na hadlok, wa ko na balaka. Tugod kay nasayod ko nga limpyo o maayo ang iyong intention. Ate R, 13 years ang among age gap. Mas bata siya na ako apan mature na siya manguna-una. At unang nagitago na namo ang among relasyon kay dili ko gusto nga naay manghilabot o maggubot namo. Wala nakabaw ate bisan ang akong mga anak. Apan sa matag adlaw nga magkauban mi mas nagalaw ang among pagbati sa usag-usa. Gawas ako mga anak na himo siyang akong kalipay, akong kasandigan, akong pahiyom matag buntag. Hangtod na realize na ako nga nung ako pa mang itago ang among relasyon. Nga wa man mi giapakan nga tao, ulitaw man siya, balo ko. Pareho ming walay kalambigitan sa uban. Apa nasayod ko nga dili maging sayon ka namo ang among relasyon ate. Daghan ang usupak. Dili lang tungod sa agwat sa mong edad, kundili sa estado sa kinabuhi. Dili malikayan nga magunahuna sila nga gisakila ni Carlos ang oportunidad para nga makalingkawa sila sa iyong maigsuon sa kalisod. Nagtuo ko nga ligon ang among relasyon o dili matayog sa unsa mang mga kritisismo ate. Pagkabalo sa akong pamilya, murag mibuto ang bumba sa among panimalay. Puro negatibo ang mga komento ang ako madunggan gikan kanila. Ilang gikaminusan pag-ayos si Carlos sa akong atubangan. Unsa kunoy ako nakaon nganong mipatol ko ug batan-on nga driver. Himuon lang kuno kong sugar mommy ate. Unsa man kunoy ako makuha sa usa ka driver lang. Giilad lang kuno ko ni Carlos. Kuwarta lang kuno ang giapas ni ini kanako. So tinuod lang, wa sila'y katungod nga husgahan si Carlos. Og bisan unsa nga pasangil ate, kay wa sila kaila, kung kinsa gid siya. Ako ang nakaila kang Carlos. Sayod ko nga tinuoray ang gugmangari ka nako. Og bisan kanos a, wa siya na ngayog kwarta nako ate. Gisilduhan ko gihapon siya. Para sa iyaha. Busa masakitan ko pag-ayo sa ilang gibuhat ng Carlos. Taliwala, ninihilom lang si Carlos at nagpa-ubos lamang siya.
nakita na ako ang kasakit sa iyang mga mata. Naluoy ko niya. Nasayod ko. Dili igong akong pagdepensa kaniya para mahupay ang kasakit niya iyang gibati.

pamilya. Dinhin ako nakita ang mga insecurities sa mata ni Carlos ate. Gani, mingon siya na ako nga mas bagay mi ni Arman. Dili ko na siya bagay para kanako. Kaysa man ang akong gihigugma. Siya akong pilion. Gignan ko siya. May pahiyom siya ate. Apan dili ang pareho sa una, nasabta na ako ang ihang gibati. Ako siyang gigakos. Para i-comfort. Ate, ambot ba? Murag gitugsok o hait nga nagiba ng akong kasing-kasing. Kapila siyang ipakaulawan sa kunduha ka igsuan. Kay lagi driver lang siya. Kapila siyang gihukman tungkol sa iyang kahimtang sa kinabuhi. Nga bisa unsaon ako depensa kaniya murag dili gihapon igo. Nahigayon na sigurado ko nga bisan unsay mahitabo ako siyang ipaglaban sa kong pamilya. Nanang gabi at inihangyo siya kanako nga pwede ba magtapad mi katulog. Ambot ba tibok gabi iya kong gihaggan. Iya kong gigakos. Nakatulog ko sa mga bukton ate. O ako magtuo nga kinina ang katapusang gabi eh. Nga ako siya makauban. Pagmata na ako, uwa na siya sa akong tapad. Ibangon ko para pangitaon siya apan uwa na ako siya makita. Uwa siya sa balay, uwa siya sa quarter. Dili na ako siya matawagan, deactivated na ang iyang Facebook. Milakaw siya, nga uwa namilit ka na ako. O sa mga bata. Pila kaadlaw na ko siyang gipangita. Gitawagan ko ang among dating driver apan wa ko na may pauli o di niya malocate. Ati lisod pangitaon ang tao na dili na kagusto makita. Sa lakto gibiyaan ako niya. Nawala siya sa amuang kinabuhi. Way sulat, way tawag, way mensahe. Murag ilamoy lang siyang kalit sa kalibutan. Sakit ate. Nasayod siya nga kaya na ko siyang ipaglaban. Apan mas gipili niya nga mulakaw. Sobra ka unfair ka na ko. Ang pinakasakit human sa duha kasimana nasayra na ko nga buntis di ko. Wa man lang niya nasayri nga nagbungang among pagminahalay ate. Manginaot ko nga pinaagi sa inyong programa mabati ni Carlos ang ako suwat. Ang ako pangutana. Ako ba siyang huwaton nga mabalik sa akong kinabuhi? Human siya mabiya? Bugat ba nga rason? Gabuntis ko sa among anak ko o man siya nasayod. Unsay angay kong pagabuhaton? Kalimtan ko na ba siya sa dayon?

sama sa kumbana nga mitaliwa na sa laing kalibutan. Dini na lamang kukutob. Sincerely yours, Abby.

0: awi bukid mon.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kasi syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyod. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko nagamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon na senior citizen ako, nagamit gihapon ko o Nans Liniment Oil. Pag tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o Reels sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay o ang tanang mga senior na gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysticus o cervical cancer.
4: About po sa cervic care, may disminuryahon po kayo. Pag may namkuan ang usog din siya, din naman ko'y kuan sa una ka nang nakuan man ko sa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matres niya, muna akong gitake for one way, kaluhi sa Ginoo. Pagpotro na ako gato sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gripsen Gonzales, sir. 33, San Fernando.

0: mundo.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nans.
0: Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: salamat ka ni mo, Abby. Sa imo pagpadangat ni mo sa tampo ni atong tulumanon sa Sensory Ate Arlene. You know, like na kong story ni Abby. Pero ang din ako like, talawan si Carlos. Iyang gisayang ang kahigayunan nga love unta siya ni Abby. Siyempre, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Juno sa tanan na itong mga suking tigpaminaw.
0: And of course, ang ito URP Professor Cap Junjun de Asis.
2: Yes, maswerte ka adlaw DJ Nova at Ate Arlene.
0: Okay, kini problema mong god ni Abby? Magkaingon ka nga, mura mag, kada pa ito, mura siya nangitag 5 centavos sa dagat.
1: Hmm.
0: Eh, nilakaw si Carlos nga murag intention na gid niya. Gani, a night before siya nilakaw, gihag niya taman, murag yung gihunauna sa mga katapusan na lang ni nakuning magakos, nakatulog pa siya sa bukto. I mean, plano na gito ni Carlos nga mulakaw na siya para dili magubot ang kinabuhi ni Abby. Yung ana niya ka-love si Abby.
1: True.
0: Pero wa siya kabalo nga doon na sila nagbunga ilahang love unta pastilan. Anyways, ikaw, did you know? Eh,
1: Yes.
0: Ikaw ako pangutan.
1: Kung ako si Abby, ma'am, di na akong magpaabot.
0: No?
1: Kaysa sama sa iyang giingon, no, kanang lisod pangitao ng tao nga dili gusto makitaan.
0: Yes.
1: So, muna na siyang iyahang kuan mga mag-move on na lang siya, no, at imano na lang yung ikaw.
0: Muna siya nabalo pagbalik.
1: Yes, sakit kayo na sa the heart ko, no, kanang, kanang makapangutan na tamang ba nga, kanang mag-matter right, gidi ay ang status.
0: Sometimes.
1: No?
0: Kaya kanabit ang pakaulawan niya, lalaki, beno batanon yes. Pag siya mura pag feeling niya nga kanang nangwarta lang siya feeling yes. Niya nga gipakaon lang siya
1: pero dili niya kaya ang oh. Discrimination sa mga yes. Tao sa palibot labi na sa pamilya ni Abby mm. Though valid yun ma'am nga may makuan siya may insulto siya kasi syempre siya bilang lalaki
0: yes.
1: Yeah, bata siya murag maingnan gid siya nga murag gihigugmalan niya si Abby para sa kwarta mm. But dili man sa tanang panahon ingana ang case no
0: yes.
1: At the same time murag pag sakripisyo ang iyang gibuhat para kang mm. Abby nga para di na lang magubot ang kinabuhi ni Abby mm. Nga yan na lang kuan yan na lang yung gi-let go si yes. Abby which is sakit kayo pamalandungon kay tinuod unta ang pagigugma nila sa usag-usa.
0: Nabuntis ra bagit
1: siya. Yes, nabuntis pagit siya. It's just that ang ilahag yung circumstance, marabag langit ka lupa ako.
0: Ay,
1: ana ang peg.
0: The world, ana oh,
1: so kuan kayo lahi ilahang kalibutan.
0: Yes.
1: Which is sa pag-goal no kay usay imbis makita bitaw nato ang tao nga tinuod unta
0: nga nagugma. Yes.
1: But because sa kana mga circumstances ba, na yung mga ingani nga situation nga dili gid sila magda yun. So,
0: tinuod.
1: Aray ko.
0: Diba?
1: Sige, Chaba, talaga. Sa ako pang gingon si Abby, miskan to dun sa ingana ba, miskan to dun sa kasakit, on sa kakuan, wala siya ila, wala siya choice. Pero
0: hinaot nga, nakapaminaw ka ron si Carlos.
1: Yes, mura na ito ang kung ano pang hinaot nga.
0: Nakapaminaw siya, and masairan niya nga buntis din si Abby, wabalik
1: basin,
0: siya.
1: Oh, basin. Pero kung ako si Abby, dili na lang siya maghulat or dili na lang siya maglaom. Maragyan na lang ito doon na on nga, bas nga, nabalo yun siya. Ana na lang yun pagdawat. Pero, di na ito i-close ang ato ang doors. Nga, basin di ito si Carlos okay na, kung marag salida ba nga, nihawa niya, naninkahamot siyang kagalingon nga, mahimong
0: pero,
1: dato and all.
0: Yeah, tao, no? Pero, nakainabantayan. Basta may ito, what lang ka kapa? Kanang, kung ba? Kanang nakainabantayan, once gani nga ang lalaki, may dating, may naabot sa kinabuhi, kanang ibagay na sa imo niya.
1: Yes.
0: Dili ba na siya guarantee nga makasinabot
1: yes.
0: Mo? O sa'yo, ang clash, di harapay na may tabo sa puras mga alpha.
1: Tinood.
0: Diba?
1: Mutuod ko, anak, ma'am. Kanang, dili, garantisado nga maplaster ka or magmalipayin ka kung ang lalaki is kanang stable ka-level, or kanang ka-level ni mo.
0: Yes.
1: Ano, no, kay, why siguro yun nga kung sa batasan mo bawi iba. Kung maayo yung estado, ang batasan mo na mao. Napi iba niya, maayo ang batasan. Just that, dili pa maayo lang estado. So, sakit.
0: Actually,
1: sakit
0: siya, sa tinood lang, nagamit ko nga, kapangit, anani, ay, ano ka naman. No, dili man na si itsura.
1: Yes.
0: Kung yun sa kapagmahal, yun sa kapagpangga, muna siya sikreto nga, dili may bawaan sa uban ba.
1: That's why nga dili kita dapat mang judge
0: yes.
1: No sa mga gakapili sa uban nga. Usahay mama mabalandong to bang ano ka naman ihang giuyab
0: mga babae labi na babae gwapa ang lalaki pangit amay mo diskarte ang lalaki pero pangit ang babae gwapo ang lalaki gilumay na
1: murag nature gina sa tao ba no.
0: O sige natin na pati yung gasikan sikat na nga itong retired playboy Cap Junjun de Asis.
2: Yes, ate. Para na ako, Abi. Dapat ulatod yun, di po? Kay...
0: Isa po siya kabaw nga.
1: Oo naman, di naman interesado si Kuan.
0: Oo, di naman interesado. Sakripisyo.
2: Dili man nagpasabot yung naglakaw na si Carlos. Dili na interesado kong Abi. Lalaki bang God? May garbo ba?
1: Mm-hmm.
2: Sayunan ka ng mura-murahon ka, na, kapito ko. Nagpasabot ya.
0: Dino ba na valid ba gid na reason no?
2: Dili ba dai pwede nga mag atras lang gamay kog buylo?
0: Aha.
2: Ingana na dai mo mga girls.
0: Pero
2: gamay nga kwa mo
1: sulod dili man paabuton pa niya kay again ka no ni murag decidido naman si Carlos good nga mawa gid siya sa kinabuhi niya.
0: Kay wa man gid siya na langhid og tawo.
1: Wa gid na langhid.
2: Dili ba dai pwede nga nagkuha nag buylo si Carlos?
0: Kung nag-iunana yung plan, yan nag-iingan nga.
1: Gisabot ang taniya daan.
0: Bumalik ko.
1: Bumalik na ko. Pwede
2: nga isukod lang ni Carlos kung sakit sa ka love ni
1: Abby. Ay, wala na di angay sukdon kap kay wala angay sukdon kay ginagi paglaban di agit siya ni Abby.
2: Dili ba pwede nga gipanilagan lang ni Carlos nga paghawa niya kung unsaon ni Abby pag-address ang iyang pamilya. Ipakita sa Abby.
1: Di, wala yung nakula si Abby.
2: Ipakita sa tanan ni mong... Pwede ipakita kang Carlos.
0: Basing magpo.
2: Ayos, nagpadali-dali. Kay kamo mga girls, magod, grabe. Sus, pastila, di na kumistorya yun.
0: Dili, oy.
2: Gabay nga kwa, may ingon na rin, magitaglain.
0: Di si Abby. Uli. Wala siya. Wala rason si Carlos nga mulakaw. Kay yes. Okay man sila.
2: True. Kasi may rason ka na mura-murahan kasi yung pamilya.
0: Pero okay
1: no,
0: sila.
1: Lagi. Kung nari siya intention nga mabalik, nalang yun ta siya taro nga. Correct. Kadyot lang hamo, atras ako, mabuyulos ako.
2: Wala mo ka ba no, sa ibatik na sakit ni
1: so si Abby lugar, wala na sakitan. Samot pa si Abby na sakitan kay buros siya, niya nabiyaan siya.
0: Oh, correct.
1: Masamot si Abby na sakitan.
2: Diloy!
1: Kung nasakitan sakit. Kung nasakitan sakit si Carlos masakit
2: nga, kanang ingnon ka nga kapit tuko.
1: Pero imagine ni mo kap dapat sa relasyon kamong duha ang importante. Dili dapat mamaminaw sa mga laing tao. Pero si Carlos ni give up si Carlos wala niya gipaglaban apil. Kung gipaglaban siya ni Abby dapat gipaglaban po siya ni Carlos.
0: Correct.
1: Pero si Carlos nahuyang gid siya ni atras siya di siya kasukol. Dili niya kaya ang discrimination sa ubang tao.
2: Yes.
1: So sa may point nga mo paabot pa si Abby sa iya nga di siya kaya ipaglaban.
2: Naana ta diya ni atras gamay si Carlos kay tao raman nasakitan. Pero to the point nga moingon ka Abby nga mangita na rin kaglain moingon na kagadi na ka magpaabot ayaw siya siguro padali-dali ipakita sa kung unsaon ni mo pag-fight ang love ni mo kag Carlos.
0: Pero unsa pag-fight sa taong wala?
1: Yes. Unsa niya pa? Kapulay pulos niya ang pag-fight kung siya lang isa.
0: Yes.
2: Basi ko malay na to. Basi ka panilaglag pa sa palibot si Carlos. Basi ka pa hulat-hulat na ito ka pangitaon. Pa, kuwan-kuwan. Makikisakitan ba yung taong?
0: Actually, wala siya choice. Kinala siya may talayang driver.
1: Yes.
0: Kay, di ba?
1: Di feel po na ko yun. Si Carlos.
2: Siyempre, makita kang driver pero dili ng lover.
1: Si Carlos.
3: This is Amapolo.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Malaki na ang panlagi magsigar gisikot love. Wala sila konsang love.
2: Hoy! Lahi gud ang gugmanga
1: tinuot. Love is patience, sabi. Dapat magpasensya ang kinanglan.
2: Love
1: is understanding. Sabton.
2: Hindi mo good cap kayo. Magsige lang siyang paabot
1: cap. Love is pinpol.
2: Wala siya kabalo. Huwag mabalik pa ba? So, mas maayo, mas makabuti mong sa iha nga di siya magpaabot. But it doesn't mean nga iyang i-close iyang doors for Carlos. Di lang siya magpaabot. Di siya mag-expect nga mabalik pa. Mag-move forward siya sa iyang kinabuhi. Uban iyang yang anak, anara. Dili kay kung magsimang kagpaabot, matanggong manggod ka.
3: Di ka ka-move on.
2: Yes, matanggong ka. Di same time, murag, basin mo pa hinungdan nga si Abby, di, kanang di na makauswag siya ang kinabuhi ba? Actually, katong siya paabot.
3: Kini ang pinakakuantaro kay mga anak siya nga siya reisa na siya
2: diba?
3: Negosyo.
2: Sakit kayo.
3: Wala siya, di ba siya masugo? Wala siya,
2: yes.
3: Unless kaya mga anak pwede na. Pero,
1: di malay manggod na to. Basi, daragipagita si Carlos nga makita niya nga worth sa iyang pagbalik ba?
3: Kay nangita siya kanang
1: rason ba ka kanang
3: do na siya kapakita actually dili na ni
1: dili kanang lalaki man gud siya gi wala na sa pamilya nga kwarta ra ang gi tumong s'yempre ang lalaki nagpalayo sige kung ang ana magpalayo pero gukdon na nimo sa abi ikaw na gid mismo mangita niya wala na ni rason.
2: Si Carlos ang nagpapildi, no? Nagpapildi siya sa mga istorya sa ibang tao. Dapat nagturo siya naminaw kang Abby.
1: Dili, yes. Kay palibot ba ni Abby, pamilya tanan niya.
3: Pero,
1: masabtan po nato si Carlos. Masabtan po nato si Carlos. Kay pamilya tanan ba ni Abby ang palibot?
3: Mao lagi, ang pinaka-beson taad to, wasa siya magdali-dali.
2: Kay istorya sa unta sila, di ba?
1: Malay nato, niawa na si Carlos para gusto niya tagaag panahon si Abby na timanon ang iyang pamilya. Tagaari ang panahon si Abby nga wala sa tapad ni Abby nga iya sang i-address
2: ang iyang pamilya. Pero ano, mubiya manggigaway pa ng head?
1: Of course, mubiya ko kay para baka decide si Abby. Mabansay-bansay ni Abby kung ahagin ang pinakabugat sa tanan. Karon kung makita ni mo Abby nga mas bugat yun ay si Carlos at imanasan na imong pamilya nga maplastar ni mo nga pagbalik ni Carlos wala na
3: wala na dagang istorya.
2: Pero wala siya kabalo gani umubalik pa. May datog ni Sad nagpasalig. Walay pasalig nga giingon si Carlos. So, ano magpaabot man siya?
1: Wala namang ginang lalaki yun.
2: Dili, kaya ang tinod nga lalaki kap mo istorya gina kap. Yes. Mo istorya gina nga hulati ko, mang buylor ako, paabot ako, balik rako. Dili kay mo kalitra mo. Malay style sa mga lalaki ko. Mamiya. Mamiya sa ere.
3: Dili gani masaligan ang kuhan. Di gani masaligan ka na mo saad. Di mo balik rako.
2: Diba?
3: Nagtaga na ganyan mo balik ka na pagkahang wag yun isaad.
2: Wag yun isaad.
3: Yes. So,
1: basta ako, Abi, ang ako tambag ni mo hulati lang yun. Balik lang yun na. Kaya makadugog to si Kulokoy karon.
3: Mabalik lagi ito.
1: Ngaano man kung wala ka na ng head po, do? Nga, simple naman ito kayo mong problema.
2: Pero basta, actually, valid yun ang kuha ni Carlos, no? Yeah. Dili lalim. Sakit dili biya yun lalim nga ma-discriminate ka nga. Wala kay laing intention ko. Digi, gugma lang ni mo. Genuinely ang tao, pero lahi ang pananaw sa uban.
3: Yes.
2: Ay, nako.
3: Okay. Hulaton ba ni Abby? Or move on na lang siya? Standby, balita man lamang sa Pikas Lawak.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
6: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hiyan nga, dahi, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya mga kaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
7: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami

0: Arlene Ion for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
2: Kaluoy sa Ginoo, nagamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tubungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Dr. John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Bueno, baligtapan syempre ato sa timbayaw ng ato mga Facebook and YouTube viewers from Ning Lim Katson. Shout out diri sa P Porok 26B Sitio Mayrin Riverside Maa Davao City. Ate Arlene, God bless you.
5: From Herfe Marquez Chavez Albacete, maayong hapon Ate Arlene. Isa ko sa inyong suki nga tigpaminawan sa sincerely Ate Arlene. Idol gyud ka Ate avid fan nga taga Kasisang Malaybalay.
4: Thank you. Maayong hapon Ate Arlene watching from Barangay San Roque, Talisay City from Jonas Villarin.
5: Good PM Ate Arlene Rebecca Sangade Domingo ni watching from Lagumit Malita Davao Occidental.
4: Hi to Quen Z Dakay watching from Suba Pasel Cebu City.
5: Shout out to Ate Arlene from Gubac Clarin Misamis Occidental. Always ko naminaw from Luz Macaraig. Salamat Ate Arlene.
4: Ate R, permit ko magdala og earphones sa jeep para makapaminaw nimo while nagbiyahe from Route Almonte of Tagum City.
5: From Ermeline de los Santos Kering Tomas, good afternoon Ate Arlene watching from Sultan Kudarat Municipality of Calamansig Barangay Sangay. Jean Agina Abangan good kojod imong programa for me, Ate Arlene. God bless po.
4: Ate Arlene, makapamalandong gigo kada sulat nga imong basahon. Daghan kayo kog makatunan sa mga kasinatian sa bang tao o makarealize po ko nga naagid tetag sa tag sa kapagsulay sa kinabuhi from Benji R. Almonicar of Bayugan City.
5: Sa una, magtampok mi sa balay kay oras na sa inyong programa. Hangtod karon maog gihapon from Nene of Bukidnon.
4: Watching from Taiwan, bisan kapoy trabaho, mugahing gigo kog oras mutanaw sa inyong programa from Josephine Dominante.
5: Kap June, ikaw giyod ang rason nga di ko makatulog sa udto. Imbis magpahulay ko, nagkatawa na lang ko hangtod mawala akong dukha from Angelo Mercado.
4: Kap June, ikaw gid ang tambal sa kong stress. Kada mo tingog na gani ka, dili gid malikayan nga makakatawa ko bisag unsa pakabugat akong adlaw from Rhea Sigador.
5: Hi to Marilyn Q. Perolio Sartagoda from Barangay Sandayao, Gihulngan City.
4: Ate Arlene, makahinom-num ko sa akong mga mama. Basta madungan ako imong tingog, ikaw gid permi ginapaminaw niya. Sa una, from Evelyn P. Maningo of Agusan del Sur.
5: Dili ilang linggaw inyong programa, daghan pud kaayong life lessons nga makatabang sa adlaw-adlaw from Paulo Rivera of Daan Bantayan, Cebu.
4: Watching from Alcobar, Saudi Arabia, nindot kayo nga naamo online. Dali ra kayo makita ang replay para sa mga OFW from Helen M. Pabustan. Ayan, okay DJ Nobs. Imong final nga tambag para kang Abi.
5: Abi, para nako di nagini mo siya angay nga hulaton. Nga nabi tong wala kay expectation na lang. Kay para
4: di ka masakitan.
5: Di ka masakitan at the same time dili ka dili mapabugat sa imong kaugalingon ba. Kay lisod kay nang mag-atang ka sa tao nga wa ka kabalo kumubalik pabagyod. So ayaw na atangi ang tao. Ang ako alang ana is mag-focus ka sa imong anak, focus sa imong negosyo, diha na lang mag-move forward kanang og kana bitong ug mubalik sa maayo ug dili maayo ana na lang ba do sakit kayo lisod kay ni dawaton at the same time lisod kayo na maka move on murag taas pag ina nga panahon nga recover nimo kay
4: yes.
5: Kaning ang
4: mga
5: isa sa yes lisod kayo nyan wata siguro liwat pa kayo sa kang Carlos ang na. Bata so samo siya di maglisod move on pero morning isa sa pinaka sakit gid nga mahitabo sa tao kana bitong mabiyaan sa ere kanang wala man lang gi panamilit sakit
4: correct.
5: Kayo gid ni
4: correct.
5: So ambot lang ngano ka gyud nga pwede ra gyud unta to nga masabtan siguro gyud guro ni Abi nga kung nananghid lang si Carlos no kay masabtan man nato valid man ang kasakit or ang rason ni Carlos nga nasakitan siya sa mga istorya valid man na pero kung higugma bitaw siya if iya lang yung gihunahon na si Abi
6: okay siguro na masakit siguro tong barangiran di ka nga nanako ilain
5: aka na kunay lain pero kani mo kunay lang sitwasyon kada
6: mo biya ra galit nga wala istorya, mas ba, arang-arang maragaan-gaan pa siguro sa dugana.
5: Lisod kayo kapoy kay, nag-expect good si Abi nga ipaglaban po siya ni Carlos.
6: Sang-sang libiya si Carlos niingon niya, niawa na ko, kay nagbalik na mi sa mong akong classmate ko niya to.
5: Pero wala man na inga na
6: masakit rason. Masakit na siya siguro. Pagka din gihimo ni Carlos, niawa ra, nya walay minsay nga gibilin, at least napay pabuton.
5: Masakit uy kay wala gid siya kuan kay nag-expect si Abby nga ipaglaban pud siya ni kuan kay imagine si Abby willing niya kontrahon ang tanan para kang Carlos. Murag nag-expect si Abby nga ingana pununta si Carlos sa iya habat. Unsaon ta man napildi man si Carlos. So sakit ang gibuhat ni Carlos. So
4: di, kay di ba na in love si Abby sa iya kay
5: maayo siya. Maayo siya. Siyang tao.
4: Yatiman siya. Ma-feel ni Carlos na love siya. So, naging reason ng tanga na in love siya kang Carlos.
5: Yes.
4: Ang problema lang.
5: Genuine yun doon ka.
4: Na in love lang siya pag human.
5: Biyaan na yun.
6: Sweet lover ka rin, driver, no?
5: Mag-ini siya confirmation.
4: Mag-ini siya confirmation, di ba?
5: Yes, nga. Basta driver, sweet lover.
6: Sa mga driver nga, sige, pangayo kang Makoy o Migaman. Huh? Mao dai ang rason nga gabigaman ni always ang mga driver. Kay sweet lover.
5: Ay, nako. So again, no, para nako, di nagit siya. Dili na lang yung hulaton or di na siya mag-expect ba? Wala siya expectation dapat. Kay aron kanang makapadayon gyapon siya siyang kinabuhi. Kay kung the more nga maghatag tag expectation nga sa tawo, the more ta nga murag ma-way down or kanito maglisod ta og move forward.
4: Yes.
5: So mura na siyang importante man gud karon abi i-focus kasi imong anak sa mong negosyo, no, iampo na lang na si Carlos nga unta, no, kung asa man siya ni Adturon, it's either makapamalandong siya nga mubalik siya sa imuha or makapamalandong siya nga maningkamot siya sa iyang kaugalingon para dili na siya tamayon sa ubang tao puhon.
4: Yeah.
5: Sa kanunay kinangin yung DJ Nova the Body Test, ang Marinang Bayan.
4: And of course, ito retired playboy.
6: Yes,
4: Captain Jun Diasis.
6: Keep your door always open.
4: Uh-huh. Keep your door open.
6: Kaya nga naman, na-prove naman gini mo kung sa ka-love ni Carlos.
4: No close, ha? No closing the door. Closing the door.
6: Na-prove na ni Carlos kung sa ka-love niya. Ikadua, para maghat yun pagbalik si Carlos, kibata pa ba yan to? Dapat ikaw gini mo guide sa iya.
5: Mm-hmm.
6: No, siyempre, i-mature ka kontra kang Carlos. Siguro, kay driver...
4: Mature man siya.
6: Mature siya, si Abby, kontra kang Carlos.
5: Mm.
6: Siguro, para mubalik yun na si Carlos, una, sakto na yung gihimo, gipadangat sa amuah, para madunggan ni Carlos. Ma-feel ni Carlos na, uy, nadawag yung anak, no? Ikadua, it's time siguro nga palitan mo sa gwapo nga sakinan. Paliti sa bago nga sakinan. Ipanawagan na yun sa kahanginan nga Carlos na ang susi. Dili ni magamit o dili ka mo abot kay driver.
5: Samot siya ma-discriminate sa pamilya.
6: Ipa-feel ka Carlos nga bisag magkinoon sa love, gini mo siya. Ipanawagan na to nga Carlos na nakay sakinan, bago, balik na dire, palangga. Carlos, kikinahanglad ta ka. Kining balay, ato na
4: ingat. Dili na siya gugma.
5: Yes. Driver. Kung imuha nang hatagan o something para mobalik sa imo, dili na siya gugma. Imo na nang gisuhulan.
6: Gano'ng ginasupak mo ninyo akong advice?
4: Abi. Ato, dili
6: gito. Nako, kapamuyo ko kang Abi. Dili niya, isarado ang iyang pultahan para kang Carlos. Usahong karo pag-desisyon ni Abi. Ako muna na akong advice sa iya. Kung saan pa ba Abi? Para mabalik si Carlos ang kinabuhi. Kadaluhi, may kuwari ka kami kay Boros. Kamu gusto ninyo kalimtan, hindi na mabalik.
4: Kaya na ba yung pagi? Papalitan mo sa kena ni Announce dahil na nang yabi.
5: Pura magbata, tagadulaan.
6: O niya, dili na ginibalikan niya kasi mga mana ng bata.
4: Magani.
6: Kamu wakit mo yung concern ka ngabi. Ako, kapangita na kong paagi yun kung saan mabalik si Carlos. Ya, kabong doon noon, isuda ni mga babae at tukuban. Ako kay pro Abi gid ba ako? Kapalit kamot ko Abi ha nga.
4: Ang tata pa ikaw ang pro Abi ani karon.
6: Nasabtan ta gid ka Abi imong sitwasyon nga kinahanglan ni kagkaabag sa kinabuhi karon. Na buros pa ka kuan in love kayo ka. Galing ikutrahan sa ibang pamilya, na insulto lang ang tao, gisakitan, nagpalayo gamay, nagdistansya lang to gamay. Nagulat lang, pitik, ang kuan-kuan gamay ba? Bata pa ba yato yung mong kuan? Nya, kinindua noon, sige. Ikaw naging magpansay-pansay, Abi. Basta, maura gina akong ikaingon, kung dili naging mabalik si Carlos, naara, tawagin ako. Na si Kuya, kuan dire, Jibar. Kana imong sakinan kita drive na. Sa gihapon kini si Kuya Kap moingon dili ko gwapo dili pud ko pangit. Pero isa lang ako masiguro. Mapagmahal ako.
7: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. ni si Doc John Paul de Asis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
2: Nans og you in the Paris kay akong papa da gamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi taga gabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi say alibio. Kuan gyud sa providentisted gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, purok 11A bagong taas.
7: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
4: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
8: So katong nakainom ko sa Remind Capsule, ni, normal na dito na ako ang una-una. Dili na ako daling malimot o muna. Daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Jordan City, Negros Oriental.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
9: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
7: Kini si Doc John Paul de Asis. For Healthy, Happy Living Nuns.
4: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Thomas de Genova and Cap Jun. Thank you, Abby. Sa imo papadangat imo swatan pa ni atong tulumanon sa sensory Ate Early. Sakit ang gibuhat ni Carlos kay wa niya nakayanan ang mga pagsulay sa inyong relasyon. Ug mo na pinakalisod ba nga gipaglaban nimo isa ka tawo pero siya mismo ang milikay. Wa na tay mahimo ana. Ang iman lang buhaton karon, focus na lang ka sa imong kaugalingon at ima na imong kaugalingon kay buntis ka. Focus sa imong negosyo, ayaw pagpadala sa problema. Focus sa imong mga anak. Walay lang makasave ni mo kundi li imong kaugalingon. Walay lang tao nga makasave ni mo gawas sa imong kaugalingon. Sakit, pero kinahanglan ni mong mapadayon. Dili pwedeng matapos imong kalibutan kay wa na siya si Carlos sa imong kinabuhi. Okay lang na naging ka mo. Okay lang nga for the meantime nakabaton kag tao nga susama kaniya nga nagmalipayon ka pero temporary lang. Na yung mga higayon. Ngay allow sa labaw makagagahong mahitabo na. Para imo ma-realize nga doon na pa'y mas labaw nga gahulat pa nimo sa unahan. Basin dili gid si Carlos ang para sa imo. Doon ay mas gitagana ang labaw makagagahong para kanimo, Abby. Thank you so much sa imo papadangat imo sa watampo ng aton tulumanon. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Bonus standby karon taod-taod. Alas sa itong Health Education Program with Dr. John Paul de Asis. Most sunod galayon ang Balong the Great. Kini sa Ate Arlene. Ayon, mga salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc John Paul de Asis. Nagaproblema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
3: Isa akong tagagamit sa inyong tambang cervical o dakod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulmol ang akong puson. Tungod sa cervical o akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emeray mo
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyo.

0: walay insomnia, non-scorn coffee.
1: Nang dili magunti ko kabawas, kag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa non-scorn coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang mauputi na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diya ang sambul-sambul o uptime na yun iyang panglantaw. O epektibo din kayo nga produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: Siyempre, alas sa itong Health Education Program ng Adlang Huwebes. Of course, with Doc Jan Paul the Assist. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa ito ang Non-Health Education Program.
0: O siyempre, alas sa inyong mga pangutan, ha? Text sa itong 0917-159-5812. Doc Jan, na ako'y HEPA, pwede ba ko mo-take og NANS capsule? Bibing ni Ando of Pagadian. HEPA, Doc. Usa man ni HEPA B? Usa ang klase nga HEPA?
1: Okay, mga kanans, no? Sa medical term, mga kanans, when that time na musulti kitag HEPA, pasabutan ang mga kanans, liver.
0: Uh-huh.
1: Okay?
0: Pero kanang itawag lag HEPA A, Doc? Liver, gapo na?
1: Pag muingon tag hepatitis A.
0: Uh-huh.
1: Yun. So kung muingon tag hepatitis A, nagubag ang iyang liver.
0: Okay.
1: Ang type sa virus is A.
0: Okay.
1: So amo na sige tawag na HEPA A, HEPA B or HEPA C.
0: Unsa man po nang HEPA B?
1: So another strain na po na siya sa virus.
0: Uh-huh.
1: Mga kanans, na mas isog siya kumpara sa HEPA A. Yung HEPA A mga kanans, no, makuha na to kadalasan sa mga contaminated na mga pagkaon.
0: Ang HEPA A.
1: Yes.
0: Ang HEPA B,
1: ang
0: mas
1: HEPA B,
0: kuyaw siya.
1: Mas kuyaw siya kay tungod nakuha gid nato sa tao na nay HEPA B pinaagi sa iyang dugo o kumbaga sa iyang mga secretion, mga kanans.
0: Ayan.
1: Mao kini mga kanans no na nakita immunization para sa HEPA B, mga kanans, kay mas delikado mangod ang HEPA B kumpara sa HEPA A. Din ang yes, delikado gyapon ang HEPA A pero dali lamang siya na i-manage, mga kanans. So unsa ba ang ato ang angay pagabuhaton? Pataaso na atong resistensya kay tungod virus mangod na siya, di ba?
0: Mm.
1: Kagaw ka na siya. So ang kagaw nidagan sa imuang lawas, wala niya na kaya, mao na siya nagkaroon ka ng hepatitis A or hepatitis B.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung mapataas na to ang ato ang immune system, bisan ma-acquired pa nato na siya, makasulod sa atong lawas yung hepatitis A or hepatitis B, ang ato ang lawas kaya niya i-handle, kaya niya depensahan. Kaya tungod na akitay antigen laban sa mga hepatitis A or hepatitis B, kaya tungod na immunize kita.
0: Uh-huh.
1: So ang pag-inom nato sa mga vitamins o maayong nutrition, mga kanans, makadugang para i-boost ang atong immune system para mas mudagan pang atong antigen. So when that time na makasulod ang virus, dili siya basta-basta maka-epekto sa ato ang lawas. So kung kini makanan to na alerto ang ato ang lawas, kinahanglan na atong lawas mamintin na naay blood purifier panglimpyo sa ato ang dugo. So nindot kayo i-combine ang Nanserba capsule ug UID at 3 times a day ang pag-inom para sigurado na limpyo ang ato ang dugo. Kay kung limpyo ang atong dugo, walay virus ang makasurvive sa limpyo na environment, mga kanans.
0: Okay.
1: So,

0: Lemon Lancer Capsule o UAID 1 capsule 3 times a day. Then vitamin C with tawa-tawa. Kung ikaw anaanay mga hepatitis A or hepatitis B, I recommend sa vitamin C with tawa-tawa 2 capsule ang imuhang pag-aimnon. Kaya para mas mutaas yung antigen sa sulod sa ato ang panglawas mga kanan. So, 2 capsule every morning ang pag-inom.
1: At early ng Doc Jan, pwede ba magkuha o kidney para i-transplant sa akong iksuon nga gidialysis? Dili ba ko madaot hinoon? Giovanni of San Fernando. I-check mo na kung mufit ba o compatible ba.
0: Okay mga kanans, no, ang pangunta na ba, pag matanggalan ba ka sa imuang kidney, makasurvive pa ba ang isa ka tao? Yes, makasurvive pa nga mga kanans.
1: Ang uban, no? Ganigimo na nilang negosyo, Doc, no?
0: Ibaligyan nila yung isa
1: ka kidney.
0: So, pwede ra kaayo mga kanans, no, kung kinahanglan nun. Lalo na kung pariente na ito mga kanans or duol sa ato ang kasing-kasing. And then, dili man po na siya ingon bitaw mga kanans, no, ingon bitaw na nang inahanglan o kidney, din idiritso idonate ni mo ang imuang kidney. So, naay mga laboratory pa, naay pa mga examination para i-check kung compatible ba mo or dili. So, mostly, yung compatible, yung mga kamag-anak. Mas dali ang kumbaga yung compatibility sa ilang kidney mga kanans. So, maunang uban, sa ilang kamag-anak po sila nagkakuha kay tungod yung ilang genes mas halos magkapari-pariya mga kanans. Unsa dai may tabo, Doc, kung kumbaga dili compatible yung kidney sa matag isa, kung ipugos mang yun mo ang imuang kidney, kung dili mo compatible, masayang lang ang imuang kidney. I-reject lamang na siya sa lawas sa imuang gitagaan mga kanans.
1: Yes.
0: Kaya ang iyang lawas, kumbaga naasay kaugalingon niyang antigen. So ang iyang lawas naasay kaugalingon na kumbaga na siya standard ba na dapat na kini na mga genes, inaani na genes ang anaalang sa ako ang palibot. So kung ang magdugang kag other organ and din lahi na genes mga kanans, makonsider niya ato na foreign body. So kay tungod makonsider niya foreign body, there's a possibility na mawala gyapon si Sylvie. Kung baga patyun niya ang imuhang organ gihapon. So muna mga kanans, no, na ginasusi pag-ayo, gina-examine pag-ayo kung 99% ba na compatible ang inyong kidney mga kanans. O ang uban ganin mga kanans, no, na after mga pila ka days, weeks or months or a year mga kanans, gina still tagaan pagyapon sila og mga tambal na mga immunosuppressant. Kay ginakumbaga ang ilang immune system ginapunggan pa na dili siya mahimong alerto mga kanans, ma-agresibo, kay there is a possibility na bisan compatible mo ato, pwede after 6 months, after a year, pwede i-reject yagyapon sa imuhang panglawas. Muna siya na under monitoring pagyapon siya mga kanans. So balikon ko, pwede kaayong mabuhi ang isa ka tao na bahalag isa lang ang iyahang kidney. Pero mauna mga kanans, no, kung isa na lamang ang imuhang kidney mga kanans, so please be careful sa imuhang lifestyle o sa imuhang pagkaon. Kay take note, isa na lamang imong kidney, ang imong isa kabuk na kidney, siya na lang ang nagalimpyo sa tibuok ni mong lawas. Tanan ni mong ipangkaon, tanan ni mong ipanginom, siya ang nagalimpyo. Kung madaot pa na imong isa ka kidney, unsa na lang ang imong pagabuhaton sa imong lawas. So kumbaga, be careful ng yun ka mga kanans. So unsa, Doc, ang ato ang mga angay pagabuhaton? Kaya gidonate naman ako akong isa ka kidney. Kaya para maproteksyonan ang ako ang kidney, I recommend to take UAID Herbal Capsule. Take ka sa mga vitamins, mga herbal na makatabang sa imuhang kidney. Kumbaga, siya yun ang maka-enhance ba para dili magluya-luya ang imuhang kidney. Dapat na kay vitamins para yun sa imuhang kidney. So I recommend to take UAID Herbal Capsule, 1 capsule 3 times a day. Then Nance Herbal Capsule, 1 capsule 3 times a day. Kinahanglan may alalay na yun imong lawas. Kinahanglan in terms sa iyang paglimpyo, kaya niya. Then dili bugat para sa iya mga kanans.
1: Okay. At early ng Doc Jan, ako di ay si Joy. Akong concern kay si Mama, stay kay iyang dugo. Munay gahi sa iyang kilid, sa iyang tiyan. Dili man daw sakit, gahi lang yun. Taas iyang white blood cells. Kuwaan siya 10 kabag sa iyang dugo, pero isa kasi man na isa na kabag. 10 weeks siya kuhaan, pero mahadlok akong mama basin dili niya makaya. Pwede na ba ang inyong Nance Herbal Capsule imnon para sa iyang dugo para dili mo steki o para mag back to normal iyang dugo? Salamat, Ate Arlene and Doc Jan.
0: Okay mga kanans, no, ang nag-regulate mangod sa ato ang dugo mga kanans, no, sa ato ang white blood cell, sa ato ang red blood cell o sa atong blood component para dili siya mahimong steki. Of course, ang number one is kidney.

0: Siya yun ang nag-regulate ang mga kanas.
1: Mayon ta daw kumaabot ta tonos lag medical mission kita mismo. Daghan na kay tag mga cases na mga kidney gid ang problema nga natabangan. O nga mga kriya nga tagas kayo nga nababa gyud. So lami gyud ang tao nga ato gid silang mga personal doc no.
0: Yep, Ate Arlene no. Ano ni kaduwa mga kanas no ang iyahang liver o ang iyahang spleen. O kini ang mga medyo bantayanan. So naay mga problema sa ilang dugo. So halimbawa grabe kalapot yun no tong sa iyahang white blood cell taas kayo siya mga kanans. So there's a possibility na naay problema either sa iyahang liver, sa iyahang spleen or sa iyahang kidney mga kanans. Kaya maumagod na sila ng mga organ ang nag-regulate o sila po ng mga organ ang nag-monitor o sila po ng mga organ ang nag-limpyo kung kinsa ang kinahanglan ipagawas o kinsa kinahanglan dungangan. Kumbaga sila yun ang ga-check permanente mga kanans ba. Sa imong mama, I recommend to take UAID Herba Capsule. One capsule, 3 times a day ang pag-inom. Then Nans, 1 capsule, 3 times a day mga kanans. Then as much as possible mga kanans, no? Iwas ka sa mga pagkaon na makapadugang ug lapot ug sticky sa ato ang dugo. Number one, yung mga fatty foods, dairy products, yung mga cheese, mayonnaise. Then of course, yung mga taas ug uric acid. So sama sa mga laman loob, ulo sa isda, gagmay na isda. Inamos, baguong ug mga parat mga kanans. And then of course, water intake mga kanans. Importante kayo sa iya mga kanans, no? Water intake. As much as possible, around mga 8 to 10 glasses of water every day. Then I recommend to take mga chlorophyll mga kanans or mga green leafy vegetable juices. So balikon ko mga green leafy vegetable juices mga kanans para mas ma-improve ang quality sa iyahang dugo mga kanans. So or mga chlorophyll liquid mga kanans, nindot kaayo mga kanans. Okay? Mao ka tuno ang ako ang mga additional recommendations sa mga pasyente na anaay problema sa ilang mga blood component mga kanans.
1: Itong Health Education Program ng Adlang Huwebes, hangtod na lamang magpuhon sa mga takner sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS o UAID, ang pinaka-effective na combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NANS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. O kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga, okay ang atong panglawas.
0: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule. Kaya para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Doc.
0: Namura, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa atong lawas.
1: Okay.
0: So mo kini karon, anaana karon og dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Kaya bala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
1: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababainan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga
0: pamat,
1: anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary, ug motultol pagyod ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, at early. Then of course, mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag-adlaw labi na sa mga bakter bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
1: Ayan. O syempre, atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong ikinhanglan, gika sa estudyante, bengon kay Lolo o Lola, remind capsule. O para sa tumang kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta ng mataptan o sakit, pangpatangkad po kini siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
0: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita o coffee every morning. Pero, pangutana, ang coffee ba ni mo, anaabas siya'y benefits atong panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
1: Okay.
0: No, walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nance liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon. Mga
1: and kanans, syempre ang atong Nance eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance eye drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, Atty. Nog mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack. Atong paminawon, si Luz Tutor.
3: Karon nakasaway ko anang nans o kanang yuid, akong isawayan yun. Makakaanak ko kanang akong pag-ihi, pagtinto na yun ko. Nya, nabitay lain ng baho sa isa tumi. Nawala yun na siya. Antun nga nagkuan yun, sige kong tumar, magtinaw na yun ang akong ihi. Si Luz Tutor, taga Mahogany, Butuan City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
4: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, las 2:52.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Ania na ang makalingaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong si Mark. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw, kaninjong ka na. Welcome na sa Dris Program, Mas Kurimaw, Balong the Green. kumusta, kumusta? Okay. Magina otlan tanga na mo sa kapiskay ka kondisyon sa panlawa. Adlaw karo Huwebes bay. June 18, 2026. Paspasa ka. Atong dig mo may gala sirado na sub 1K. Wa kay pulos kon wa ko. Wa pugoy pulos kon wa ka. Vice versa. Aga pamuta sab diyan ninyo. Atong giandam ko adlaw nga. Nasayod ba mo, mga kurimaw? Nasayod ba mo? Unang ligaw-ligaw. Dito may gala sa ito ang unang lingaw-lingaw. Otso ang naguna. Pabuta may galang duha para makumplito. Magsugod ito. Dito sa ito ang pagpataguman.

Ok, pues adiós, también que andamos en el gato, se toma, pues para ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo están, mga pamuso o pamusa? Ah, karadawa, may ganap. Basta raba, way pamusa, kay minus pong pamuso. Ha? Murag, way pitik ang puso, basta way pamusa. Dari, tabi, galas, matubag. Long, tubag, simutin mo kay Kaguran sa lobi. Lito na ang Balamban. Ay, kumusta mga Balamban, Lito? Og long to bag i-ring og iro. Nanay ni diri sa Asturias. Asturias Cebu. Kumusta mga i-ring og iro ni mo diyan na ipangkagid. Wa na pangkagira na eh. Wa ba siyang pangilkil? Og good PM. Kaya ba lang ang tubag si putik mo kay Y Pulos, wagi Pulos kun ikumparar or ikumpir. Eric ng Sikatuna Street, ang Cebu City. Og lang akong tubag kamot og tiil, nanay nang Asturias Cebu, Piotr. Uwa ay pagyapon. Nang tubag ting mo kay Milcater, Lito ng Balamban Cebu. Kumusta niya Lito? Balamban. Tubag kay Toothbrush. Lito gyapon nung Lito ng Balamban. Toothbrush na kanya nung Lito? Masig mo pareha ka itong silingan sa unang nga ayar ang manutbras o na yung anak mo graduate. At tumagtig mo lang kay Orasana ng Lito ng Balamban. Kumusta mga Balamban, taga Balamban? Lang ang tubag anak kay Kandado. Oho, di kandaw sa bugo. Law akong tubag ana imuhang tigmo para okay balong tubag ana kay ayo kadaghan naglabay na qualify aga akong tubag balong ana imuhang tigmo here's short samsya here's the short summary of the affiliate script product causes kuhan siya no pa-ads mo ni mag-ads ka ipasaha man tanig advertisement na script ha mag-ads ka og manong tubag si Butik Mugay mga pagkaon Alfredo Cusi Poblasyon Tabuilan Cebu. Kumusta mga taga-poblasyon Tabuilan Cebu. Sundang nanong Lito sa Balamban. Kumusta mga taga-Balamban. Dayon tubag kuya kay Kadina. Way panganog address. Og tubag lang kay Signal og Internet Ben ng Valencia Negros Oriental. Kumusta mga taga-Valencia Negros Oriental? Paragama man yung mga paragaba man yung mga internet provider. Why mapili? Lang ang tubag kay Pagkaon gikan ni Eric Sikatuna Street Cebu City. Ayan, og ang tubag lang kay Orasan Yusini ng Buhol Pioto. Wap, agi mo. May hapon ba lang, tubag sa imutig mo sa amin o salamin kay? Kung wala ka sa tubangan sa amin, wala po'y makita nga hulagway. Niini kung wala ang sadang sa amin, di po't makita imong kagulingon. Daga salamat. Asol nilong, apuroktos dao. Dawis Buhol, oy mga taga Dawis, medyo buntag ninja. Buntag ba, oy? Medyo hapon, ay. Buntag naman yung medyo gabi. Og may hapulong ang tubag kay sa amin. Kaysa na ilabay, ha? Kaysa na ilabay, buwag ng sa amin mo rin. Og akong tubag cellphone og charger. Og gikan daw kay
Montoy, Bogo. Tubag, Alho, Long Alho, Gikan daw sa Maribuhok. Yo, Tor. Wap, agabo. Wapagyapon na ka. Asak tog tubag long. Sastri og magina sa pantahi. Dudo sa Bogo City. Kumusta man niya do? Dahil pang tubag, baog lubot. Sibulan, Negros Orient. Nga naman, pareha rin sila magkibot-kibot.

at Sinilas Jeremy at ang boss ng Lapu-Lapu City, Cebu. Kumusta mga taga Lapu-Lapu? Lawag tubag kay kasing-kasing o utok sa tao. Why pulos ang heart o why brain? Why pulos ang brain kung why heart? Ha? Gika daw kang may sa Bugo City. Ikaw may na kay brain? Na ba kay brain? Aga tubag. Sinulid og dagom. Gikan daw kang amay. Asa may buhol. Kumusta mga taga? Buhol. Direta may gala sa unang Pasiaw. Gikan daw kang undo may galas dumagiti. Magdiayong balong tikla. Kanang long. Nay. Kanang mga laki ng kwartahan ba? Dagagwarta. Nga naman day. Daghan po sila badji, no? Ako, natural. Kiti ka magkwarta. Daghan yung badji. Ikaw lang, kung pananglitan mo, daghan po di mong kwarta mo, daghan po di mong badji. Ako, mo na di meta mo, day. Nga, og mo daghan imong kwarta mo, daghan po di mong badji. Dili, ang di meta mo nga mo daghan akong kwarta. Sige, magkapangayo. Big unsang di masitabo. Ang di mo di mo daghan yung kwarta di. Hoy! Oga! Long akong tubag. Ana imuhang ding mo, nara. Ang tubag, ana balong kay. Puspuro og palito. Piyoto! Hua, pagabon! Aga, balong akong tubag, anang imong tigmo, buhok og shampoo, piyoto! Ika daw kang din may galas dumagiti. Ah, kumusta mga taga?

Pisog, Papil, Jing, sa Bohol. Usda, mataga Bohol. Wa ay pagapon. Balong akong atubag anang digmo ni mo kay Kotsa ni Kotsara o tinidor o gikan daw kang wing wing Dumagito. Kumusta mga taga Dumagiti? Og ang tubaglong anang digmo ni mo Lakig Baji o gikan daw kang Dave sa Bohol. Kumusta bang Bohol, Dave? Piotor. Uap, Agabon. Og ang akong tubag. Long anang tigmo nimo. Ang tubag anak balong sa imong tigmo, guys.

0: Ni sa ni.
1: Humay o garab. Piyo Uwa ay pagyapo. Og ang tubag ana alone. Asa imuhang tigmo. Ilong. Og iro og iring long. Kontra mo na. Sa una, grabe kita sa kontra ba? Irong og iring. Karon kay, nga naman, maglambing-lambing. Magbiso-biso na. Lumuabot ko din panahon, no? Dili gini posible ba? Nga, ang mortal nga magkaaway ng iring ang iro, mag-amigo kaya po. Lagi mag-amigo kaya po na po yung hangtod karon ba? Linakagay lahat. Tag-asking ambak ng iring. Magkita si iro ay. Oh, nag-away mo na sila. Oh, da grabe ng personal grudge na. Kanang erog iring. Okay, dito Miguel na slide pang pasiyahu. Gikan daw Miguel na gang. Joy-joy. Dumagiti. Kinis balong may galang banang tikla. Ditex. Unso man long. Grabe naman akong arthritis tics. Oh, akong tilo, di naman pilo. Tama, no? Sakit? O sakit, day. O akong kamot, di na po mapilo. Grabe, no? Kanang long. Ah, kanang imong pungango ba, patak din na o kanang arthritis B para di po mapilo. Ito man yung arthritis, hindi magkapilo. Saan ka pag... Patakot na siya.

gihapon ba? Wa pag wa ay na mapilo mo. No, no man ako niyo. Ayaw! Agong ang tubag anang imong tigmolong. Ayan. Ang tubag analong kay di mapilo. Ayaw! Ayaw! Okay, ikaduhan na itong lingaw-lingaw, may gala. Size. Numero 6. Og paabot na may gala ang usa para makomplete.

Akong tubag anang imong tigmo kay patay og lungon. Gikan daw kang Jane may galas Bohol. Kumusta man taga Bohol? Og ang akong tubag anang imong tigmo balong. Ayan. Ang tubag anak kay kamot wala og tuo. O na, may pungkol ang wala or tuo. Puslan, kaya pun. Ha? Mapuslan nun pa yun. Akong tubag lang sa imuang tigmo. Kilay og pilok. Wapag-iapon. Wapag-iapon, mga siling.

0: kalamay. Ah, kay duha man na kabagol itakob. Ogway usaan na di mahimong kalamay.
1: This is Amapola Broadcasting System.

Og long flagpole og flag. Gikan daw kang nini Bohol. Kumusta mang Bohol ni? Og padayon taw sligan, gusto ang pagpataguban. Balong tagpilang remind. Og kinsira ang kapsul. 196 ang box sa Remind Choco Mix Jr. Og ang agong tubag ot sarag dinidor gikan daw kang pool tuburan. Kumusta mang tuburan po? Ha? Mustang tuburan po? Katubod pa ba?

Up agabos. Ah, wap agapon mga saligan. Dayon tubag. Nakulong sa imong tigmo. Ligid og interior. Ano may chublis ro. Ha? Kanang magpurol ka, hindi di ka magbrief. Mga chublis. Mag-search ka, hindi ka magbrief. Chublis ka. Dangat niya. Okay, dito tayo kay last slide pang pasiyaw. Gikan daw kang bunsong sa Bohol. Kinis balo nga kurimba nga dispatcher may galas jeep. Ah, usa na lang, oh, larga na. Oh, si balo, si Henry sa may gala nga gapura kinay giapas sa kadritso lingkod. Tao-tao, daghan na kignanag ka, isa na lang, larga na. Wakantos may galas, Henry, bay. Kaniya ka naman si isa na lang, larga na. Huwag nga pumularga. Ah, isa lang ka oras, oh, larga na. O sa nalanggit ka oras. Larga na mga kurimaw. Wala. Huwag mag-isumpayag ang pinido sa ka oras naman.

bulak og bungas tanom. Yotor. Wa pagigyapon mga salingan. Awa pagigyapoy. Nakasaktog tubag. Og kumusta ng Senado? Awa na hapsay na. Ha? Hapsay ng Senado. Nilisan na to. We're under attack. Agong tubag long sa imong tigmo kay langit og yuta og gikan daw kang Kyle Cebu. Kumusta matagas Cebu? Og ang tubag ana balaw sa imo ang tigmo yuta og tubig. Kamay na may kayuta dahil sa kalibutan, no? Tubig may gala. Ha? Sa kagamay sa yuta, may gala sa kalibutan dahil tubig. Napagay mga tao hindi maligo. Mga abot pag yuta siyang liog. Pusod. Matiga ang punta. Murag 80% ba to? Pilatong ka-percent ang tubig kasi kay sa yuta may gala. Uy, napagay tao hindi maligo. Magkayuta pa yung pusod o liog.

akong atubag. Atubag sa imo ang tigmo. Panganod o gulan. Gikan daw kang kuy-kuy. Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Akong tubag. Balong sa imong tigmo. Kay, butong og lahing. Ano hon man namang dughan daw butong? Naong daw lahing. Okay, dito tayo Miguel lang sa tuwang nasa Jod Bagamong. Nasayod ba mo mga silingan? Og dunay longest day of the year. Karon may gala at it is ang shortest day of the year. Matod pa may gala sa gimong pagduon. Ang pinagkamubo ng adlaw sa tibuok tuig, mao kuno may gala ang December.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Kasi mamuhana arisgado sang loon palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule, Kaguid Capsule, nabalaan ko gitang yung epic sa akong bana nga isa ka-paralyze na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido, malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka-capsule na anagin sa epic. Kaya isang wala pa siya nakagamit ha, na nga mga product, ang iya nga til, nagahukong. As in nga nagkugid siya. Sanggi try ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans Capsule, kag UID Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nans Capsule, kag UID Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans Capsule, kag UID Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans Kaguid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Ning Nans o UID Paris, kay akong papa, gagamit man po ani. So, sa tumula pa siya kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Sukad nga nakainom na po siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi, kuha na lang, kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gigihapon akong paliton, mamoy, inaagin siya, alibyo. Kuha nyo sa providentisted yun na mo nga magtiayon.
4: Jane Puertes, 42, Diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Dugay na kong gamitin sa Nans Element Oil o dali rang mawa.

Kuryente sa isda na balong. Agikan daw kang Mak-mak buhol. Kamusta mang buhol, Mak? Ha? Piyodo? Og tubag. Balong, tubag na ko sa imong tigmog, ay lansang og martilyo. Og gikan daw kang upoy sa may sikihor. Piyodo?

Ang tubag. Anang imong digmo. Ang tubag anak kay. Unod sa kamuti. Piyudo. Pag-iapon, katos balong may galang batik ignaw ng amigo nga sinri. Kanang bayhin. Oh, bisan on sa bitaw kabati si mong naong bay, basta may lagbatasan ka bay. Sa mga madadara bay. Kuan, bisag on sa kabati si mong naong, basta may lagbatasan, unsa man, batik ignaw ng may bisan sa Tampalasan. Tampalasan, amigo. Okay, balong, tubag na ko. Anang imong. Atig mo, nara. Pusil og bala. O, gikan daw kang sisil. Dumagiti. Kumusta mga taga? Dumagiti. O, kanang mga batig na hong. Bisa kung batig mong na hong. Basta kayo may lang mong batasan. Batigin mong na hong. Bisa kung saan.

0: Ayan. Agong tubag anang imong tigmo balongkay. Nanani. Ilong og ba. Pyoto. Ya pagyod, kanon og sudan. Gikan daw may galakang. Aploy. Asa may buhol? Kumusta mga taga buhol? Kumusta mga mundo? Og long tubag na ko anang. Imong digmo kay positive og negative. Gikan daw kang Peter. Dumagiti. Kumusta mga taga dumagiti? Waay pag-apon mas ligan. Wa katapos ang ibilin. Numero dos. Pagkat ang oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa samang istasyon.
1: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500, tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Ako ay Roseline Mendulana, si Tangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
0: Mapalit sa mga
3: butik. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak kong daw ti. Hindi kita tama ka tam isang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit og paminaw na ko sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
0: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
8: Pure energy.
0: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go!
8: Pure energy.
0: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
9: Go!
0: Na! Dragon Fruit, go!
10: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod Negros Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gyud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga kung panglawas kap uy, kanang pirmi ko sa puton kay tungod kanang bugat jud kay akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong prada, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
11: Happy birthday!
12: Uy! Thank you! Unsa man eh?
11: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man gud ako ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
12: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
11: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
12: Tambal nga sabon?
11: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawan, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
12: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
11: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
12: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Dragon Fruit Plus.
14: Ako day si Rodaline Tora, taga Juan Cunegros, Mabini Occidental. Sa una, wapak ko kayo naman ni nga sa Dragon Food. Ganang, lang ka kong paminaw sa kong lawas, ganang, turming couple. So kanya, nakainom na ko nga. Sige na ko anong inom. Bayan na kayo kong lawas, ganang, din ako batyog kakapoy. Ganang, sige na lang kung kuanan ni panglaba. Panglimpyo, gana kayo ba sa kwan kay mawaka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka kwan sa lawas makabagsik.
13: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
15: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Em's Flower Shop. Em's Flower Shop.

0: mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
2: Hard Max.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
2: Mag-Hard Max. Extreme na.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
4: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street. Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
5: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat. Oras sa Star Radio, alas 3:46.
6: Saan ni si Buyax nga nagdala-dala man og PC sa ilalom sa kahoy? Akong atuon.
7: Noon saan naman yung akong kinabuhi? Puro na lang kasakit o kapakyasa ng akong nahiaguman. Daw sa pinatong na ako ang kalibutan. Kinipisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako ng hunuson, kining ako kinabuhi.
6: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema o sa usab gagasa nga atong dawaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
7: Ayaw tuloa ang imong kinabuhi. Kay kini gasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
5: Kining maong pahinumdum gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug okay. lain na pod atong hisgotanan okay. karong adlaw yes. mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no
6: Tama.
5: Ang usa mm-hmm. sa mga produkto sa Dragon okay. Fruit Herbal Capsule Dok Alan yes. kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because mm-hmm. kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no
6: uh-huh.
5: nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga mm. partner din ha
6: Tama.
5: Especially karon dok sa mabugnong panahon
6: okay.
5: dok alam no nagsiging ulan-ulan outside ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan
6: yes.
5: sa atong topic karong adlaw ang atong bagong produkto dok mm. ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok
6: Tama.
5: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok
6: okay so salamat kayo ka Dragon Mel no salamat usab sa kahigayunan labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa
5: yes
6: ang pagpakabana sa mayang panglaw ka Dragon Mel no
5: yes dok
6: mayong adlaw usab diha nimo
5: ano, yes diba? Dok
6: ano, higala, mga suking tigpaminaw at hisgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga sokin tigpaminaw nga kapi nga mao'y makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga sokin na to nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Mail nga usa dai ni siya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pud sa mga kaedad idara na no nga medyo nagtaas pud ilahang mga sugar di na pud usab mutindog si Manoy onya nakulangan pud sa vitamin D to ka Dragon Mail mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kanay gala nga istudihan mga sokin tigpaminaw sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw kao ka Dragon Mail now ang ginseng mga sokin tigpaminaw o sana siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw o sana muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw ang atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw no reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety important consideration mga sokin tigpaminaw ang importante nga naman mo'y namatikdan at tugin mo daw dayon sa inyo mga soaking doktor no consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soaking tigpaminaw dili active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha, gamit gud mo mga sokin tigpaminaw o ekspertong mga doktor. Mga kanahigala, mga pinalangga kong tigpaminaw. Tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay magkalimot. Gamit mo sa ato ang lamiang kape. Ato ang bagong produkto, ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Nga klasis kape nga may muhata kaninyo dugang kusog. Kalig-on, labi na giyod kay sa imuhang partner, no, kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw mahatagan. O insaktong solusyon.
5: Yes mga ka-dragon fruit. So unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men Doc. So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking tingpaminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka-potensyal nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction. Mm-hmm. Kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka-adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok.
6: Okay.
5: Kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pamangka mga suking tigpaminaw.
6: Okay.
5: Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-oong ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
6: Okay.
5: Ug sa atong mga partner ang atong love Doc.
6: Yes.
5: Kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
6: Tama.
5: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama,
6: okay,
5: mag Hardmax Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hardmax. So ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mm-hmm, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Bachuwe, bachuwe. Tala, atuta sa buntot, bay.
9: Ala, bay. Mag-usa ta dito, bay.
8: Pagsunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay lamit na kayo itong sunogon to. Kay layaan na. Init, tabaya kayo, bay.
9: Ala, sige, bay. Sige, bay. Sige, time sa. Ako sandado na kumpus puro.
10: Hoy. Asa mo mo
8: ato? A, sa buntot, bay. Among sunogon ang kogon dito.
10: Unsa? Manunog mo dito? Oy. Ayaw gyud din tawon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sama sa kalanggaman? Kung masunog kini unsa naman lang ang ilang puloyanan, dili ba ikaw ra ang hinungdan nganong mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
9: Hala, mao ba day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog kay makadaot kinis kay iniyahan.
10: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hunungo na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
11: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
12: Kining maong pahinumdum gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4, size.
13: Fantastic na hapon.
14: Inubanan sa mga manindot ng music.
13: It's Hapon-tastic.

0: Pamati sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Magaling si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang atong sugar. Sarte, din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa ang DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mapali sa mga butika.
3: Kita, Balagosa.
4: O sa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
3: Kalang kuan ay D3

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ako magpangapit. Isang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Marites Lawas, Tagabagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nans Capsule Servicare of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako. Ipang bati sa kalawasan, dili ako matiyon og kapoy. Kay ako adyod tanan trabaho sa balay. Mauna, adyod ni akong gihimo. O mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat o galing.

0: Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure
1: energy. Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
2: Donnell Brand.
3: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Si Marcelina Balaba, taga Puntungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na sway sa Wonder Oil. Pag-try na ko siya kayo. Makalihok na siya ang kalot siya. Manakang sa alasan na niya. Ayaw ko makalakaw. Hindi siya. Mga siya na magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkal. Gusto siya kung itong tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katungo pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, gudi. Hindi siya makaw. Hindi, mahal sa iyang kamo. Ganyan, baga niya o kamo. Kamo, nakalihok naman siya. Tipo, gud ang haplas ng Wonder Oil.
3: Herbal Oil, mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
5: Kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.

0: Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.

0: hot essential oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
2: Savon Beauty Soap. Ni ana, ang pinaka skin friendly, organically blended IU Savon Beauty Soap. Wala no mi maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa. Na dili isog sa panit, makahumok ug makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni. Udni.
0: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
3: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
4: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay. Great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Testimonya sa Ho Wonder Banaba Plus.
10: Agunar mga kalito in Retoso. Kagakarangan o samang siyete. Sa tanan akong magamit, ay mangi akong mapilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh, tanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puso-on, pinasakit akong kilid.
9: Ho Wonder Banaba Plus, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
11: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang isulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunan ay sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
13: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
15: Isay pangani mo nai?
16: Lucy Sardimio.
15: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
16: Matuong.
15: Pila edad ni mo?
16: Sa 28.
15: So, kasi sa pangani mo, Lucy, no?
16: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
15: Ang imong bana.
16: Oo.
15: Sa na imong bana, Ma'am Lucy?
16: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
15: Nang hubag?
16: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanang murabag mangisog siya. Ya di to mi anak hospital dong karon ning pirma di chag Weber kay operahan man siya ya di man siya gusto pa opera kay di na kuno siya kasugwa ko pauli na lang mi pauli na pag patubang na mo dito galakaw pa siya pag uli na mo parte na madyung hubaga sa iyang mga iyang
15: no sa mga yantil
16: nang hubag jug maayo
15: hubag tanan
16: ikaw kami inyo hu abot diri hu asta sa abot diri kuan
15: punuan sa paha
16: dapat mi sa radyo nga naa day kanang amigos ko pe siya ni incha sulayan na to gitu nga mauju ni nakakuan niya dong hantod garon
15: ya karon okay na yung bata okay,
16: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili pa
15: di kuan
16: 79
15: so sa mga naminaw karon ma unsay ka istorya ni mo
16: okay mugamit sila ini keng tambala kay mauju ni nakaayo sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na jud siya kabangon okay, ya, so, ang amigos ko pe moy nakaayo sa iya
15: amigos ko pe ray gino
17: sadaka salamat mga idol
18: Maria Rehena sa Kristan. Kung gigamit ka ng Nance Liniment pati Nance Coffee, sa Nance Liniment kasi ako mananahi, kapoy ka, ayo per me. Murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag na ay kuan ba ka nang mawala ang mga panakit. Sagit pang haway-haway sa ako ang braso, pati sa akong tino. Kabang bago matulog, kana akong ginahimo. Pagkanungog na ako aning tanan, kay maminaw mami kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kayo akong tulog, pati kanin sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kong kape kay mo inom kong kape, murag bati unayon na akong tulugon ko observe sa nagamit na ako sa Nance Plus.
19: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon gud ko sa inyong product nga Dragon Fruit gay ang akong kilid mo ini sakit.
17: Okay,
19: gay so, atake ko katulo. Mao na na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom kakapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
20: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
21: Nabay special nga okasyon? Unaba kay tao nga gusto nimo mamalipay
22: sa Em's Flower Shop.
23: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
24: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
25: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
26: Sayon ra kayo pangitaon.
27: Tapad lang sa pansuhan.
28: Call or text 0966-348-9336.
29: Emps Flower Shop.
30: Emps Flower Shop.

0: Nagkaapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
1: Fantastic na hapon.
2: Inubanan sa mga manindot ng music.
1: It's Hapon Tastic.

pangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
1: Mag-Mighty C na
0: ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
2: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bio. Namuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita nga drive ko. Badya sayas lang kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo gastuhon matag adlaw dinhina sa G3 Bio o GTX 500.
3: GTX 500 mabilis sa mga butika. G3 Bio mabibilis sa mga butika.
4: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio, amount sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaas ang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag-9 0.29 na lang. Tanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code GTX 500 para sa among mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawas ng tao.
3: GTX 500, mabali sa mga butika. GTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog, subong aga kagabon ako ko magpangabi. DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadtong. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
7: Ako di ay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Masulayan ako yahang unsplenement oil. Kay ang akong gibati, mangulungol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
8: Kung kamo masulugon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
10: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumpa.

0: Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
4: Ayu! Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ni Ana! Ang pinaka-skin friendly, organically blended Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
0: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Fruit Plus. William and Funi.
9: Okay.
8: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental Philippines.
9: Yes. Mm-hmm.
8: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayog yun.
9: Yes.
8: Mayog, mayog yun. Wala na ko yung kasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sa naminaw karon o nakadungog po sa akong istorya. Sulayan ninyo.
10: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, D.I. Kang Ma'am Arlen.
12: Anong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus?
13: Saan ko mangihe? Kina ako si Kidney Stone. Lagi ko, ang piyokin kong kugod sa kugurong atambal ba? Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas. Dala sa pag-ihi na po, ang murag mga batos siguro to.
12: Nadalas, yeah. Pagtumar ni mo sa Wonder Banaba Plus.
13: O karon, hindi ako sa pag-ihi. Hayaan ako pong pag-ihi.
12: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Dragon Fruit Gold! Keep back, Kusgan!
9: Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold. 12 in 1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold. Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Palit na sa E&C Mart. Anaanahimutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
9: Keto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
15: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
16: Oh la la,

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptake o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktas akong dugo. Dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Yes, yes, you. May gabi sa mga taga-tayasan. As dara-dara mga palanggano atong idol nga gwapo nga si Idol Abay Ray. Yes, ang sapay gipabot sa mga taga-tayasan, mga kastaridyo sa tayasan, kutaw-kutaw na bay o kape nga lamian. Kape nga dunay vitamin C ang kape nga para ni kuya o para ni ate para sa tanan tatak Amigas Coffee. Yasan sa pay gipaabot na to diya sa mga taga South of Cebu nga naminaw karon, sa mga taga Badyan, diya sa mga taga Alegria. Yes, ato ng kutawon mga palangga ang kape nga lamian. Kape nga paborito sa tong idol nga guwapo. Walain Idol Abay Ray. Yes, di ta maglangan-langan atong paminawon ng mga testimonya. Diri ta manukad sa Alegria Cebu atong paminawon ng testimonya gikan diri palangga.
1: Yes guys, so nako karon diri sa Sangi Alegria. No, so nako inagian nga usa ka ginang usa ka no ni siya sa mga user sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako rin siyang naagian dayon. Willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, gisay pangana to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Kusga gamay, ma'am. Gisay pangana to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
2: 35
1: years old. So, unsa ika-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
2: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is ni abot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, oh, hubakon ko niya. Kanang, ang akong ban, na ako'y friend nga taga-gusa, nga asawa ko na siya og pastor, nag-share sa ako nga, why daw nga, gabaligya ako og coffee, wala daw na ako gitry.
1: Okay, so nabaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
2: Oh, tapos
1: so,
2: wala ko man ko
1: nagbaligya ka.
2: Oh, nagbaligya ako karon.
1: Wala ka nag-inom.
2: Nang wala ko nag-inom
1: at mga kong... Siba, muna'y pait sa mga dealers, oh. Amigos, ma'am, no, kay dito mo inom, no? So, karon, ma'am, nakainom mo dyan ka, ma'am.
2: Oh, wala ko nag-inom at mga point kay Hyperon man ko... Katong atin, tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangi, nakakita na nga, okay. Nga, kuan, nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di ay siya pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon ako o ka ng crab, naghuot akong kasing-kasing. And then, ingon akong husband nga, inda na ang coffee. Kaya nakabasa ko ato nga flyer food nga, kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
1: Okay. So, unsa kang oras sa mam gi allergy mam gi attack?
2: Nagi attack ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos nagipainom ko na panic nami at that time na inom duman niya alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagdulon og laway isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siyag na paralyze ang half body nako.
1: Uh-huh.
2: Tungod sa allergy. Lawa, no? Then pagpainom niya nasa ko kay pag inom na ko sa kana di ba kay init man jud na siya no.
1: Okay.
2: Pag inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siyag nanaog.
1: Nanaog. Usara ka siya imong gitimpla.
2: Oh, usara ka siya indi. Pagka naog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya
1: normal
2: nagsakit
1: siya,
2: ni normal.
1: So normal na mo ba ginawa mo?
2: Og ni normal.
1: Kaya ang allergy ni mo magnawa sa.
2: Ang allergy na ko is ni hinay-hinay siya murag wala na kain ning katol. Di na siya katol. So mao to nga grasya sa Ginoo ang coffee is gi-maintain na nako until now.
1: Okay, so gamintin na gi-ka ma'am si mo baligya ma'am.
2: Yes.
1: Sawa na ba'am na baligya ra ka wa kay
2: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3 in 1 and then iabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala bang pugo gi-hyper so
1: wa ka gi-hyper ma'am
2: oh wala na ko gi-hyper wala pud ko gi-hyper so
1: nakauyon ma'am na uyon
2: na nakauyon sad niya
1: so karon nakahuna taga ko sa ga card
2: I love ba
1: kanan na to siya ma'am Byron na to siya ma'am
2: oh ninyo siya ang amigos
1: Byron nun ma'am pero makaayo man
2: oh makaayo kanang affordable lang po kay herbal coffee man siya.
1: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener ma'am?
2: Okay, so ako ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like kanang di ka katulog, naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay grasya sa Ginoo gigamit na siyang instrument nga maayo ko.
1: Okay, gisay pa nga na to ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Strong sa Alegria.
2: Sa Sangi Alegria.
1: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagan kayo. Salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa atong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer nato sa Amigos Coffee. Ang problem.
0: Yes, dagan-dagan salamat ma'am Emily Irong diya sa Sangi Alegria, Cebu. So sa paigi paabot na alang og alang sa tanan mga ka-star atong idol of Ray og sa tanan-tanan nga mga taga-Tayasan. Nilang kay sa taga-Tayasan palangga sa tanan-tanan nga naminaw karon diya sa South of Cebu. Adto na sa pinakaduol nga suking butika og pharmacy para mapalit ang atong amigos Kinik Herbal Coffee Mix.
3: Mga higala,
4: ang Amigos Coffee mapalit na sa mga musunod na mga dealers outlet sa inyong lugar.
5: Sa lungsod sa Alegria, Cebu, mapalit ang Amigos Coffee sa Eid Chan Chan Pharmacy sa Highway Poblacion, Alegria, Cebu. Pivot Stores sa Malbog, Alegria, Cebu. Buboy and Cherilyn Stores sa Libo, Alegria, Cebu. Nulasco Stores sa Alegria Public Market. Cabanyug Stores sa Alegria Public Market. Og siyempre, mapalit sad ni Ate Sol sa Alegria Public Market. Og siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pod sa Sinovit Pharmacy diha sa Malbog, Alegria, Cebu. Og siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pod sa Badian, Cebu. Nila ni Ma'am Rufina Singson o Roping Store sa Badian Public Market. Og ni Ma'am Pina Costanilla o Pina Pedro Store sa Badian Public Market. Og siyempre, sa Medalia Store sa Highway Poblacion, Badian. Og siyempre, dihasab sa Reserve Store o ni Ma'am Joy Arivalo sa Barangay Banhigan at Bang sa Banhigan Elementary School. Mga higala, ang Amigos Coffee mapalit pod sa lungsod sa Mualboal sa SNJ Pharmacy. Mualboal Pharmacy.
0: Yes, dula lang palangga ah, sa mga taga South of Cebu ang mga butika o farmasya, mga suking tindahan. Yan sa mga nagtanaw sa itong live na si DC Laborte, na si Chi Giborong, na sa tanan-tanan nga managtanaw, mga naminaw silang tag sa karadyo. Ang sa paigi paabot mga kastor. Diri sa Tayasan palangga ha, dula lang ang mga butika o pharmacy. Naguna nga itong Tayasan Pharmacy. Ike Pharmacy mapalit ang atong Amigos Coffee. Dito na pita mga palangga sa mga taga Himalalod. San Sebastian Pharmacy mapalit dito atong Amigos Kinik Herbal Coffee.

0: Yes, and sa pay gilangay-langay palangga inom na kitag amigos kinik or Valcop. Yes, sa mga taga lungsod sa Ayungon nga naminaw karon sa atong Star Ranger Lorin Drug Store. Mapalit diha atong amigos Coffee Y&A nga pharmacy, mapalit diha atong amigos Coffee palangga. Napo diha ang butika Gil ug uban pang mga butika ug farmasya nga pwede palitan sa atong amigos kinik or Valcop. Yes, maminaw taglaing testimonya.
1: Hello? Hello, sir. Hello, sir. Maying hapon.
2: Maying hapon, sir.
1: Yes, sir. Nalagway pangutan na ni mo, sir. Ha? Kisa'y pangalan na to, sir?
2: Si Junel Peroso, sir.
1: Junel Peroso, sir. Taga-asa ta, Sir Junel? Taga-Leyte ka, sir, no? Asa napita kay Kasaliti, sir?
2: Merida, sir. Merida, Leyte.
1: Merida, Leyte. Pilang edad na to, Sir Junel?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. Ako balita ito, sir. Usap po ka sa mga users na itong amigos copy, Sir Junel. Tama ba?
2: Yes, sir.
3: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Treatment ko pagpatay sa bakterya, pero nahuman ang treatment moro niya po na kung ipaminaw mo, wala siya na naayo, nagya po ng acid sa kumpiyan o katong magsakit niya po siya.
2: Ah, marasya at kuhan, Sir Janel, marasya at acid reflux, pero mas grabe-grabe na nang imaga yung bakterya na.
1: Oo. Okay, bakterya to, sir, nakuha ko na to sa pagdahon, sa either sa tubig o sa pagdahon.
2: Yeah.
1: No, to, bisagun siya na lang akong gina-take na herbal after ato, niya, na-introduce nina ako ang amigoscopy mo to ako sa gitray kay grabe naman butong acid na ko, sir, kay mag-acid reflux na ko, nag-heartburn niya, nagpauna, sir, niya, na grabe na po pagbuhan ka na may tone na ang nervous galing, magsakit na akong
2: Amo rito sa una, sir, nga sa una na ko pagkita ni mo kato nakita ta medyo kuan ka medyo dry kayo imong skin nga medyo lusparon ka, sir, no?
1: Okay, asi do magusto, sir, nga ug dili gani ko ka may time na bloating ka kung tiya nga di ko kadugab puno kay kung tiya maglisod ko ginawa ato sir.
2: Mm. Yeah, karon, sir, pag inom nimo sa Amigos Coffee, unsay nahitabo ato, sir? Unsay natabang sa Amigos Coffee sa imong life?
1: Dako kay, sir, kay pag inom lang na ako, sir, murag pag nakadugab gani ko dako niya ang ako sa na hinahingi ko na wala dili ko dali sa siya nawa si ko kining mana na anay inanay siya nga nawa ang gatong sakit sa kong ulo niya akong tiyan dili na kay termi puno niya dili na siya puno niya dili na sad kay ko magsig kuan magsig dugab sa una kay magdugab man ko sa una niya aslom gani, sir.
2: So karon, sir, ang kato mga gipaminaw ni mo sa imong sakit, nangawa siya tanan?
1: Nawa din, sir, nakaloyan din sa Amigos Coffee, sir, nawa siya tanan.
2: Karon, asa tong bakterya nga nasa imong dugo, sir, nawa, sir?
1: Oh, wala na, sir, kay mabatsagan mag-ibig mo kung mura to siya mo, mo-attacky to siya nga bakterya kay marun siya gumuto ni mong tiyan ba? Karon talaga sa ginong nga naginom ko kami gaskopi, wala na yun sa sarili na kahit kuha na kong tiyan.
2: May gani, sir, no? Kaya nadali ni mo, sir. Kaya kung dito ni mo nadali, ang long run na to, sir, malibang kagdugo, sir.
1: Oh, mo dito to time, sir, nga na-admit ko, sir, kay nagkuan man ko ka nang isuka ko siya murag patis niya pag-abot na ko dito sa hospital ni Chris Vlad yun, sir, nigawas akong kuhan.
2: Okay, nalibang yung kagdugo, sir, at the time.
1: Oo, oh, ato, sir, niya, moto na kuhan sa doctor, sige, antibiotic.
2: Niya.
1: Pag humanog si ginong antibiotic, ni grab niya akong acid, sir.
2: So, hindi
1: na kay pag-trip.
2: So, tanan ni mong acid, sir, sa imong lawas, you wash out or gikuha tanan, no? Halos tanang malatian ni mo, sir, natabangan yun sa Amigos Coffee.
1: Yes, sir, natabangan yun, sir. Ang sasad akong asawa, sir, hindi ako kagtabang tumi sa amatibok pamilyal, bina sa akong asawa, kay wala pa to'y amigo, sir, ang ako kong asawa, twice a week kasi siyang pagawa sa hugaw.
2: So dili maka, dili, ato na nyo, sir, dili makalibang kung tarong imong asawa.
1: Oh, dili siya adlaw-adlaw malibang, sir, twice ra kag duha ra sa usa ka semana niya. Moto niya na introduce lagi na mong amigo sa mo tibo pamilya ga inom. Moto pag inom niya, sir, sa usa lang kasi taw-taw dagan ni sir nang gawas tong mga baho ba nga napundo sa entian.
2: Anya karon, sir, normal na sa di mga asawa.
1: Oh, everyday na siyang pagawa sa ugal, sir. O sa'y gari ka duha, o sa'y kabunta, gini ka gabi ipod.
2: Okay.
1: Sabo kayong tabang so, ng mga amigo,
2: okay, sir. Okay, sir. No, so, alang sa tanan, sir, nga naminaw ka ron, o sa'y ka-advise ni mo nila, sir, proven gila sa imong pamilya, sa imuha, o sa'y ka-advise ni mo, sir, sure ni, proven and tested gila nga itong Amigos Coffee.
1: Yes, sir. Oh, proven and tested yun, sir. So, sa mga naminaw ka ron na sa radio or sa live, suwayin ninyo ang Amigos Coffee kay proven and tested din siya sa tibok na kong pamilya. Muna yung ginagamit. Ultimo gani, ubusip on kami kanila na mong inon. Dili namin mag-inom ang mga tambay.
2: Lastly, sir, naipangutana, sir. Naipangutana, lastly, ning text siya, lipap ko, na siya ipangutana. Pila ganito yung edad ni mo, Sir Janel?
1: 38, sir.
2: 38 anyos. So sa katong gibati, para katong napakuno kay mga sakit, sir, ang pangutana ni Sir Lipap. Kamusta man kuno ang imong junjun, sir? Dili kay kondisyon, luyasan.
1: Yes, sir. Likid sa kondisyon, sir. Daghan man kayong ipaminaw, lagi na api doon pa niya. Lain kayong

0: pamilya sa kondisyon imong lawas.
1: Karon sir, na kondisyon ay imong lawas sir, nakainom kag amigos coffee, kamusta si Junjun sir?
0: Oh grabe sir, 100% kondisyon kayo.
1: Lipay na imong isis sir, lipay na.
0: Oh, lipay na sir, kayo makakaya naman sa kumpinan.
1: Pati ikaw sir, lipay na sir.
0: Oh, dako kay kung kalipay sir, pagod sa amigos coffee sir, kay mo naman, na nabuhat, hindi na mabuhat.
1: Wow, sana all ha. So, kisa ganito once again sir, kisa to'y pangana to sir?
0: Si Junel Peroso sir.
1: Junel Peroso, diya sa Merida.
0: Merida Liti.
1: Merida Liti. Dagang salamat sir Junel.
0: Salamat sir.
2: Yes, dagang salamat Junel Peroso gikan diya sa Merida Liti. Saan sa paig ipaabot ang mga taga Tayasa, ang mga taga South of Cebu, mga taga Negros Oriental. At doon na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy diya sa inyong dapit para makakutaw na sa kape nga lamian. Kape nga tunay vitamin C, ang kape nga paborito sa tong idol. Idol Abay Ray Palangga. So sa paigipaabot sa matag-usa. Adto na. So kaning tungura, maminaw taglaing testimonya, di rin na pagtagikan sa Negros Oriental.
3: Kugig na ato yung taon.
1: Okay, tagisa kita once again. Kisa kita yung pangani mo.
3: Si Bergie Ismiro.
1: Bergie Ismiro, diha sa Gihulngan.
3: Kagawasan, Gihulngan.
1: Ah, Kagawasan, Barangay, Kagawasan, Gihulngan, ma'am. Negros Oriental.
3: Oh.
1: Pilang edad ni mo na nai Bergie?
3: 74.
1: 74, bata pa. Baray Bergie, isalaysay ko noon na mo, kung sa ito'y paghitabo sa mong kinabuhi, nga wapag ka nag-inom mong amigos coffee?
3: Sidyo kong luyaha ka, puy ka ayo.
1: Naon sa manday ka?
3: Nagkwaman ko na, sana dili mong kukasabot sa akong gibati sa unang panahon, oy. Mentag din na tumbalik. Amigos ko pisigin akong iinom.
1: Naon sa panday ka? Anong mga magkakasabot? Naon sa mga?
3: Murag, sa sige, dili lagi masabot kong paminom, murag. Alayan lagi kaayo. Nya, may hindi, gidala ko nila sa doktor, na stress ko na ko.
1: Naon sa
3: trabaho? Stress ko na sa trabaho.
1: Ah, stress ka sa trabaho?
3: Nya, di naman ko kasulti ato.
1: Di na kakasulti niya, di na po kakabarog.
3: Kabarog, agakon ko.
1: Agakon, pero kung di ka agakon, di na gyud.
3: Adili gyud.
1: Surrender na gyud.
3: Nagsakay mig series patubag Dumaguete, na nangihi man ko ko sa series ko no.
1: Nangihi ka sa.
3: Ngabaan na di ko na ng series, sagay balo, adyo ko kabalo.
1: Wala ka kay baog asa na, wala ka si muna huna no.
3: Wala lagi.
1: Mga pila to kabuan na nai?
3: Mga unom yun.
1: Unom kabuan ngay nga ato'y mong kahimtang.
3: Nya. Nakadungog akong Paris bahin na ng amigos. Iya kong ipalitan.
1: Okay.
3: Iyan sa ito. Karun di ako no day matumara. Ay nagutuma. Ay nag-inom ka ng uban.
1: So nag-inom ka amigos?
3: Buntag, good to hapon, Jun. Iyan, ipainom na ko.
1: Katulog, inyong imnon na ko taon ng Amigos Coffee.
3: O nga, karuoy taon sa Jusil in town. Naruoy yan noon kayo. Wala mong kuykal.
1: Ah, mga pila ka, Kwan. Mga pila ka buwan ni mong ininom sa Amigos.
3: Mga, Kwan nun, tuig na.
1: Tuig na, pero katong luoy pa kayo mong kahimtang na itong so wala pa kasi mong kogalingon. Mga pila ka buwan, hindi mo nga naayo ka.
3: Mga unom dyan, kuno, ingon kong Paris.
1: Unom dyan ka kabuhan ng ato. Yung pag-inom yung amigos, mga pila po kabuhan nga ng alibiyo ang amigos si mong lawas.
3: Doha
1: kabuhan?
3: Okay. Pag human ako, inom. Kung malaya naman kumaato sa uma.
1: Laya na ka mo balik sa uma?
3: Nagparil naman ko sa mga batong nakayag.
1: Awa na, ning balik na, nibalik na sa normal, trabaho na ka.
3: Oo, nya. Wala lagi ko eh. Di lagi ko, bati o kainit noong kuya, Jay. Wadi bati, kainit. Ganahan di ko kaing masigig sarbaho.

0: ni kakalagsik pag inom nimo sa Amigos Coffee?
1: Oh, kaloy sa Diyos yung tao, no? Kaloy sa...
0: Ayaw lang sa din tao palabig pa trabaho. Hinay-hinay lang po na.
1: Naon niya kay... Boring man kay ko'y buhat, Diyod.
0: Ah, so mali maghihok-lihok lang yung kagadaan. Lawan sa mali ng kagawasan, mali dana sa bukid sa Gihulngan?
1: Oh, ibabaw sa Tinayunan.
0: Ibabaw sa Tinayunan?
1: Hmm.
0: Okay. So, sa imong kinabuhi, nanay, sa tipangani mo kani? Kalimut ko.
1: Si Berge Esmero.
0: Nanay Berge Esmero, sa imong kinabuhi, na-experience, gini mo nga, epektibo sa nga itong Amigos Coffee?
1: Kanindot dito ayaw na, gana-gana kong mga basiyo, kay marami sige agpalit sa kumparis.
0: Amo nang ingon ka nga, imong pailisan?
1: Oo, oh, gani.
0: Ay, sa asa man magpalitan imong paris?
1: Ato sa kuan, ato sa kanang alang San Sebastian.
0: San Sebastian Pharmacy, oo.
1: Oh. Oo, oh, o ari po sa Kajulwar, sa Estisyonar ba?
0: Ah, sensasyonar. Oh, ari ka magpaminawan mm-hmm. sa Like Ridzo. Kaya nag-live man taro sa Like Ridzo. Ikaw gino niya. Ah, dahilaw na ikaw sa luar, oh, DYCL.
1: Oo, oh, eh, butar gani, may ato kay... Loo sa ayaw po.
0: Oo, niya. Pero okay yun na, okay yung paminaw ni mo sa itong Amigos Coffee.
1: Ah, matay nindot, yung kaayaw. Pagka nindota yun.
0: Mm, dugay-dugay na ka nagamit, nanay?
1: Oh, mga kuan na, walo na ka bulan.
0: Walo na ka bulan?
1: Mm.
0: Sige na, ya, kay murag na ay mo biyahe na ko, di ha. Okay na, dagaan natin kang napo ka box ng Amigos Coffee, ha?
1: Hala ka nindot. Hala ka nindot. Hala ka. Sige.
0: Sige.
1: Ano, dato na ako rin basi, mga basiyo?
0: Ayaw lang sa, kaya wala, manhatag raman ako na para makapahuway sa kagpalit. Napulo ka ba ng Amigos Coffee, taga-anti ka ha?
1: Oh, wow, kanindot.
0: What na lang, basi Lunes, ako na ipabilin niya. Basi Lunes, Martes, Miyerkules, basa karong si Mana ha?
1: Okay.
0: E, banto-anto lang si Mumbana ha?
1: Okay.
0: Kita may pangalan si Mumbana.
1: Si Dani Esmero.
0: Dani Esmero. Okay. Oh. Ah, sige niya, kuan. Ah, unsa ni? Ah, pagkapina na to kuan. Unsa may panginabuhian nimo diha sa inyo ha?
1: Ay, mangguna ra gyud sa baol.
0: Mangguna ra gyud sa baol. Pagkapina na to lima ka kuan. Ah, pagkapina na to og napo ka kilong bugas sumay.
1: Hala, daghang kalakain. Salamat sa Ginoo taon. Oy.
0: Ah, sige ha. Kuha dito ha, basig mga Merkulis lang pa ito ay mumana o Ruibis ha, kaya kung pahapitan dito bugas o napo ka box nga kape.
1: Sige niya, salamat daan kuya niya.
0: Sa ito ay mong testimony ha, tininood to ha.
1: Tinuunod ka ayo, bisaya dirigan niya akong mga silingan, daghan niya.
0: Ang gagilayad di ka. O sa ikasulti ni mo nila, epektibo yung Amigos Coffee.
1: Sus, Ginoo taon, ayaw din mag-undang anak, pamalit din mo. Kayo, lami ka ayaw kong paminaw sa kong lawas.
0: Okay kayo?
1: Ipipibo din ka ayaw. Oo.
0: Ah, nagagang salamat na ni Berge Esmero, taga-asa ka ni ka?
1: Kagawasan, Gihulngan.
0: Kagawasan, Gihulngan, Negros Oriental.
1: Oo.
0: Ah, nagagang salamat na eh.
1: Sige, salamat.
2: Nas dagang-dagang salamat Nanay Berge Esmero diya sa kagawasan Gihulngan Negros Oriental. Ayas, alang og alang sa tanang mga taga-Tayasan nga nawinaw. Mansapay gipaabot mga ka-star, mga taga-Negros Oriental. Adto na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy palanggang. Para makapalit na sa kape nga lamian, kape nga tunay vitamin C. Ang kape nga para ni kuya, para ni ate. Ang kape para ni mama o ni lula. Ang kape nga para sa nay mga gihambin nga gibug-aton sa ilang panglawas. Nga dugay na kayo na to gidala-dala apan wala pa dyan ta kakita o alibyo palang. Sama ni Nanay Esmero nakaihintaon sa series para magpatambal dito sa Dumaguete. Apan nakitaan ang solusyon diha radiay sa tong Amigos Coffee. Wow! Ipaabot pa lang nga diya pa ilaing testimonya gikan sa Badyan, Cebu.
0: Isa'y pangani mo, sir.
3: Tony, sir. Tony.
0: Tony.
3: Estelioso.
0: Estelioso.
3: Oo.
0: Sir Tony, ha? Tigpaminawa.

0: Bonan, sa Bonan FM.
1: Oh, paminaw ka kasi. Kadaan lang ako sa Bonan FM para makuha ko makilaw yun. Silaw na ko sa Amigos.
0: Nitilaw na ka sa Amigos Coffee. Oh, pila na kabaksi mo na tilawan?
1: Usay ka, sir. Usay ka, sir. Wala kong kwanta. Pero, sir, nipalit ko sa kabaks.
0: Okay. Yon,
1: ano na, kondisyon na lawas ako, sir.
0: Kondisyon ng lawas, oh. Pila may tayo sa pala ikipaminaw si mong lawas, Sir Tony.
1: High blood mo ko kundi sa una, sir. Nang hopong ko, sir.
0: High blood, doon yan, nang hopong.
1: O, nang hopong yung kamot, yung paa ko ba?
0: Imotil, Tagalog na ito, Sir Tony.
1: Oh, wikam ko sa Manila, ko, sir. Pero niuli ko na ko dili kasi na alapalap na yung pananaw, good?
0: Ah, basi taas yung sugar, Sir Tony.
1: Ah, yung nga, sir. Kasi tapos niinom ko, sir. Nakainom ko sa amigos. Kaya nakita-kita na ko.
0: Nakita-kita na ka?
1: Oo.
0: Oh. Unya, kamusta yung blood pressure? Pila na na yung blood pressure ni mo, Sir Tony? Pila
1: ka mo? Nagpabiti ko sa kung sa symptom, dito sa badyan, 160 over 80 na, sir.
0: Oh, sa una na yung pila to, Sir Tony?
1: 110 over 96.
0: 110 over
1: 196.
0: Oh, grabiha ko, di na ka maglipong-lipong ato, Sir Tony.
1: Ano din ang lipong ta kasi liso kayo kong paglakaw agak mo sa kong pamangkon.
0: Okay, inagak na dahil ka, inagak na
1: ka. Oh, karon di na ko nang paagak sa kanila, maklakaw na ko makusay exercise, kadabuntag
0: kalakaw na ka.
1: Oh, kalakaw mo siya, ayos. Kita na ko kwan, pero di pa sa una ba, magdika ko sa Manila, gusto, wala ko makita, karon may nakakita ka din. At kainom na ko, gikan ko sa Damanhog, nipalit magyabong ko. O, yanin ko sa badya sa koeksyon.
0: Ah, gikan ka Damanhog?
1: Nipalit usab. O, sa Damanhog, dagang amigo sa God.
0: O, daghan dito, nga dari sa badya, naapo dari, daghan dari sa merkado.
1: O, yun, napapalit ko sa koeksyon.
0: Okay. Dugay-dugay na ka nag-inom mong amigos coffee, Sir Tony?
1: Dugay-dugay na, sir. O sa katuloy na kapit, sir.
0: O sa katuloy kapit na
1: tanong? Okay. Pupunpo lang, sir. O sa'yo, walang kwanta. Nangunong, tapos pagkakwanta yung anak ko, palit ka ng usap.
0: Okay.
1: Nangunong lang ko, kasi wala mong kwanta din minti ko, kasi hindi na ako makatrabaho gun.
0: Pila, ay, may nawilay ka din mo, Sir Tony?
1: 35, sir.
0: Bata pa, 35, no? Taas kay mong mong blood pressure plus nang hupong pag yun.
1: Oh, nang hupong. Kalawin sa Diyos nga, sir. Nakatulad, tila ko sa amigos. Wala na, wala na yung hupong na ko ba?
0: Wala na nang hupong yung matiin.
1: Wala na, sir.
0: Yung mong blood pressure ni umus-umus sa ano. Grabe no, 210 over 196.
1: 196.
0: Grabe hapit pa po ni Libin. Oh, niya. Karon.
1: Taas kayo. Pero ano, 160 over 80 na.
0: 160 over 80. For one year ni mo nga, ino mga amigos copy niya, dili pag yun straight.
1: Hindi ba yung sigil kasi, masusay kasi, wala ko kwanta ron.
0: Okay.
1: Yan, papagpukulong ba?
0: At least, sir. Ah, namuno, naminaw ka ron si mong radio, sir, no?
1: Oh, kadaan mo ako, sir.
0: So,
1: kadaan mo ako, sir.
0: Ah, sa tanan nga naminaw karon, sir, unsa ika-advise nimo nila? Okay do.
1: Ano na naka-minaw karon? Mainom na mo sa amigos para yung sakit mawala. Mawala ang sakit niyo, mawala. Oh, mga samad, diabetes, high blood, mawala na tanan basta makainom kay amigos.
0: Probin na tested yun, Sir Tony.
1: Probin talaga, sir. Basta nakatilaw ko talaga, nalaksig na sila ko karon, sir.
0: Lagsik na.
1: Yung na, kasi karon, wala ba sindo yung anak ko, akong di paabot. Karong katapusan, no, sindo siya, magpalit ako amigos.
0: Palit ako kag amigos. Sige, kisa to'y pangalan niyo, Sir Tony.
1: Tony Esquelioso.
0: Esquelioso, diya, sa Taytay Badyan.
1: Oo, Taytay Badyan.
0: Ah, pila edad kayo, sir? 55, no?
1: 55. Oo.
0: Sa tagay kayo, salamat, Sir Tony.
1: Salamat, sir.
2: Yes, naganagang salamat Sir Tony di Asabadjan. So alang ugalang sa tanan nga namina unsa pay gipaabot mga kastan. Basta kape palangga, isa lang ang kape ng bayan. Wala gingon, dai, dali, diri, ha? O salang kakafi, talaga. Tatak, amigos, kinik, or balko. Yes, dagandagang salamat mga taga-Tayasan, mga taga-Negros Oriental, o mga taga-South of Cebu, nga naminaw sa itong Star Radio. Dagandagang salamat, palangga, wala na tayo kong oras, kini na lang ang tingog sa kape ng alamian, basta kape, tatak. Amigos Coffee. Amigos
3: Coffee. Ito po ay Roseli Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika, The Alternativo, at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
4: Papalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu

0: tanagi sa kabulan na mintilan kasi na asang GTX 500 pag kaduwa kong patanaw sa consumer kalul sa mga Diyos nagtubo na nag 9.29 na lang patanawat ko to sa consumer niya sir kung anong imo ginainom imintin mo na lang na kaya muna siya ang makakanami sa lawat mo dising niya sa ako niya anong ginainom mo kung GTX 500 para sa mga pigado makabulik kag makapapan sa lawat ng tao
1: GTX 500 mapalis sa mga butika.
2: Ako ay Roselyn Mbulanas, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buhay. Mighty C.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag hard max extreme.

0: mas masarap pag naka-Hard Max.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906.
4: Managawa, nasaktan ko ang isang sulat mo na labis na nagwa.
5: Graduation, or just to say, I love you.
6: Nagpalis sa inyong product na lunch o UID o minanis oil o nasong coffee o cervical o remain o lunch ay draft. Ako ang practice mong good ko ma'am. Ganit ko anak kay sabihin ko yung programa nga para sa Asia, makayo dyan sa food. O, kung ba na po na ko anay si sagit na tipo, ganit ko si anay kay mag-ayong manglir. Hindi tinagod siya anong yung product ni ma'am Aileen. O, di ko naman magpabulag anak. Sige rin mong Japani. Sada ma'am, salamat kayo ma'am Aileen sa iyong product nga naayo dyan mong sa food.
7: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunanay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasi mga loan sa abos lamang ng interest sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
9: Dragon Fruit Gold! Kipag kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
10: Pure energy. If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
11: White Nights Dumaguete.

0: na ang kape na makaayos sa lawas.
1: Helen Babor, 55. Tagayungon ko. Tagayungon. Sa dumanggit na pinanarbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kakoy.
2: Okay.
1: O deyon, lami po ang katulog. Katungo pa ka tilaw. Katilaw. Kanang kapsul o
0: coffee. Mga pinata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit.

0: tuhod.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650

Daniel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya daw na nami anak ko nga daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi

0: Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamahal sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. So, sakit ipangihe o ako po dyan kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag o tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. What are you traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros? Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag Hard Max Extreme na.
9: Oh la la.
1: Hard Max Extreme Coffee.
10: Hindi kaya ikaw na ang
6: Flower Shop. Emps Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Bretwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
3: Yes, oringo sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganito.
4: Unsa man tong imong sakit, sa wa pa kaninom og

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Pika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Kaya may buntas na rin na itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito, ipaila itong kapangalan, no?
3: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
2: Okay, salamat kayo nang...
4: Ako di ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil. Lami akong tulog nga mandali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanahong gimintin mga hapas na huwag sa huwang anak. Lami among tulog magabi nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayo mi sa among gibati nga kay Ate Aileen o kang Doc Jan nga si
5: Kung wonder Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Kung kulang ka o saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ako sa akong atay.
2: Magkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan o inom, duwa sa buntag,
2: duwa sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pin,

0: Mga ga-DTX! Ay, mga ga-DTRI bayo! Hello, hello! Hello ha, sa tanan na itong mga suki ng mga tigba na manti. Ningan itong programa. Welcome higala sa itong dulumanong kasayuran sa maayong panglawas. Of course, kauban ka nun ay Doc Hanza Lima na lo sa inyo mga simian. And hopefully, nga naamo ka nun ay skahim sugabaskog sa panglawas. Punos panginaot nga na inom na o natumar na mga higala ang DTX 500 og mighty C mga higalang alkaline base nga vitamin C. Yan. Mga penata! Ay, nakakapin na ba? By the way, hello sa itong mga higala sa Muanga del Norte, Nipolog City, Dabitan City, Misamis Occidental, Negros Oriental, Siquijor, and the rest ng mga provinces nga abot sa itong Pagsibia karon. Tanda na ito ng mga suki, ng mga tigbalamanti nga naka-tune in karon sa ilaha mga paborito ng mga simiaan. And, of course, ito mga viewers via Facebook Live. Hello sa ito mga viewers nga naka-tune in karon sa Facebook na ito nga live. By the way, di ay Luzon, Visayas, ug Mindanao. Ayaw galimot mga higala ha. Inom na, tumar na sa D3 Bayo. Kiningan doon dulumanon, kiningan doon programa. Hatod ka na to, higala sa tuwa mga epektibo ng mga produkto nga naang karon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C para sa himsog ng immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Plinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, ay. Isgutan na to ron mga higala, mga ka-DTX. Kining problema sa mga nagkaedad mintao. Nagkaedad na. I know nga, dari sa particularmente sa Mindanao, sa Buanga, maragdagan may mga kuan, may mga arthritis. Diba? O, mga, ang mga pagkaon ng gunato, laban pagkaon nga, makapataas yun sa uric acid. Sabi na yun ko, nakabandas na plins dagat. O, nakasbaybay. Or either abunda mo sa isda, abunda mo sa bulad, abunda mo sa ginamos. Depende sa form sa diet. Kinimanggod nga mga pagkaon, taas kini siya og purine nga makapasaka sa uric acid. Yan. Isgutan na to ron kadali mga higala, kining gitawag nga hyperuricemia. Ang hyperuricemia, mao kini nanay, mao kini tatay, ang pagsaka sa ato ang uric acid level. No. Muna bang hubag ng ato mga tuhod? Yan. Mga joints, mga kumangko na to, mga kamot, tudlo. Ah, ngulgol ka ay dok. Ang hyperuricemia, maukin niyang pagtaas sa uric acid nga mo sobra sa iyahang normal. Normal ha nga kada ganun. No. 6.8 milligram per deciliter. No. Normal na siya, pero kung abot na ganun na 7, 8, mga higala 9, eh, abnormal na siya. Actually, ang uric acid, mga higala, una na diskubrihan ni atong 18th century. Unya, ang uric acid sumala sa pagtuon ni atong 18th century. Gi-identify ni nila ingon as a marker sa daghan nga klase sa metabolic o hemodynamic abnormalities. So, markers, yeah. umusa ka ng uric acid, makita na dayon sa mga doktor, kini. Possible, mag-lead kini siya sa metabolic and hemodynamic abnormalities. Mag-create na siya metabolic diseases. Oh, high blood. Oh, diabetes. Mag-lead na siya sa heart disease. Yan. So kung gasaka na ng atong uric acid, yan na. So, mga mamis, mga nanay, labi na gin sa mga nagkaedad na. Actually, ang uric acid, muna siya'y end product sa pagkaon nato sa mga pagkaon nga taas og purine. Ibig sabihin, end product ni siya sa purine metabolism. So, unsa man yung mga pagkaon nga taas og purine, isgutan na later on. So, ang end product na, mahimo siyang from purine nga naa sa mga pagkaon na to, mahimo siyang ginaproseso sa salawas ingon nga uric acid. Pero ang sobra-sobra nga uric acid nga dili na mahandol, dili na masala sa kidney, dili na niya mapilter, di na niya mapagawas, mag-lead kini mga higala sa pagbato ng hyperuricemia. So dapat ipagawas manggon ng uric acid, pinaagis pagpangihi, pinaagis singot, pasingot na to, manggawas na sila. Pagpangihi na to, manggawas nila sa... Pero kung sobra-sobra, grabe na kadaghan yun kay... Huwag gani kay exercise. Wala kay inom-inom tubig. Huwag kay pasingot. Sige, pagkaon o pagkaon nga makapataas sa uric acid, di magpundo na sa tong lawas, mag-lead ka na sa pagbaton o balatian. Muna na ha, ang uric acid mga higala, maporma kini sa tong lawas tungod sa pag-breakdown sa purine. Now, ang purine mga higala, usa kini ka chemicals nga makuha nato sa mga musunod nga mga pagkaon. So, attention. Unsa man ni mga pagkaon nga taas og purine nga makapasaka sa uric acid. Be, basin ka nun na yung tagakaon ani ha. Red meats, mga karni nga pula. Balaw ng tana, karni sa baka, karni sa baboy, karni sa kabaw. Grabe po din kwan eh, sambuang ka. Grabe yun, no? Kabaw yun. Hingabaw gining taga-sambuang ka, no? So kana nga mga klase nga mga pagkaon grabe na. Taas kinagpurin. Basin mo na yung hinungnan nga mo'y rason nga nung magsigig sakit ng inyong mga kumagko. Magka-gout na ta. Yan. Kabalo mo unsay gout? Kanang inyong mga tudlo ba? Nalagko na kaayo. Ningala ka na unsa maning bukog ni tubo. Man, na may tubo. Na may ni tubo nga bukog. No. Topay na nay gout. Yan. Magkos siya mga higala o ganang this formation sa ato mga joints. Muna mong dagko ng ato mga kumagko. Atong tiil, mudagko, mga kumagko sa tiil, kamot, mudagko, atong siko, na na-extension. No. Ang tawag nga na is gout. No? So tungon na sa pagkaon sa red meat, ha? No. Organ meat. O ka na mga entries, mga sinodlan. O, di ba? Kung sige ho na ito nagkaon, sige ah. Isang tasa ng kape para... Mag-antos gita sa gitawag nga... Isang sagot ko pare. Gout, mga higala. Mag-antos gita sa itong uric acid nga gasakit. No, atong mga tudlo, sakit kayo. Seafood. Oh. Even ka ito mga gagmay nga isda, bitaw bulinaw, pirit ka na mga gagmay nga isda. Oh, grabe po kayo na. Dilis. You try it, mga higalagaon, di ba? Yung binagyan kong taas mo, uric acid. Actually, naapunin siya sa mga beans, pero dili kay tantog yun nga makapasaka sa uric acid ang mga beans. Ang grabe yun kayo, kaning mga meats yun na angin sa karne. Yan. Even sardinas. Mga dilata. So ang uric acid ginapagawas dapat din sa lawas pinagis pagbangi. Di ba? So importante nga makahigidag tarong. Inom ta og daghan nga tubig kung taas tag uric acid na. Kung mahimo makapasingot yun ta kada adlaw kay sa ingana nga pamaagi papagawas po nato ang uric acid sa itong lawas. Ang sobra kadaghanon or kadaghan mga higalang atong ginakaon, even ha kato mga kuana, mga fast food, yan. Mga instant nga mga pagkaon, oh. Kana mga frozen, mga food, mga dilata, kana even kana nga mga pagkaon. Makapasaka na siya sa uric acid. Kung kanon ay kang kakaunan na, eh, hunungin na na. Hunungin na. Eh, ikaw ang gilipin mag-antos. Magsigi kag-antos anang imong tuhod. Magsigi kag-antos sa imong paglakaw. Magtakiang-takiang ka. Maglisod kag-lakaw. Kay grabe ka sakit, mga higalan. Hindi takalakaw. Pagmatas buntag, ah. Tingatakig yun na, kanang pagmata sa buntag, bugnaong panahon. Pagmata ni mo, pagbango ni mo, ah. Hindi nakakatunob, mga higalas, imong lapa-lapa, kay grabe kang ngulungol ang imong kuan. Imo mga, maka-join sa imuhang tiil. So, undangin na na, undangin na. Ha, sige pa, lami kayo, dok. Lami. Koy, kundili na to na undangon. Actually, ang pinaka-the best yun na nga remedy, undangon.

yun. Wali kaya nato yun ang mga base na himo ng vitamin. Ang problema mga higala nga unang-una ha, kung taas na uric acid ang atong kidney, galuya, gahinay. Imnan pag yun nato og pain reliever, musamot kadaot ang kidney. Later on, mag-lead sa kidney failure. Kung magka-kidney failure, taon si danganta na to. Dialysis. Pagkadako na nung kayong problema. Muna nga hinay-hinay, hunong-hunong na to na, ha? Okay, anitas mga risk factor. Unsay mga rason. Mga possible nga mga rason nga kita magka hyperuricemia. Number one, alcohol use. Pag-inom usab sa bino, makapasaka sa uric acid. Labi na ginto mga beer bitaw, mga beers, carbonated nga mga drinks, even gani ang soft drinks. Exposed sa mga heavy metals like lead, pesticides, no? Exposed sa ana. Kidney disease, high blood pressure, high blood glucose level, o may diabetes ta, hypothyroidism, obesity, and extreme level of physical activity. So kung naatay ngani nga mga sakit, mga problema, or either naatay ngani nga mga habit, mag-lead kinis pagbaton o hyperuricemia. So unsay sulbad, hunungon gyo dapat. Mugi na. To correct the cause, to correct the disease, we need to find the cause. Okay, ang balatian na amang ginay hinungdan, i-correct ang hinungdan. Taon na lang taog sabaw-sabaw, gulay-gulay lang sa ta. Yan. Mag-oatmeal ta, pwede. 1 cup lang a day. Oh. Mag-salads ta, no? Mga raw diet ha. Na mas labing maayo mga higala kaya magsigi taga o garni niya magbagulbul ta sakit kaya akong tuhod, sakit kaya akong tiil, no? Diba? Nay pamaagihan na, no? Number one mga higala, ipagawas yun na to, no? Sa lawas ang uric acid. Ang DTX 500 niya na kini magikinahanglan nato. Sa may mga taas nga uric acid, may hyperuricemia. May mga gout. May mga gout to arthritis. Ang buhato nato, inom ta kada adlaw og DTX 500 og Mighty C kada adlaw. O mo na gikinahanglan nato, ha? Sige, itry na to ni, itry na to. Sugdan dayo na to, Ron. Sugdan dayo na to, ha? Kaysa magsigi tag-inom og pain reliever. Kaysa magsigi tag-antos mga higala, sugdan dayo na to, Ron. O, ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C kada adlaw. Ang sobra kataas ng uric acid level sa dugo, nagaresulta kini mga higala sa seryoso nga health problems. Uy, dili lang kay gout ang atuang uric acid, muni siya'y marker sa pagbaton og metabolic diseases. Muna ni siya. Pagmutaas ang uric acid, possible yun na nga mag-develop og heart disease, possible nga mag-develop og diabetes or kidney disease. Kini nga mga health condition. Mao po yun niya ay kuan ka ng dangatan kung taas ang oxidative stress levels sa atong lawas. Pagtaas ganitang uric acid, taas ang oxidative stress sa lawas. So aron mapunga na siya, wala may tambal mga higala makapugungan ng oxidative stress. Walay tambal mga higala makapugungan ng free radicals. The only we have mga higala sa pagtuon is the antioxidants. Nya asa man nato ni makuha, dili man nato ni makuha sa mga tambal. Makuha nato ni sa tong ginakaon nga mga healthy nga mga pagkaon. And of course, makuha tani mga higala

0: pag-inom nato og DTX 500, makuha tani sa pag-inom og D3 Bio kining antioxidants. Oh, klaro kay na ha.
1: Minhawa DTX Coffee Mix ang sagot.
0: Oh, unsa may antong buhaton aron nga ma-eliminate tato ng free radicals nga gasaka. Kay lagi hilig tagkaon og karne. Tungod sa tong kinakaon gasaka ang oxidative stress. Galala ang ato ang hyperuricemia, gasaka ang uric acid. Galala ang ato mga problema sa ato mga joints. Nabinagyod ko magkaedad. Taon sa may atong buhaton. Ang science, ang siyensya nagtudlo ka na ito. Antioxidants ang gikinahanglan. O asa man ato ni makuha. DTX 500 kada adlaw. May TC kada adlaw, ha? Taken mga higala twice daily, buntag o gabi. DTX 500 og may TC. It is more than enough, mga higala, to control the level of free radicals sa atong lawas. Stop uric acid level in your blood from soaring high. Mag-take tag DTX 500 og may TC kada adlaw. Oh, nay ha? Sugda na nato ron. Oh, kay magsige man tag reklamo, magsige ra tag antos aning ato mga tuhod, nga unsa na ni, gangulgul na ni, maglisod tag lakaw, may edad na ta. Magsige ta magbagulbul ana, sugda na nato mga higala ang pag-inom sa DTX 500 og may TC. Onya osbo na nato ang aton diet, no? Di na ta magsigig kaon sa mga pagkaon nga taas og uric acid. Taas og purine nga makapasaka sa atong uric acid. So di baggalimtan mag Mighty C, mag DTX 500 twice daily kaduha sa usa ka adlaw. So ang pangutan na doc, asa man nato na ma-avail? Pwede na na siya. Pwede na to na siya imnon. By the way, buntag o gahapon, kada humanong kaon or wala pa'y kaon. Ah, anytime, pwede ta makainom ana. Then, mapalit ni siya ang atong DTX 500 o Mighty C mga higala sa pinakadool na butika. Adto mo sa inyong mga pharmacy, adto mo sa inyong mga butika, sa inyong mga lugar, asa man mo ron, then pangita ang DTX 500. Parisi mga higala sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
3: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
2: DTX 500, mamali sa mga butika. DTX 500.
4: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akong nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Kailan na subong imo sugar?
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo kuman, 120 over 80.
2: DTX 500
4: DTX 500
2: mabibili sa mga butika. DTX

0: kinlot. High blood gid ko.
1: Ano sa unang imo?
2: Blood pressure.
0: 180 over 103 Kilo. Times adi gid na ako. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
3: TTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa mga markuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyo.

0: Avon Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended I use Avon Beauty Soap. Wala no mi maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok ug makahamis. Ang I use Avon. I use Avon. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko o mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha o sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. O paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na mga sakit, parihan na ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, huwag tangang balatian.
6: Shiva Essential Oil. All healing. An Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
7: Nawa agyod ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay naay Shiva.
6: Shiva. Shiva. Lami ang tulog. Ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay?
8: Sa Em's Flower Shop.
9: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
11: Visit us at Jonco Street, Poblacion Ayungon, Negros Oriental.
12: Sayon ra kayo pangitaon.
13: Tapad lang sa pansuhan.
14: Call or text 0966-348-9336.
15: Emps Flower Shop.
16: Emps Flower Shop.

0: Blood, traitor nga balatian, daghang bawal, daghang angay likayan. Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care Capsule, Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care. Natural o herbal nga sangkap nga mao imong pagkalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpabino sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar. Sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care. Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
1: Ako si Lucia Galanido, pag-ehero hangna buhol. Ang akong kasi magsiyan sa Nance Capsule, daghan kong gumuhat sa manay o hago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawas walay kapoy. Sa non-liniment oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong produkto kay nakatabang sa among libang.
0: Mga penata!
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
5: O ganun, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotanan karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok Alan kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
7: Tama.
6: Especially karon dok sa mabugnong panahon dok alam no nagsiging ulan-ulan outside ania na mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan sa atong topic karong adlawa ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok.
7: Tama.
6: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok.
7: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
6: Yes.
7: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel no.
6: Yes dok.
7: Mayong adlaw usab diha nimo.
6: Ano, yes diba? Dok.
7: Ano higala mga suking tigpaminaw. At hisgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no. Mga sokin tigpaminaw nga kapi nga mo'y makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mga nahigala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga sokin na to nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Mail nga usa da ini siya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar di na po usab mutindog si Manoy onya nakulangan po sa vitamin dito ka Dragon Meal mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme mga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kanay gala nga istudihan mga sokin tigpaminaw mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw kao ka Dragon Mail. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw o sana siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw o sana muhatag o active o pagpagahi no muhatag higala o kampayan nga tuosab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw ng ato ang kaugalingon kung onsag yun ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw well, atong hatagan o insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang mga partner mga sokin tigpaminaw no reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety important ako consideration mga soken tik paminaw. Ang importante ngon naman mo namatikdan at ugin mo daw adayon sa inyo mga soking doktor, no? Consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tik paminaw dili active, no? Mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak, ha, gamit gud mo mga soking tik paminaw og ekspertong mga doktor. Mao kana igala mga pinalangga kung tik paminaw, ha, tagin yo pagtagad yung kagaling ay mo kalimot. Gamit mo sa atoang lamiang kape, ang atoang bagong produkto, ang Hardmax Extreme mga soking tik paminaw nga classic kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog, kalig-on, labi na gyud kay sa imong partner, no, kay Mr. o kay Mrs. mga soking tik paminaw muhatagan og insaktong solusyon.
6: Yes mga ka Dragon Fruit, so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men doc? So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking ting paminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction, mm-hmm, kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng mga suking tigpaminaw usa ni siya ka traditional nga ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok,
7: okay,
6: nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya,
7: yes,
6: ug makunhuran ang mga sintomas, mm-hmm, sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tigpaminaw,
7: okay,
6: ang gina-encourage ta mo, no, namo ni Doc Alan nga mong palit sa atong pinakabago ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men,
7: yes,
6: para sa ato ang akor mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din, ha,
7: okay,
6: sa atong mga partner ang atong love Doc,
7: yes,
6: kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
7: Tama,
6: dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama,
7: okay,
6: mag Hardmax Max Extreme na mga suking tigpaminaw kahit tungod mas masarap pag naka-Hardmax. So ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mm-hmm, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas ug Mindanao.
5: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Unsa nang gibobo nimo sa sapadong?
9: Eh, ayaw sa apa de adong Manmax. Hilo ni dong, maayo na lang ni magkapanud-an ta ani ugma.
8: Uy dong Buyaks, wala ba ka kay palong adako kaya nang iliga sa balao dong? Usa pa, maapil og kamatay ang mga isda nga namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tay makita nga mga isda sa atong kasapaan.
9: Ah, mao ba dong Manmax? Ah, sige dong. Dili na ako usbon ang akong gibuhat para mubalik sa Rupa Biscay ug kaabunda ang atong kasapaan sa mga grasya sa kahitasan.
5: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
10: Dong tulit, unsa man ang imong gipas-an?
11: Ahay, day Maricel, maadto ko sa pa, mangurinti ko. May na lang naami masumsumrunday.
10: Uy dong, wala ba ka mahibalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
11: Wow ba day? Dili ko day maayo mangurinti day sa? Mahurot day ning mga isda apil ang mga gagmayng similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
10: Maayo pa dong tulits.
5: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91. Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva Essential Oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tangtanan ang balatian.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites. Perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
5: every guest feels at home.
4: Visit us today.
6: Nabay special nga okasyon, nabakay tao nga gusto nimo nga malipay
7: sa Em's Flower Shop.
8: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
9: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
10: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
11: Sayon ra kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuhan.
13: Call or text 0966-348-9336.
14: Emps Flower Shop.
15: Emps Flower Shop.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. Nights Dumaguete Pension House.
3: Ako po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UAID. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at kong arthritis. Akin din yung dinansuri niya. Naayugid kami sa maunga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat, ma'am. Thank you
4: po. Agi.
5: Naunsa ka din, ha?
4: Nagsakit akong likod. Sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog. Stiff neck desad siguro ko.
5: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
4: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagid ko kulan. Dalang panuhot siguro ni.
5: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
4: Ah, imo na po kong binuangan, ha?
5: Dili, uy. Kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
4: Mauba?
5: Unsa man na? Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
4: Dagana ding ingredients ani, no?
5: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
4: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
5: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
4: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki.
4: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste.
7: This is Amapola Broadcasting System.
6: Labani ang gipang-antos ni

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa katuwa ko, pauli na lang, mi. Pauli na, pag patubang na mo dito, galakao pa siya, pag uli na mo, parti naman yung hubaga sa iyang mga, iyang
2: tuan. Nahusap na yan, Tel.
1: Nahubag, siyang maayo.
2: Nahubag ta na.
1: Oo, kanina, abot diri, huwas sa abot diri, kuan.
2: Punuan sa paha.
1: Oo. Dapat tayo, Mr. Radyo, nga, naaday, kalang amigos ko, pe. Siya na yun, asura yan na to, gito na, maudyo ni nakakuan niya, doon, hantod garon.
2: Ya, karon, okay na yung bata.
1: Na, maka, kuan na siya makalakaw apan magtungkol-tungkol pa hinoon apan dili
2: pa di dadto
1: kuan 79.
2: So sa mga naminaw karon mamunsay ka istorya ni mo
1: okay, gamit sila ini kang kambala kay maojo ni nakaayo sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan TL di na jud siya kabangon okay, so, ang amigos popi mo nakaayo sa iya
2: amigos popi ra gino
3: sadaka salamat mga idol.
4: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio-Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio-Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio-Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio-Nutrition Formula. MV More The Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
5: Dragon Fruit Plus.
6: Enrique Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kinanawa akong pangapoy niya. Kuha na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuha na lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway mo kay mausab na inyong lawa, sumalag ma, dili mo kapuyon, kanalag.
5: Ipabarato pa kini, Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adjud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros. Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udo's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udo's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit.

0: Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
1: Nabay special nga okasyon? Nabagay tao nga gusto ni mong malipay. Sa Em's Flower Shop.
2: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
1: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sa'yo na kayo pangitaon.
2: Tapad lang sa pansuhan.
1: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
2: Emps Flower Shop.

0: Lindsay, ako na ako nagpuyo sa Porokgis, poblasyon Valencia City. Ako na ay gibati sa kung puso ang permintira magsakit. Tukal niya ni Tumar ko aning cervic care na ulian yun ko o nga hapsay akong kaminaw. Nabinagyad nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervic care. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa padak ni Ate R tungod kay naulian yun ko. Thank you kayo ma'am. Salamat, salamat.
1: This is Amapola Broadcasting System, loving Mother Nature.

0: begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: on air.
1: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning.
2: Bangon.
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og inday.
2: Bangon.
1: Mangon at tak kay buntag na. Oras na para mang mata. Oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong mata, ang importante lang yun makabuka. Huwag makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa. Huwag kagwapo sa inyong banda. Kumusta ang tanan? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, sukirag Diyos. Welcome sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon. Kauban gyapon ang inyong higala sa kanginad. Kanunayng magpaubos kay ang lami nasa obo. Adlaw karon nga Biyernes, Pizza 19, bulan sa Hunyo, tuig 2020 sa yes. Mga ka-birthday nung adlaw, happy birthday. Tanag birthday kagapong adlaw, belated, happy birthday. Og sa mag-birthday og mang adlaw, advance, happy birthday. Happy birthday. More birthdays to come and always good health. Originay pinaka the best sa atong birthday. Abti kusga ng atong lawas ka magliok-liok sa matag adlaw og libre na gita nga makalaag. Bisan asa nga lugar, the best na gud kina nga gasa gikan sa atong labawng makagagaho. Tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta na ay birthday! Makaingon gyud ta. Lami gyud ang nay mag-birthday kay siguradong makapanog. Piti ang agi. Okay ka ng pagpanog ang mga sikat, importante man na. So you need to eat your delicious food and the result, tog-ab. Okay, toras, 50 minutes naman noon, English ang Bisaya naman tani. 50 minutes after 4 o'clock in the morning. 50 minutos human makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. May na atong binisayan og Englishon kay basig natay listeners nga tuas gawas nasod. So makasabot sila ang English. Ato pang binisayon kay naman ta diri sa Negros. Bisaya ba tanda ko. So muna yun ato rang gi balance. Don't unbalance, you need to balance. Okay, tara, 51 minuto sa muna kalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Sa ganaan nga mo tawag or mo text karong buntaga, open na kaya tong call and text line number. Sa tong smart 0969-484-5454. Og sa tong globe 0956-664-7734. Mo na tong call and text line number nga pwede niyo tawagan, pwede po niyo tiksan. Kay andam gida nga matag og maayong pagtagad. Kon may mo timplan pa mo ni gatas, pakan-on mo humba para mo bright brambok inyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi usay makayo usay pod makadaot og manabi man gani kana ring yung makaayo. Para hapsay og malinawon ang atong kinabuhan. Okay, ito oras, 52 minutos na gano'n mo makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadali arigod sa oras, dali na kayong adlaw. Dalirang bulan, dalirang tuig. Di na gyud madugay masikat, San Juan na gyud. Dagka na pong maligog dagat. Binta man lang sa San Juan, maligog dagat. Kauban ng pamilya, kauban ng mga higala. Magbalon og mga pagkaon. Muna gyud holiday in the sea. This coming San Juan. Aning San Juan, muna gyud pizza 24 Malaysia. Tibuok nasod ani or tibuok Pilipinas magsaulog magsanuan. Ya dire sa Barangay Kabulutan pista pod. Siguro pong napoy magiyog baboy. Unegyon advance sa pipista Barangay Kabulutan. Doon na may gipegayon nga kaning sports kalingawan. Barangay or Inter-Barangay Volleyball Tournament. Doon na po'y sityo. Sityo Purok. Sityo Purok. Basketball Tournament. Ngagipagyan din sa Barangay Kabulutan. Para malingaw ang mga batanon. Kita ali kay gulang-gulang naman ta. Lingaw rin gyapon. Og sa atol sa kapistaan din sa Barangay Kabulutan. Basit na rin mga kalingawan. Ato na ninyo update sa mga kalingawan dito, mga pakulo or padula. Ato na ipibalos radyo para ma-update ang tanan. Okay, ito na 54 minutos na gano'n mga kalabay alas 4 sa kamantagan. Hindi mo na pero na yung pagpangapin sa mga nangatulog mo yung pagkatulog. Okay, dapat sa mga ministra mo raw kag nahubog. Hindi, giduka na ito ba? Giduka. O na gingon nga. Ni trabaho nga giduka. Ni uli nga gigutom. Natulog nga gikapoy. O maugin na siya ipapil na ito sa kinabuhi. Say mo trabaho ta nga dukaon. Nga, muli ta nga gutom-gutom nga kapoy. Sige ra, at least nga ang atong trabaho pinadiyos. Limpyo. Paala ginagbay ang kita. Importante nga kanunay. Ay, giyon, importante nga magpuyo ragyan nga malinaw. Life. Life is life with peace. Eh, kana kunong life is nothing without peace kuno. Wala kuno pulos ang kinabuhi kung walay kalinaw. Dapat magpuyo ta din is kalibutan with peace region and with love and free. Inubanan sa puno sa kalinaw, inubanan sa gugma og pag-ampo sa atong labaw makagagaho. Okay, kumusta, kumusta, kumusta sa batong kasikbit nga kalungsuran? Ilabi na gidini sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Diya sa Malalod, the Libertad, Gilgan City. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Diya sa Ayungon, Bindoy, Manoyo, dog soban pang kalungsuran nga mabot sa atong signal. Karong buntaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta kay buntag na. Ibda, ibda na ang mga ilib tunod. Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang ibda na kay buntag na. Ipataop og magabi, ibton og mabunta. Kay basig ma-reused maghang. Yes, sa Pikas Isla, gitaw og Sugbo. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Yes, Dumanog, Gronda, Aligria, Badyan, Inatilan, Malabuyok, Sambuan, og sa uban pang kalungsuran nga mabot sa atong signal. Dina, Dapita, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon at tak, kay buntag na. Kumusta, kumusta sa mga itong matindir at tindiro sa itong matagsa-tagsa ka mga public market.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Atong matindir at tindiro kisdaan, bularan, kananan to all vendors. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa mga itong mga bus drivers, pedicab drivers, abalhabal drivers, eco-bike drivers. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa atong mga managat sa kadagatan, atong mga magumas sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Oh, bangon na tama sikat kay Buntag da.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Hinay nagkabang paingon sa kusina. Itak ang natumadag ko nga kaldero. Dagkog sampot, lagom-lagom. Anong lagom, anong sampot, Mar? Ibigay mo lagom ng sampot nga itak ang kas... Kan sugangan niya dauban berarti inita murag paso paganing magkalison pero kay kaldero man di man mapaso o mulagom ra sama yung ilok ba lagom lagom wala gaya na sa daube wala gaya na gibutang sa sugangan pero kanang lagom man ang inyong ilok ang bayring ilok puti biya kayo mora diya. Okay, ito na. 58 minuto sa man magkalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Naliyari ko sa orasan. Naligyan ka ng orasan, masikat. Di good day, kapungan. Kahit imo ng pungan, musta mga ina siya. Pero wak na, late na po ng oras. So, muna yun, kanina itong orasan, di gini kapungan. Kanunay, gining gapitik, gapitik. Para ka itong pulso ba nga, firming gapitik. Munong igpitik ng pulso, wala na. Goodbye, Philippines.

0: lagi dah. May gugma, stigulang. Anong tigulang kung may gugma? Basta nagkagkwarta. Orags na naas 90% nga makuha yun nila. Ang babae nga dalaga na grabe kaputi o kabukod ang dughan. Dagan magkwarta. Ora diya mo nang tigom-tigom kung magkwarta. Blinding katigulang daghan. Much money. Okay, nas barangay magtotayasan. May buntag ng liboy hinoo. Oh, kaoban siya pinanggagbotan ng asawan ng Mernay. Noo, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Gilang by Francis dia, by Francis hinoo. May Imad Myra. Og sa mga apoy ng liboy hinoo, silang sapi og sabi. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Nindot palingalan ng apoy ng liboy kay mama orang Francis Short. Sapi. Sabi. Di simra, di ba? Negyon combination ba? Uso na mga na, Rod. Hinta po nang i-propariyara para dili ba maglayo. Awas akin, may muntag ng liboy no, dias parang kayo magtotay, yasa.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Die! Og des parang kay Lutay, maimbontag po di ba'y Kukoy Guardario, ang atong higala din nga. Pero mining magtangkil og bidbiron. O region, kanang bidbiron ginoon, the best ginoon na siya, kaya di jugka ma pas mo, kay dala mo na siya nga food supplement. O gatas biyang sulod. So muna'y uhaw nga, naapoy dala nga vitamin, so di jud siya mapas mo. Muna'y kinis ba'y Kukoy, wagi, pas mo. Himsog pirmi. Because of his bid bureau. Og siyang kaubanan nga siyang partner. Si Bay Persinet Garganera. Nga taga Sitio Prinsa. Nga ang iyang bulsa pirming puno sa kwarta. Bay Persinet, good morning, good morning. Bye.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mango na ta masikat kay buntag na. Ay, sigpitok-pitok ng mata, sigunahaw na og lalwom. Regyon inig mata, ditsos kusina, timplag kape. Ay, ang sigig ka nang magurag maginoktok ba nga, magunahaw na kung sigunahaw na. Kay murag mo sabot na imuang dimalas. Bis, di ba yun nas kang adlawa, tungkol sa imuang gunahaw na nga murag. Ang sarguhay na. Na, ginimalas na nood ka. O times to imuang dimalas. Ngayon, may pagkadakorang yung damak.
1: Botangi.
0: Botangi ko nun. Okay, to last. Alas 5-2 na yun sa kabuntagon. Mina na pagkitag mga awit. Kaya murag kanina naman tang niyaw-yaw din rin. Mamina mo awit or dili. Kaya ato lang palungon yung radyo. Para wak na yung music, wak na yung magtingog. Palungon ang radyo na lang nato dagway. Okay, stand by. Aminaw na kitag mga awit. Now I play a song entitled Ambugirang Silingan by Max Urban. Request ni siya ni Bay Kukoy Guardario. Iyako nang ipainungod sa iyang mga silingan.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kayo siya ni kuan sa kuha ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta piperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Anong sasabihin mo? Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget. budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ng klase-klaseng mga loan sa ubos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi.

0: Paminanda ang testimony niya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
1: Kinsa ni ma'am?
2: Francine Olores. Nakakuan man ko nga, maayo ko ng Vitron.
1: O niya, kamulo niyang gamit niining atong Vitron Syrup. Unsa may mong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
2: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga batas pagpa-eskoy lang kay makabright din, no? Kay laanam siya nga, palit ko usog ma kay lami kay imnon niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siyang pagamintinan, anak.
0: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Ako, yun siya, Nicolob. Gamit ko sa nang haplas, sa nang kape, o nakagamit ko sa UAID na nang non-stopful. Mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag, sa nuna yung magkumakasakit-sakit, anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya. Mau gimintena ko ang nans. Daghan tayong salamat sa nans na mau inakapakusuwa sa mga ibang
4: bakit. Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom mag Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
6: Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
5: Hard Mama.
6: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
5: Mag Hard Mama. Extreme na.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House. Star
9: Radio. Isang radio na masarap. Masarap pakinggan. Isang radio na nagpapainlove. Isang radyo na puno ng saya at isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan at una sa puso ng bayan. Ah!

0: Kai Ray on air.
1: Welcome back sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon na inyong igala sa kangidad. Og na may otang, og mapalit, ana rin kasimple ang atong kinabuhi og natay kwarta mapalit og way kwarta mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron ang isi, abot sa ali. Alingagnga. Okay, toras na 10 minutos sumun makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Katong malulog lola na nagtatay Dodong og Inday.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na ta kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Unay gingon nga, bangon, paingon sa kusina, bangon, paingon sa banyo, bangon, paingon sa silingan. Ako muna ay bahala, inigbangon yung asa mo padulong. Nagko naman mog-o. Lagi yun, kinabuhing bukid nun. Lagi yun, bahalag magpuyo ta sa layong bukid. Ang importante, hapsay og malinawon og puno sa mga salagon. Yeah, that's right.

0: Akhir sa atong ari sa tasa atong kapalaran karong buntaga kay gapaabot na siya. Your destiny is always waiting for you. Ay pagkadako rag yung hubag. Okay, sige panak sa bulan sa Marso 21 hangtod Abril 19 Aris. Wala kay mulaag sirting numero color Porto 9 og pink. Abril 20 hangtod Mayo 20 Taurus dili masayang imong paningkamot sirting numero color 392 og green. Mayo 20 hangtod Mayo 20 ano Gemini. Awayon ka sa imong higala sirting numero color 497 og yellow. Onyo 22, Sangto Dolyo 22, Cancer. Mugawas ang imong pagkabagsik. Swerte numero color 315 og blue. Olyo 23, Sangto Agosto 22, Leo. Makadawat og simpatiya gikan sa higala. Swerte numero color 485 og yellow. Agosto 23, Sangto September 23, Virgo, dunay musupak sa imong idea. Swerte numero color 583 og green. Og gantong katunga sa tong kapalaran. Ang katunga at ang atangi lang niyo niyang taod-taod. Balik sa tas kinabuhing bukid nun. Region dito sa layong bukid, may payag ako nga gamay. Ahay. Insay nagpuyo dito si nanay ra og si tatay. Si nanay is tatay, si nanay na balida ito. Ay, katong mga kapalan, getod ka na ito sa Astasan Herbal Capsule Matambal, sakit sa ulo, sakit sa tod kaso-kasuan, dili kay arthritis, tasog uric acid. Tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag. Wala o natanan sa Astasan ang pinakabagong mangustin product. Lagi pakusgan kauban ang Astasan Tinorganic Seaweed. Mas tasog santo and pretty, 5 times beta carotene, tasog vitamin C. Your energy, dili sayang maggasto para magkangkunog mayong panglawas. Tungod ang Astasan, barato lang. Ang Astasan, napalit yung masuking butika dool sa inyong lugar. Sa ganaan nga mo guwapa, mumputi mga misang panit gamit ang ayo sabon beauty soap ang bagong sabon nga pang pagwapa skin friendly organically blended ayo sabon beauty soap pang pagwapa nga dili isog sa panit makapaputi makahubok og makahamis sa panit adunay avocado oil nga nagdalag vitamin A lecithin collagen ug manotrends nga maoy mo paputi og pamis imong kotes naturally ayo sabon beauty soap mapalit sa masuking butika og tindahan. Okay, turas, alas 6 or alas 5.36 na gud sa kabuntagon. Pagka dali ra gud sa oras, dali ra kang adlaw, dali ra bulan, dali ra to, eh! Dali ra gud tang matigulang kada tuig. Kaya dali ra po kaya tong birthday kada tuig. O, sa mga ka-birthday ng adlaw, ha? Happy, happy birthday! More birthdays to come and always good health. Oram gina pinakadabes tatong birthday, bahala gwa tayo handa, importante abtik himso grang atong lawas. O glibre na gita nga makalaag, bisan asa nga lugar. Nagyon gawas nun rango makalaag. You have a freedom to wandering any place. Okay, listen biya nang, wala kay freedom nga mulaag. Nagyon naka sa prisuhan day arod. Unay giyon nga para sa mga piniriso. Unay giyon nga di magyod. Huwag na mulag, di kagalaag kay saong namay gwardya. Unay giyon, dako na kayo ng gasa nga makalaag rata. Makalaag rata ka sa silingan. Makalaag rata ka sa lungsod. Ay, naglaag sa ubang lungsod. La, dapat ano rin ko sa imong lungsod. Basa ka nga lungsod na imutang. Sumayo, magbuyo na lang sa bukid. Ananom og mga salag-on. Kaya padamlag na apay makaon. Okay, rin sa ta sa atong kawan mga sikat sa atong weather update ha? Sa atong lakat sa panahon. Okay, medyo atong panahon doon madag-umon. sama sa inyong mga pahiyom nga puno gyud sa kaugmaon. OLP gawa sa par, tropical depression na. Karong alas dos kakadlaon sa monitoring sa pag-asa ang low pressure area nga unang gimonitor nga naas gawa sa Philippine Area of Responsibility o par nahibo ng usa ka tropical depression. Ana kini nimutang sa Dusmel. 130 kilometer silangan sa Eastern Visayas. Nagdala kini sa hangin nga 55 kilometer per hour o unos nga 70 kilometer per hour. Nag-irog kini sa pakasadpan nga direksyon sa gikusgon nga 15 kilometer per hour. Magdado nga tong lakat sa panahon. Our weather update karong buntaga. Legion nga hangyo sa pag-asa, magbinantayon lang yun matag karon og kunya. Ampo kita mo ulan kay medyo taon-taon na pong ulan kaulan. Para mabasa na po ng yuta, makainom ang mga tanom, makainom og ulan. May kanin mga tanom, ikbo ra bang magtubo basta magsigig, kawan magsigig ulan. Muna siya sama ragun na to nga, mainom po tag tubig kay murag uho biag dita ka inob. Mike para si Mike Kokoy nga bidbiron magyod. Gatas wa gi uhaw. Okay, tara, 30 minutos sa mga kalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Standby sa ta, maminaw na po dagpang kabuhayan showcase.
1: Coffee Mix. Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Didex Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Victory Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
4: Victory Bio.
3: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: Victory Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Kita Balagosa.
6: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
5: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi text 500.
6: So unsa may field day sa imong bana day ma'am?
5: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni muminaw ba og mata tumar bitaw sa district ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-street og tumar ani.
6: So wala pa ni siya ninyo ana unsa diyang gibati ma'am?
5: Nang luyahon siya.
6: Luyahon.
5: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan niyang gitrabaho.
6: So, unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan. D3 Bio o kanang TX 500.
2: TX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
7: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sarte gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin sa radyo. Amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag-9 0.29 na lang. Tanawat ko to sa kotsubar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, magmakapapan sa lawat ng tao.
2: DTX 500, mabali sa mga butika.
8: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Katol, NAN's Coffee, o nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa na sakit siya o katol na kanang iyang gabation pero sa pag-inom niya sa nan nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya ma'am o daghan king salamat ma'am Marlene sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
2: Mga pinata!
9: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, mukutas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala-wala biagudok. Muinom ko pagkatunton mga 15 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero aktibo good kaayo, Dok.
2: Mga pinata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Dinago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
10: Biroy barurong, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
2: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Yes guys, may buntag no na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
12: Merna Bromo.
11: Pila edad nay kus ganay?
12: Say sinta.
11: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
12: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
11: Pagsugod
12: gyud. Sugod oo.
11: Ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa may imong gigamitan?
12: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
11: Ah, okay, sa una day na
12: igato. 180, 200.
11: Muna'y blood pressure ni mo.
12: Oo, bisag ainom pa ko para sa high blood.
11: Karon wala na kailangan
12: gyud. Wala, wala gyud.
11: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka nag-inom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
12: Wala pa'y tuig. Kaya, jutay raman ang among kuan.
11: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan na'y?
12: Matuo.
11: Barangay.
12: Barangay, oo.
11: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na'y?
12: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
11: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatuntan. Sadala, salamat mga idol.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2900.

0: Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo igala sa kagidad. Ilang siyang paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat gita. At ang oras, 50 minuto suman makalabay, ang alas 5 sa Kabuntagon, sa atong malulog-lula, Nanay Tatay Dodong Oginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay Buntag na, hayag na kayang Kabuntagon, kita na kayo ang kalibutan. Inangla na tayong mabangon para mo trabaho. Mabangon! Sa sayo sa Kabuntagon.

0: Okay, terus ikutin na minutos mula klabay alas 5 sa kamuntagot. Kumusta na kung lagay ninyo? Region sa Tagalog, panay kaning lagay or kalagayan. Partner sa kumusta ang kalagayan ninyo? Kumusta ang lagay ninyo dyan? Kanang kumusta mo ba? Kanang unsa may kumusta ninyo ang kahimtang diya ba? Sa kalagayan or lagay. Pero lagay sa Bisaya. Kumusta may mong lagay, pre? Okay raman, pre. Kondra, kanang himsog. Amunay kalahian yung lagay sa Tagalog, lagay sa Bisaya. Kay lagay sa Bisaya, gibitay-bitay. Pero lagay sa Tagalog, kuan pa, kanang ilagay mo dyan, lagay, gibutang pa, gibutang. Amunay big difference yun yung Tagalog o Bisaya. Arista sa itong swertres kay medyo itong oras kadagan. Sa mga meligong dag swertres, tanawa tutukin yung ticket kay base na gusambol sa mga madadao. Sa itong resulta, gapong adlaw sa alas 2 sa hapon. 1-3-1. Sa alas 5 sa hapon. 4-5-3. O sa alas 9 kagabi. 1-0. 102. Magad daw itong swerte race. Result kagapong adlaw. Sa mga nakanaw, congratulations. Sa mga wala kanaw, imo katagam, taya-taya lang yapon. Basta na pa'y kwarta nga makuot sa bulsa, itaya na gurot. Kay mo daw, kwarta, linibo. Ang isi abot sa ali. Alingag-ngag. Ang gantong mga swertres, gantong sa Dragon Fruit Plus, 650 mg. Atensyon sa manangitaw, girbal nga baratong ipiktibo na, anina sa tumasuking botika. Ang nabantong og mas kipabarato nga Dragon Fruit Plus, herbal capsule. Dili kamaya na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka man, wala pwedigid kang makatumar. Ayaw hulata nga ang imong lawas bubigay. Manalip di kanunay pag Dragon Fruit Plus. Susbon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Palit siya masuking butika o tindahan. Alka-sisod yung mascorbate sa mga idarana alang sa kasayuran na kasagarang inungdan sa pagsakit sa tumabukog, tuhon, manutanugang pagbato o arthritis. Rayo maguban pa tungod ka sa kulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay, tatay, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-C de Alkaline Vitamin C. Mapatinaw sa nahanap niyong mata sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit, hamis, pagidka. Mapalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lamian ng motog herbal pa dyan nga coffee? Aniadag, ipailay lang pinakabagong herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay, high blood, diabetes, arthritis, taso, kolesterol, dili katulog, tilawin sa inyo, kininga mo ayaw sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kininga kape. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee. Lamian ang palit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan sa Sabli Junior. Hardmax Extreme Coffee available sa itong masuking botika o tindahan. May buntag din ni Ma'am Mel Galio, susa sa mga sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon atak kay buntag na. Oras-oras na gid para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga bata. Manig yun, balad akong mata, importante lang yun, baka buka. O makita ninyo ang kahayag sa sayo sa kabuntag. Okay, tara, 55 minutos. Suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Arinata, padayon tas tong kapalaran ka ng buntaga. Pamina, pamati, kay ato na giyatag, ura-urada. Sa gipanganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, Libra, magunaw na ka sa inyong kagahapon sa swerteng numero color 583 o green. O Oktubre 24 hangtod Nobyembre 22 Scorpio dunay maayong balita sa gugma, swerteng numero color 831 og maroon. Nobyembre 23 hangtod Disyembre 21 Sagittarius makadawat og blessings, swerteng numero color 893 og brown. Disyembre 22 ang tuwing Enero 19 Capricorn mahuman ra ang imong gibati nga kabalaka, swerte numero color 279 og violet. Enero 20 ang tuwing Pebrero 18 Aquarius makasugat og tawo nga dili magpapildi, swerte numero color 797 og brown. Pebrero 19 hangtod Marso 20 Pisces makasabot ra ka sa sitwasyon, swerte numero color 527 og aqua. Og gadtong atong swertres or kapalaran karong buntaga sa mga kabalo na gidmo, sa mga nakabalo na gidmo og sa mot. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Gadtong maong kapalaran yatod ka na to sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee og Amigos Capsule ang doon ni vitamin C kung tambal o sabginis sa mga nagkanilain nga masakit. Sa panyunggaya po, gipabot gamit-gamit ang Amigos Coffee og Amigos Capsule kada adlaw. Ay, anak, siyang bayo, maoy iyang gikagulan. Yeah, sa South Cebu, available lang ito ang Amigos Coffee o Amigos Capsule des Malbual, Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy, des Badjan Botica, Santo Niño, Alegria, Janjan Pharmacy, Sinubit Pharmacy. Inatilan, Wicor Pharmacy, MPG Drugstore, Pharmacy, Shilmo Pharmacy, des Lagi, Trade Pharmacy, Edson Dets Pharmacy, Malabuyok, Sertson Pharmacy. Ronda, Bilcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Botica, Marga, Dumanog, Biton Pharmacy, Zipura Pharmacy, Idis Pharmacy, Happy Drug Reshier Pharmacy. Ogdia Sabarili, RNG Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Lian Pharmacy, Mogida, ang mga pharmacy ang available, ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din na dapita. Og din sa Negros Oriental, available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa Tanang Botika dool sa inyong lugar. Og din sa Longsut sa Tayasan, available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule niya sa Ike's Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Ginjel Pharmacy. Okay, ito oras, 59 minutos, suman makalabay ang alas 5 sa kabundagan. Arita sa itong balitang sports. Arita sa paugnat sa kusog, paugnat sa otok, paugnat po sa puson. Bukol at sugat nagpatapang kay Scottie Thompson. Kapag nasugatan ay lalong tumatapang. Yan ang pinatunayan ni Scottie Thompson matapos sungkitin ang panibagong Finals MVP Award sa kabila ng mga bukol at sugat na inabot sa buong conference. Nag-blur yung paningin ko pero naging blessings kasi nagising ako ani ni Thompson matapos ang boxer's cut mula sa aksidenteng tamaan ni Kelly Williams ng took and take sa unang minuto pa lang ng makasaysayang PBA Season 50 Commissioner's Cup Finals Game 7 tampok ang bagong PBA record nga 24,617 fans sa Mall of Asia Arena. Ang daming bugbog sa series, so worth it. The more bukol, the more padalo. At ito nga ang gumising kay Thompson na kumamada ng halos triple-double. 19 puntos, 11 ka-rebounds, 8 ka-assist, hawag pa ang 3 steals. Sa score nga 88-76, panalo ng Gene Kings kontra sa tropang 5G sa Game 7. Sa kabuuan ng serye, tampok din ang 17 puntos, 11 ka-rebounds, 11 ka-assist na triple-double sa Game 3. Nag-restro si Thompson ng kompletong 10 puntos, 0.3. 7 rebounds o 5 or 5.6 assists, 1.3 steals sa 7 laro. Ito na ngayon ang ikatlong finals MVP ni Thompson matapos unang magwagwi noong 2018 Commissioners at 2021 Governors Cup. Aminado ang dating NCAA at PBA mula sa MVP sa Perpetual Altas na ikinalat o ikinagulat niya ang parangal dahil sa ibang teammates na maghanda o maganda rin ang pinakita, pero ang pinakamalaga ay ang panibagong kampiyonato nito. Isa sa pinakita, the best of mababaon ko to habang buhay, tapos in front of my kids, anang 32 anyos na pride ng padada Davao del Sur. Magkado itong balitang sports karabuntag. Munaikin nga, the more vocal, the more tapang. Scottie Thompson nakuha. Nakuha niya ikatlong final MVP award. Itong labing adlaw. Mahayag yung mudula po rin tawa na ginoon. Mo rebounds nga, grabe maka-rebound. Walang rebound nga, muragwa na iugma. Again, once again, congratulations, Scottie Thompson, nga mo ay nahimong finals MVP niyadtong labing adlaw. Okay, gantong ulit ang sports. Gantong ka nato sa Shibay, Sinchal, Uwel, sakit ang kalawasan, tumaranday ng tambal. Tulay ang natural nga pamaagi, pagpamasay gamit ang Shibay, Sinchal, Uwel. Ang Shiva Essential Oil ni mo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malunggay Leaf Extract ang mga masagol at anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-microbial, anti-oxidant, topical, antibiotic, tungod kaya doon na kinilorek acid nga makita sa BCO. I-aplas ng kinisapiktado nga parte si Mulawa, Subanan, og Masahe. Shiva Essential Oil, ang aplas nga mot og epektibo. Shiva Essential Oil, o palit yung masuking butika og tindahan. Dini sa lungsod sa Tayasan, available sa matong amig Shiba Essential Oil diya sa X Pharmacy, Tayasan Pharmacy. Og diya sa Malabuyok, Cebu, available lang ito Shiba Essential Oil diya sa Bit Sari Sari Store in front of nyo, Malabuyok People's Palace. Og diya sa Barangay Bago, Tayasan, available sa matong Shiba Essential Oil diya sa Panimalay, ni Sir Buyak, Slabiyog, Karina. Sir Boyax, good morning, Sir Yax. Kumusta, kumusta itong kabuntagon diya, sir? I know, sir, you're always happy every morning because you have more coffee in your kitchen. Uning malipan, Sir Boyax, sa nabunta, kay daghan mang kape siya kusina. Libre ra. Sa ganahan ng mga pidas barangay bago, adturamos ka, Sir Boyax. Kay libreng kape dito na pita. Libreng kape niya. Pagdala rin mo kalamay kay mahal biyang kalamay, Rod. So, expenses kayang sugar. So, bring your own sugar. Anak ra kay malang palitonon, Rod. Kape o kukir-kukir na ba't parapi kay yung Sir Boyax pa. Marato naman kape. Kaya na ako na spulsa. Sa atang mga excellent teachers sa Barangay Bago National High School, good morning, good morning. Sir Makin Lindo, Sir Boroy, Sir Dikong, Sir Philip, ang saban pa mga teachers. Dina Dapita, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na tamang sikat kay Buntag na. Ay, magsigig katulog. Ay, siglingkod. Kinanglan nga mo bangon, mag-exercise kada buntag. Manigyon, exercise is the best region to get healthy. Healthy body, long life, and strong heart. O kapaligon, beras kasing-kasing na mag-exercise ta. Kay murag mo, nindot imong pag-inawa ba? Kay ka na itong pag-inawa, gagikan beras ito ang kasing-kasing. So, exercise, yun! Ayaw kapoy-kapoy! Kay wag na ipulos. O nagyon, don't lazy or indolent. Dili na ta magtinapulan. Dapat nga, unsay ang ayang buhaton, buhaton. Basta kaayuhan. Okay, napupos na gina itong tulumanan pakurat sa kabuntagon. Paano ba'y nalimtan? Tingog makanding. Hasta ng tanan itong mga kigalaro ng naminaw sa Star Radio, may buntag kaninyong tadaan. Bangon at tak, kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Region Locota ang banig, pick ang habol, hiposa ang online. Locot your mat. Keep your pillow. and fold your blanket. Amo na siya para your bedroom is cleanliness. Like your face. Okay, destiya sa Rodriel Bisaya Manok. May buntag lang Joy dia. Or may pagkawin lang Joy Sorinyo. Joy Sorinyo. Ni Jessica Sorinyo, Fighting Katipay. O ni Boss Jano, Nogina Kamanso. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: O, bangon na tama sikat kay buntag da. Nagingon nga. Bangon, God. O, des barangay poblasyon tayasan. May buntag lang Boss Jirjos Nabdos dia. Madami Rian. Og dia sa Itzaran Piso Office, mayang buntag sa Piso Manager, Madam Chris Miramirez. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og dia sa may gumintok ayungon. Galanog ladog sipa-sipa ang staridyo din napita sa panimalay ni Madam Jusilin Calyao Perte. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og dia sa barangay Tampukon, ayungon. Ni Madam Josephine dia Garces Aguirre, ang tag-iaw, tag-dumala sa Endless Life. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon, bangon at tak kay Buntag na. Unsa pa man yung ipabot. Ginamos. Wala pa yung ginamos ron, kaya wala pa masandong ang siyag-sihag. Ang awas, rindag ang ginamos, basta na yung masandong ang siyag-sihag. Na yung masandong ang mga gurayan. Basta katawa gagmang isda. Daghang ginamos ana anang dapita. Ora anang panahon na. Siyasab na bayot na huyang iyang tingo. Magiging masikat ka ng mga bayot, hindi mo kalikayan. Hindi nato na siya mablim po ng mga bayot kay unay giyon. Kaan mo na sa Ginoo. Parang pagbot mo na sa Ginoo nga, inana gina sila. Mukimbot ang sampot. Og mo kiay ang tingog. So ilaha po na siya, hindi nato na pwede i-judge. So ato na po silang i-respeto. Unay giyon nga, doon ay bayot, doon na po'y tumboy. Respeto lang yun sa usag-usa. Hindi man ato na malikaya na amang ginaingon ada. Unay giyon ang laki, bay ang kasing-kasing. Ang bay na apoy laki ang kasing-kasing. So di gina malikayan. So you need to accept. You need to

0: Okay, dinis Barangay Kabulutan, may buntag ni Kap Ayan Tirano. Kap, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kauban siyang partner, si Bay Garner, no? Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta, kay buntag na. Huwag sa mga tindira sa Torsinohan ni Kapitan. Aslang wilis na ganag-ganag. Madam Kathleen ni Dama, o ni Jima. Jima Cabrera Rodias, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta, kay buntag na. Pitok-pitok lang mata. Ligyan, bangon dito. Dito sa... Dito silingan, mga ayog kape. Og mga ayog kape si mong silingan, labi lang imong silingan nga buotan. Di gina mo baliba doon, mga tagid na. Ayan nga. Pre, pa, kung nasa yung kape niya, pre, pa, patimplasa ko, kay murag uhaw kay kuntunlan. Kanas kumpare kay maay kanang tao di ginaong balibad. Nagiyon nga the more you give, the more you get blessings. anak raman siya. Give and get region. Ayar atong give and take. Nagiyon muhatag ka niya o katagan po ka mudawat. O katagan ka. Ay, rapre, kay... Okay, rapre, ay, okay, that's all right. Okay, wala kita ikaw oras. Wala bang italimtan? Tingog, mga kabayo. Naningog na nga itong mamalalang manap. Kagipang gutom na sila. Gutmon ang hayop, gutmon po ng tao. Tanang na ikinaboy din sa kalibutan. Panggutmon, og mangita, ginagkaon. O na igiyon mo kaon para mabuhay din sa manindot nga kalibutan. Sangalan sa atong station manager, Mr. Ayan Hanialato. Gusto ang kabanan sa buhat, handos, 98 by Ribay Librado. Namandos og madlaw, mandos po og magabi.
2: Lamia, oy, ihandos pa, sige na.
0: Og sa atong kabanan nga reporter, handos 38, Sir Boyax, labiog karida. Ako dalang mingon na itong alagaran ng labaong makagagawang sa mas pag-alagad kaniya din ni kanato. Og marapod po, magdog-dog lang yapon tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio. Same time, same station only. Right here in your favorite radio station, Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everybody.
3: Oras sa Star Radio. Lasais, 12.
4: Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
5: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
6: Lina Isabel, paborito ang Remind Choco Mix.
7: My name is Maria Alina Isabel F. Ion.
6: What do you want to be when you grow up?
7: When I grow up, I want to be a doctor.
6: Wow.
7: Because doctors are really nice and cool.
6: Mm-hmm.
7: If I be

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. Lasais, 14. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
3: Love you sa maayong panglawas.
4: Love you sa maayong panglawas.
3: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas.
4: Paminaw sa mga health tips ug mga giya

hello, hello, hello, hello. Kumusta na usap? Kumusta? Kumusta? Kumusta? Kumusta ninyong tanan? Mayong adlaw ka ninyong tanan? Mga suki na mo nga mga tigpaminaw. Mga suki na mo nga mga users sa produkto nga Astasan. Kumusta? Kumusta nga itong pagpunik kay Sikay? Kumusta nga itong mga kalawasan diha? Okay lang ba? Okay lang ba? Okay lang ba? Nahanglan nga ma-okay kita mga higala. Kay kung dili ta ma-okay mga higala, magutman gyud ang ato ang pamilya.

ang 30 minutos nga programa. May tungod sa labyog-labyog sa mayong panglawas, mga igala. O, ato yung ilabyog, mga igala, na ito ang panglawas. Kay mora kinibahandi sa itong kinabuhi, mga igala. O, na yung kinaingon nga, mahal kayo tika. O, mahal kayo tika, pero mas mahal ang tambal kung magsakita. Wala diya, mga igala, no? Mas mahal yun ang tambal kung magsakit. Saan mo na itong pagmahal, mga igala, kung nagsakit na ta? Ay, ginaingong, ay, ay, ay!

ko naging milyon. Kay talagsa ko lang ikaw papahuwayon. Sa mga trabahoon ug ako kanunay tulog ug kaon. Ay ay ay.

kailangan pa pala niyo pagtagay mga hingala kung nagsakit na mo. Bakulaman. Walang atog yung abagan mga hingala. Og pinakabago, og pinakakusgan karon nga herbal sa Pilipinas, ang food supplement.

Kaya 54 times more powerful than beta-carotene. 12 times more powerful than vitamin E, mga higala. O niya, dili ang kabalak.

Ito mga kaigsuunan ng mga Muslim, doon lagi halal certified. Kung kanang mong produkto mga igala, wagani FDA mga igala, dili halal certified, alang sa mga igsuon na tong Muslim, aw ayaw gamit ana mga igala, kaya basig madaot ka. Mauna diya mga igala, no? Kini nga to ang astasan nga food supplement mga igala, FDA approved gini.

Wala ang produkto nga astasan mga higala. Unya sa sige na to og balik-balik mga higala aron gyud ta nga mahuwasan gyud ta mga higala kung unsa gining astasan. Murag duna pay kaduha-duha diha mga higala nga asa naman po ni? Ano naman po ni? Inaana naman po ni?

posible nga mo hinungdan ni sa mga balatian, mga higala. O niya ikaduha, makapaligo ni hugsamot sa tuang immune system. Kining immune system, mga higala, naani sa tong lawas. Sa lakot nga pagkasulti, mauni sundalo sa tong lawas, mga higala. Kung muna mo kumbati, mga higala, kung dunay mga virus, muna.

ato ni palikunon mga igalan itong kasingkase. Nabisan usahay, magdugo ni kay napasakitan. Usahay makaangkol ni

ti, aw mo na. Maghiko ko no siya mga higala, o nyari stil niya, ghikot ang pisi. Kay sakit ko no, garis liog. Ngayong, ay, ay, ay. O niya, katong ganahan nga mga mo.

0: kaya anti-aging ni. O ang imong panit mga igala sa...
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: San mulingon?

maka-lower sa ito ang mga blood sugar. Yung sa aman mga higala, paggamit ng asdasan. Mas maayog yun usa nga ito sa duha. Kung mahimo tulo sa usa ka adlaw, tipid yun ka, pwede rag usa. Pwede rag duha.

0: Mubalik tanong daw taon, mga higala, itong isgutan ng mangustin. Uman laman nila yung pipila ka mga pahinomdom.
1: Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Dili dahi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag nang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in xanthan purity. 5 times beta-carotene. Rich in vitamin C. Pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan. Dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Ayu! Ayu! Sabon! Beauty Soap! Ni-ana! Ni-ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap! Wala na may maimun! Kung dili, mauna d'yod! Mauna d'yod! Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang Ayu Sabon! Ayu Sabon! Tinuod ni!
1: Damguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
0: O, balik ta mga igala sa topag ng uban. Ito ang labyog-labyog sa mayong panglawas. At ang isgutan mga igala ang usa sa mga sangkap mga higala niining produktong Astasan kining mangustin. O kining mangustin mga

nag-usaron na naging mga cellphone, mga higala. Naging na radiation po, mga higala. Pollution, mga baho, nagkalain-lain mga baho, mga higala. Mga fast food, mga higala. Kaya kita, puro kita kadali. Manang magamit lang kita mga fast foods, mga higala. Mga preservatives, mga higala. Not knowing na ginahinay.

Suporta ni mga higala ang mangustin, makatabang ning, ha? Ma-boost ang atong immune system, mga higala. Huwag mapanalipdan ta, gikan sa mga infections, mga higala. Ikatulong, abilipisyon ni ning mangustin, mga higala, nga naa

Diligyod lali mga higala, no? Nga kanang magkasakitan niya ng arthritis mga higala. Sus, diligyod lali. O, diligyod lali mga higala kay... Diaw mo na nga inigtunob ni mo mga higala, perting sakita mga higala nga makaihi kagyos kasakit. O, no, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na

mangustin mga higala. Ikalima nga benepisyo nga makuha nato mga higala sa mangustin nga naa sa produktong food supplement nga astasan. Kining skin health. Ang skin health mga higala makaprotektar, makapanalipo.

0: tanan ni Mala. Nagnaingon na itong nagigalang ng sultiana eh, baka. Bay, ngalong masulupon mga kaya, bay.
1: Ah, bay, paitag yung kaya, bay. Kung yun ron, ilinyo yun, kaya Mala man kayo, bay.
0: Oh, maulag eh, Mala yung kayo.
1: Ah, nakapait pa yun, bay, kay Mala pang yuta.
0: Uso pa mong ilain lang Mala?
1: Mala pang yung pitaka, bay.
0: Oh, Mala pang yung pitaka, mga.

talaga makita na siya. Kung maayo na itong lawas, mga yagala, di na po ka magtinapulan ba? Oo, oh, pwede ka magtinapulan, makita rin mo nang kung gingo ninyo, kini nga to ang maing panglawas, mga yagala, mo

kining mangguste na man sa usa man sa mga sangkap sa astasa. Una nga mugamit ani ni. Onya ikauno mga igala nga benepisyo ni ining mangustin nga naa sa food supplement nga astasan. Makatabang sa onya yung heart health mga higala. Sige kung balik-balik ni ining nga kining ato ang kasing-kasing mga higala, mauro gini ang pingan ginato ni siya kay mo ni gitawag na tong pumping station. Mao ni ang makina mga higala.

Hatag raman yun yung kasayuran, mga higala. Pero ang mas labing maayo yun, no? Nga magpa-check up yun, ha? Sa mga bati diha, sa mga mayong panglawas, mga higala, no? Sa mga health expert. Aron nga may balaan gina to, mga higala.

na lang garitos butika mga higala o gastasan. Ayaw mang sige tumar mga higala. Ayaw na paabuta mga higala nga. Usa pa ka, tumar o tamag astasan mga higala, kanang magsakit na ka. Sayop ginang kumsipto mga higala nga ingon na. Mientras karon nga, basko pa imong lawas, imo na ang gi, palig-on mga higala aron nga di kita mataptan niya ng mga balatian. Ano, andi man ta exempt.

ang background sa mga nagtrabaho diya mga igala. Palikuno na to atong lawas kay murog ni atong puhunan mga igala. Wa na tay panahon mga igala nga moadto pa dito mo saka pa og mangustin. Wa na tay panahon nga mosalom patas dagat aron manguhag mga seaweeds. Mopalit na lang ta dikta mga igala, insakto pa ang proseso mga igala. Kaysa kita maoy mo trabaho. Okay, kini atong lawas mga igala kung mas stress ta mga igala no.

naman ako niyan manigala. O lang din. Oy do, liko ni Glawas do, kailang kaastasan ni do. Ano kayo pa ikaw kamalot tayo? Lalim ba, limba tayo?

Oh, halal certified, alam sa itong mga igsuong Muslim, kini mga Muslim mga igala, dini basta-basta silang magamit og mga produkto. Paglantaw kaya nila mga igala nga dili halal certified, di na sila magamit ana mga igala. Pero paglantaw nilang halal certified ni siya, magamit na sila mga igala. So, watay ang aking kabalaka ni ana mga igala no, kanang mga food supplement. Unang, mahala mo kaya na yung food supplement, sir. Ano ka mahal, ana? Mas mahal pa ng long neck. O lagi na, mga igala, mas nagali, lagi giyod. Food supplement, nga paras tong lawas, mga igala, mahal, pero long neck.

ag vitamins na itong lawas, mga higala. O, nga nang uban niya, mga higala. Nasapiot na kayo ng lubot. Uy, panumar mo kastasal, uy. Sapiot naman yung tao ng lubot, mga higala, tinarbaho. Tao na lang, uy, kulag vitamins ang lawas. Kain gahini po tao na yung lawas, mga higala, vitamins o food supplement. Okay, sige lang magtagtrabaho na lang. Sapiot naman itong sampot, mga ika. Narbaho niya, wag ito'y vitamins. Sige yata, usong lawas. Huwag kineng lawas, musulti, panibatok, nimumingoning.

0: Maghihapon mga igala, kinighihapon ang iyong amigo. Mag-isgot-isgot ang mga igala sa labyog-labyog sa mayang panglawas. Kinighihapon si Buyaks Labyog. Mahingon ka ninyong tanan. Salamat sa iyong pagpaminaw. Amping mo. God bless.
1: Labyog-labyog sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Programa nga maghatag ganinyo mga impormasyon o kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga gear.

0: ang maong programa gihatod ganinyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint, extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree, extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Anong sasabihin mo? Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. Pasos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng Nanstoffy. O, bili lang Nanstoffy. Apil pa ang Pevicare, Nanstoffsole. Kay Mayo ang paminaw na ko sa kong lawas. Kay ang libati, manguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Pevicare o Nanstoffsole. Mayo na dyan akong Salamat ko sa pinag ni Ma'am Arlene.
10: Salamat kayo, Ma'am. Adong ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
11: Ako si Larry Maria, kapag-aipudan, kagaya oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vita. Okay, kaya na ako mga batin dabi lang mida ko sa unang wala pa kong sa Wonder Animal Vita. Ako laban naman na bigyo hinay man ang pagdap ko. Pero pagsalay kina ko aming Wonder Animal Vita, dabi lang kinapagtuko. Tapos mas ko po kitayo. Maong kineng Animal Vita, ako gabing i-recommend sa nang nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani kaya ang Wonder Animal Vita ipikibog ito.
10: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking Agrivet Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: Dragon Fruit Plus.
13: Enrique Tura, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kanan nawa akong pangapoy niya, kanan. Kuha na itong high blood, diabetes. Kung lawa ko, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausab na inyong lawas yung halag ma-dili mo kapuyon kana lang.
12: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
15: Mayong adlaw, ako si Lisa Macario taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee akong gisulayan, og tuod man sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
16: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
17: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay
18: sa Em's Flower Shop.
19: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
20: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
21: Visit us at Jonko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental.
22: Sayon ra kayo pangitaon.
23: Tapad
21: lang sa pansuhan.
0: Call or text 0966-348-9336.
21: Emps Flower Shop.
0: Emps Flower Shop.

0: brand na kinahanglan ba kamo?
1: Og school uniforms,
2: t-shirts,
1: jogging pants,
2: polo shirts o uban pa.
1: Ani ana ang Jonel brand.
2: Ang Jonel brand, lig-on o komportable nga isuod.
1: Ang Jonel brand, mapalit sa
2: ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental.
1: Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
3: Jonel brand.
4: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
5: Hilin Babur. 55. Tagayungon ko.
6: Tagayungon.
5: Sa dumanggit na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
6: Okay.
5: O de yun, lamay po ang katulog.
6: Karoon?
5: Katungo pagkatilaw.
6: Pagkatilaw?
5: Pagkatilaw sila. Kanang kapsul o
4: mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
8: Hard Mama.
9: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
8: Mag Hard Mama. Extreme na.
10: Maribel Castillo. Isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay daw na nami anak ko daw ti hindi gid tama ka tamisan saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya wa ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
11: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Banyo size lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
9: DTX 500. Mapalis sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
12: Ako si Alex, may kayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
9: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
13: Ako ay ni Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3Bio at saka DTX 500.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Tisi, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning may TC, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa may TC, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa may TC. Epektibo, jud kaayo.
6: May TC, ang alkaline, ya vitamin C. Mapalit sa mga puti. May TC.
14: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
15: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
16: Feel the music, Star Radio.
17: Oras sa Star Radio, alas 7:03.
18: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
19: Hi, I'm Gwenex De Asis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
18: Lina Isabel, paborito ang Remind Choco Mix.
20: My name is Maria Alina Isabel F. Ion.
18: What do you want to be when you grow up?
20: When I grow up, I want to be a doctor.
18: Wow.
20: Because doctors are really nice and cool.
18: Mm-hmm.
20: If I become a doctor, I will have my own clinic where people who don't have a lot of money can go for checkups without paying anything.
18: Really, really?
20: And my clinic, I will have friendly nurses and staff who will make everyone feel welcome.
18: Wait.
20: I will teach my patients how to stay

0: nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
1: Naunsan naman yung akong kinabuhi. Puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa may datong na ako ang kalibutan. Kinipisi, kinipisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako nang hunuson kining ako kinabuhi.
0: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong buyaks nga ang mga problema o sa usab gagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Talakoyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
1: Ayaw tuluwa ang imong kinabuhi. Kay kini gasa nga gihatag sa kahitasan nga angay nimong ampingan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Bebe, nakauyab na mangyuta karon bebe. Magmenyo na ta bebe.
4: Ayaw sa bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kun magmenyo ta, unsa may ibuhin nato sa itong mga anak? Nga wala man tayong mga trabaho.
3: Bahala na, bebe. Dili tingali tapos hagdan sa atong mga ginikanan unya.
4: Dili, bebe. Muhuman siya tawag skwela. Aron, makahatag unya tawag maayong ugma sa atong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot siya ka.
5: Paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
6: Uy, do! Karon sa makanaabot to?
7: Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
6: Iyay ka, so na karon natay pang latay sa lamre, ani Ron.
7: Wala na dong kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
6: Uy, anong undang mangga? Alakang sinakaw!
7: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsige ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik. Ikatulo, tabangan na to ang atong nasod aron nga magmuoswagon og dili piligrupoyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
6: Bitaw do no, salamat sa imong tambag do. Kuyukit lamang ko do, manula na lang tag table tennis dito do, kaysa makadik-adik ta.
5: Undanga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
8: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
9: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
10: Feel the music, Star Radio.
11: Oras sa Star Radio, alas 7, 9.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapain love. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.